0: dumala ning istasyon. Daghang salamat.
1: Radyo Magbating. Sunfall Plus Gold.
2: Si Shira, taga Bohol. Gahog po nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: Punaday?
4: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
4: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
4: Rice coffee po.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Radio Magbating.

0: Radio Magbating. Ping.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan ay gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na yahayan magrapag yun ko atang mga gulo yun
1: sa Paragis Bila-Bila. Tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sama saman, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o gasuliran.
4: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng iligal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang tungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa druga. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tumuran District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbin Bin.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Fourth week of June is National Organ and Blood Donation Awareness Week. Alam mo ba na ang pag-donate ng dugo at organ ay maaaring makapagligtas at makapagpabuti ng maraming buhay? Ang isang donasyon ay maaaring magbigay ng pag-asa sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang gamutan o transplant. Ngayong National Organ and Blood Donation Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mas mulat sa kahalagahan ng donasyon at suportahan ang mga programang nagliligtas ng buhay. Maging bahagi ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ng pag-asa sa kapwa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Bagbag.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.
2: BBC, daklit, balita.
3: Kabagding o gabukada mayong buntag ganinyong tanan, aniya na ang BBC Daklit Balita, alas 9. Na-rescue sa Philippine Coast Guard kung PCG ang motor launch Fatima Zahra. Human kini mipalyar tungod sa steering malfunction samtang naglawig sa Basilan Strait gikan sa Sapa-Sapa, Tawi-Tawi. Paingon sa Zamboanga City kagahapong adlawa, Hunyo 23, 2026. Giluwa sa PCG ang 8 ka tripulante og 2 ka ship riders samtang iguray usab ang bangka ngadto sa Bengo Wharf, Zamboanga City. Inwalay natala nga nasamdan o namatay sa maong insidente. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Uniotli Razan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Balita.
4: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan na ko siya sa hospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Southall Plus Gold.
7: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawad. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
8: Ni ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Oras, a las 9:30.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
5: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Grizel Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
8: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Plus.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako dahi si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog lang ko sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Are you planning to
5: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC.lit. Balita.
2: Kabagdeng kabilgada, niyan ang BBC Daglit Balita, alas 10. Malampuson nga dagpas sa mga otoridad ang usa kagila nga street level individual sa gipahigayon nga drug by bust operation sa Mahayag Municipal Police Station dadakpan sa Purok 3 Barangay Lerma Mahayag Zamboanga del Sur. Ang nasagpit nga dinakpa nakuhaan kinigduha ka sa siya sa ikatahapang Shabu o guban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kinigibalhog na sa Mahayag Municipal Police Station o ikatakdang pasakagkasong paglapa sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BBC Daklit Balita, alas 10. Ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
4: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbangting.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, magkaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one, nga antipara. Your vision is our passion.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagpalit ninyo sa
5: Target Line
6: product package, usa ka bottle sa
5: Target Line
6: food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbangting.

0: ABP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagbag.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagbag.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: oras, alas 11.
1: Radyo Bagbag.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balita.
4: Kabag di kabalkada, yan ang BBC Daglit Balita, alas 11. Dagpan sa mga otoridad ang usa ka most wanted person na lalom sa enhanced iwaran system sa may barangay Dao, Pagadian City kagahapon alas 12:18. Ang dinakpan na napagawasan kini warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court Branch 55, 3rd Judicial Region, Makabebe, Pampanga, umikan sa kasong lascivious conduct. Adunay bail bond gi rekomendara nga mobalor sa 200,000 pesos sa bugtis siyang temporaryong kagawasan na sa kasamtangan temporaryong gikustodiya na karon sa Pagadian City Lakap Cell samtang gikatakdang turnover ngadto sa San Simon Municipal Police Station na kundi inagsumikad ang iyang kaso. BBC Daklat Balita, alas 11. Ako si Bagting 17 Flores sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklat Balita.
1: Radyo Bagbag.

0: Diyos.
1: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
2: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Rock Radio Magbating.

0: Radio Barbarin.
1: Si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimong kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
4: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Iniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
8: O, Tatay?
7: Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Rock, rock, radio, mag-bag, ting, ting.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

is well. Mau na siya mga kaudiyaka mo na nga mag-amping kita, ha? Oga, syempre po. Pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-audiyaka. Naman tayo numero, mga kaudiyaka, ha? Para mawawa po ning kalabad sa tungo nga gibati karon. Tarungan ninyo nag-send sa inyong mga joke, ha? Pasinsintan po ko ninyo. Samot ni maglabad na tungo. Bita, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-audiyaka. Naman tayo numero, ha? Ang 0997... 765-9923. Mao na ididikit sa inyong mga dingding, mga kaudyaka. Para dito magbalik-balik o gahatag aring numero. Okay, kung di na ako magbalik-balik, para kuan ba? Dagan magod makakuha. Kung sige kong balik-balik, may man ang na-punbok na niyo daan. Kaya di na lang ako ibalik o ingon. Okay, gipagkait sa uban ang numero. Taga syempre po. Sa mga nagbiyahe karon amping mo kanunay kay bisan bitaw kaning panahon di na kasaligan ba. Sa perte makadaots panahon mga kaudyaka. Ay sa tuwa ding mga nanay ug tatay. Naay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mga kaudyaka, ha? Nga dako kay tabang para maursa na inyong ipangbati di, ha? Oy di lali mga kaudyaka. Oy nga kana bitang pariyaan ning akong gibuhat nga naay trabaho. Unya naay gabation. Di lali mga kaudyaka, oy. Lisod ba po na siya na ni programa ha, unya wata ka record. Paul Manta. Oga, syempre po di ay. Ang mga produkto po sa Nature's Gift Marketing Corporation, ipangutan na lang ninyo sa ako ang mga kaudyaka kung asa mo dapit nga mga lugar. Kaya kung i-mention ang mga parmasya. Actually, daghan ko mga listings, mga parmasya nga naa makuha nga to ang Nature's Gift Marketing Corporation products. Ha? I-text lang ninyo, ipangutala lang ninyo mga kaudyaka kay anam-anam mo na kong basa sa inyong mga lugar. Antonia! Saba-saba na po radio, pero lahi lagi imong tingog karon. Mo lagi subawan man ko. Aga syempre po di ay sa tuang mga kamulo nagdigamo des lang pamahaw, paniudto, panihapon. Inubanan din sa katong nangutana na kung unsa karutong kape mga kaudyaka nga lami kayo. Ikuan. Labi nag i-alternates pamahaw. More to siya yung Nature's Gift Purple Corn Coffee. I-mention ako unya mga kaudyaka kung unsa na siya ka-importante para sa itong panlawas. Ingon man katong sa inyo mga kaugatan, katong Nerveflex capsule. Ingon man ang atuang Verticure capsule para sa atong vertigo. Og para sa atuang pangisip, sa atong memorya. Digita malimot sa Memo Smart the capsule. Ingon man sa mga bata ang para sa ilaha ang Memo Smart syrup. Ingon man sa Nature's Gift Vision Pro capsule. Kanang tanan. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa inyong mga butika. Syempre po, digin mo mabalaka mga kaudyaka kay murag may kailap na nas mga parmasya karong mga panahon na. Balik ko na ako, ha? I-text lang ninyo ang 0997-765-9923 kung na mo ipaudyaka o musen baka mong joke time. Butangin lang ninyo kuan mga kaudyaka kanang joke time kung mag-text mo kay para makita na ko largo para mapini Antonia. Mubalik ra po si Lady Antonia.

0: kalmar kay pagkakiya kay upat ra ba kanang sa apat na sulok ng iyong kwadrado. Antonia, wala ko kapaminaw ni mo. May naguba akong radyo. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Usa ka advanced eye health supplement nga espesyal. Nagihimo aron makatabang sa pag-atiman sa himsog nga pananaw. Puno sa essential vitamins, antioxidants, o carefully selected nutrients nga makatabang sa pagsuporta sa himsog nga pananaw. O papakunod sa kakapoy sa inyong mga mata. Kapoy, oy, magatubang bitaw mo ugwan mga kardiyaka. Magatubang mo og unsay tawag ana mga kardiyaka? Computer bitaw perme. Oh, kung magatubang mo computer perme mga kardiyaka, nagay mga panahon nga kuan ka na bitong hapdos na imong mata ba? Diba, kabantay mo? Oh, dili lang kay gumikan sa tong edad, tungod lang kay exposed ta sa radiation. Agoy, di ginamayo mo nang protection na inyong mata gamit ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Shoutout po sa itong mga inahan, mga amahan, oh, mga lolog, mga kalulahan diha karon. Shoutout diha ka ninyo mga kaudyaka, ha? Ma-activate ang imuhang panguna-una. Speaking of activations, panguna-una. Narita yung gitawag ang Memo Smart Capsule. Oy, dakong tabang ang gitawag ng Memo Smart Capsule. Ang utok sa hamtong, na kinahanglan gyapon ang sustansya aron mapabiling alerto o protektibo. Muna kailangan nato gamitan og Memo Smart Capsule ang atong panlawas. Labi na gyud particular pag pagbatok bitaw sa mga malimot ka, dali ra ka makalimot mga kaudyaka. Kung gusto kang dali ra ta dili ta malimot o baka ha o malimot. O di ba ka mga kaudyaka, kung hinay manggaling ang imuhang pag-recall sa mga impormasyon, gamit og Memo Smart Capsule. O nindot kayo ni siya, kaya naman siya gutokola, supportas blood circulation. O sa tuang pangutok. O ingon man na makatabang sa memory retention. Antonia, bahalag inyong relasyon, may maguba. Basta ayaw lang yun akong charger. Madamay mo ka sa among relasyon, nga ka-okay sa among relasyon. Salig, lukwa ka nga kay relasyon. Kanibit taong Memo Smart Capsule, 20 pesos per capsule. Inanara na siya ka barato, mga kaudyaka. Ginatarget niya imuhang memory, di ha? Ang imuhang utok. Na siya'y bakupa mo neri. Usa ka herbal extract para sa learning o focus. Oh, para maka-focus ka kung sa may angay nga huna-unaon matag-adlaw. Shout out to Harry Boy sa Barangay Pagunayan, Lady Antonia, salamat. Ronaldo Nilo, diya sa Santa Maria, Matalam, Cotabato. Ingon man ni Aljo Namukatka, General Ibol, diya sa Pagadian, Mary Ann Sumilaw, diya sa Buwan del Norte. Jong-jong Camero, shout out diya kaninyo, ha? 20 pesos per capsule, running Memo Smart Capsule. Oh, kung naamod yan, ay nangutaan na diri. Kung naamod yan, Sclaveria Misamis Oriental, oh, naay kuan diya, ma-avail na itong produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nadia sa may Doc Magis Pharmacy. Kung naamod yan, Sclaveria. Kung naapod mo diya, Singoog, napoy nangutaan na. Nadia sa may Seafarers Pharmacy o Chrishell Joy Pharmacy. Laos na lang tas, balingasag. Naapod diya sa may EJ Pharmacy o MGJDS. Mauna siya to ang mga kwan. Pagutana lang mo mga kaudyaka sa tuwa, ha?
1: Kakaloka.
0: Siyempre po, aside sa Memo Smart Capsule, natay Memo Smart Syrup. Bungol kaya kung paminaw sa kong headset mga kaudyaka. Kumika na sigig ubo ba? Antonia, shout out akong kaugalingon. Ako dais inday. Pero may nalang ko na asbalay. Unsa ni training ni pagka-housewife?
2: Basta way to.
0: Posible. Nara ko na siya, pero may asbalay. Training ba ko no pagka-housewife? Sagot na ika. Sagot na ika, may mong housewife. Huwag mga ni kay Uyab. Tarong niya. Ay, kani pong Memo Smart Syrup, ha? Sa inyong mga bata, diya mga kaudyaka. Pagligon sa memoria. Kaning gitawag ang Memo Smart Syrup, malig-on ang memorya sa inyong mga anak. Pagpataas sa focus o concentration para alerto in tawon ang atong mga bata, mga kaudyaka. Concentrate sila sa ilahang future pohon. Shout out diha sa Kiliog, Libuna, Bukidnon. Always naminaw sa imong programa Mercy and Dam. Okay ra mga Liog nato diha sa Kiliog. Redenson Moreno, San Francisco, Balingasag, Roy Moore, shout out diha kaninyo. Ang kaning Memo Smart Syrup, di mo dapat mabalaka pag naka-Memo Smart Syrup ang inyong anak, ha? Okay, dako kayo ni ikatabang sa ilaha tungod importante kay ang hustong nutrisyon para sa normal brain development sa bata, para attentive, ganahan, maminaw sa klase, o na-activate apang una-una, active mo participate. Kung gusto niyo suportahan ang pagkat-on o pag-develop sa inyong anak, gamitan ninyo ang Memo Smart Syrup. Kaya kini ang brain support nga swak sa edad sa inyong mga anak, mga suking tigpaminaw. Joke time! Na ako no'y usa ka pare. Usa man ni pare o pare? Ay, usa ka pare. Ay, usa ka pare. Oh, abin ako pare kay E man eh. Kay kung ay ni siya pare, gini. Nay usa ka pare ni adto kuno sa eskwelahan. Dayon natagbuan niya ang usa ka estudyante. Ingon in towns pare. Ay dong. Dong. Ay, yes padar. Dong. Asa man dapit inyong CR diri dong? Hala, unsay CR sir? Oy. Estudyante ka? Unya wala ka kabalo? Ah nga, naa di ay CR diri. Wa ka kabalo unsay CR? CR ba comfort room? Ay, mau ba padar? Oh, mau na siya CR. Ang meaning sa CR, comfort room. So, asa man inyong CR dire?
1: Ay, alagi padar, kabasabot na ko nga ang CR comfort room. Ay, ang among CR padar, dito dapit sa TM.
3: Ha? Dapit sa TM inyong CR?
1: Na, mau na diha? Wa man pud kay kakailag TM.
3: Asa, unsa man ang asam din ang TM, unsa man na?
1: Hay, si Father. Tudluan ko nimong CR nga comfort room. Wa ka kabalon sa TM.
3: Lagi, wag di ko kabalo. Asa man ang CR dere?
1: Una, lagi sa TM.
3: Unsa gyud ang TM?
1: TM, padre ba? Nadia o TM, dito Tomoy.
3: Ay, TM, Tomoy. Salamat do.
0: Namaw de meaning. Asa dapit ang CR? Tuas TM. Tuas Tomoy. Kuya, ning bata, dagani, lami ni padaghanon. Miawat kang father. Na wag kita ani. Wag kita ani mga kaudyaka. Mubalik na po si Lady Antonia.

0: Oh, oh, sorry, sorry. Dahil naman to akong naingon. Anyway, shout out po sa mga naay, mga amigo, ang mga igadihang, wa pa ganyan tao naka-encounter trouble. Trouble is a friend. Oh, Antonia, daghan ka babae ron, murag white American ang nawong, pero ang liog pang African. Lainan, mga igo, mga ay. Sa ato pa, ang dagway puti, ang liog itom. Mao ba, Jarlene de la Torre? Manaway, kita una mga kaudyaka, kailangan ato sa katimanon din atong dagway ha, kailangan kay manaway tao niya, murag labaw pata ha. Oh, Antonia, guwapa ni akong idol, bisan gamugot pa, grabe. Liboran Gomez Bibiana, dito magpalabi po daw pang... Ay, magpapalabi diya o pang kuhan mga kaudyaka, ay, pang... Pang dayig na to, ay, kay dito ganahag duty ane. Salig natas ka guwapa, charat. Ay, napo na itay gitawag Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kaya kanya bitaw gitawag ang Nature's Gay Purple Corn Coffee. Nindot kanya siya mga kaudyaka. Labi nag-init bitaw kaayo ang tasa sa imuhang gibutangan sa kape. Oh? Oh, taas kaayo ni siya o antioxidant. Lami kayang lasaan ay healthy kaayo para sa inyo ha. Katong kape nga, di nakakailangag sugar. Kaya nanay stevia ni natural sweetener na ni siya. Oh? Labi na yun tong mga tao bitaw mga kaudyaka nga diabetes son. Naay, diabetes, diabetic nga tao. Muna'y sakto pag-announce mga kaudyaka, pag-mention ha. Diabetic, tao, diabetes, sakit. Oh, ana na siya. Oh, kani bitaw nga, gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee, 35 pesos per cup, per sachet. Unya, maprotektahan ang lawas gikan sa free radical, suportas kasing-kasing, atay, kidney, nerves. O, usag yapo ni nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? O, Antonia, single pa ka? Ha? Narantayan ko yung sidecar. Di na mo mangutaan ng single-single, eh, kaya dugay na yung taon ko na taken for granted. Taken for granted, sorry. Bitaw, sa among lugar, Antonia, kay init kaayo. Init pas kayo ng leke na ang mga yuta. Napay na leke agis ka init. Salamat sa pagbasa. From the pitan, huwag niya ipanganlan yung kagalingon. Basin apil po siya ng leke ba? Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ana siya barley grass, source sa fiber, vitamins ug minerals, makatabang suggestion, detox og para maayos atong tiyan. Ang kanibitaw nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, nasa siya psyllium husk natural fiber nga maayo kay para sa tiyan. Psyllium husk. Oh, makatabang likayan ang constipation. Onya, suporta sa gut health o regular bowel movement. Oh, Antonia. Oh, shout out ko sa mga friends roots kahanginan sa Tanan Amino sa inyong programa from Nancy Silorio, Ame Santa Rosario, Arti Lim. Oh, shout out yung kaninyo ha. Okay mo kalim.
1: Laing makapanunod ini. Si Diego lang. Kay siya ray nag-inosarang.
0: Ang gani pong Nerflex capsule para ni sa inyuhang mga kaugatan. O, di lali mga kaudyaka mo trabaho, tangan ay muragaungot sa itong lawas. O, dakong tabang ang Nerflex capsule. O, kaya makatabang sa pagpaligon sa nerves, ugat, pagpakulon sa kasakit o discomfort. Ingon man mga kaudyaka, o kung ang imong paminaw, ang imong kamot og tiil, perte gidin tawong panghawoy. O ingon man mga kaudyaka, makabati kag hawis lawas binong kamot og tudlo. O murag naay gapanusok mga kaudyaka. O unya kasabaan na lang kasi imong asawa bitaw kay dugay kag gauli. Ode.
2: Hoy! Ikaw tawara ka ba? Dugay kag gauli, kapoy be kay gulat-ulat sa imo, wa mi sudan gabi eh.
3: Loves, huwag ka lang kabalo, loves. Gingnan, magkita ka nga palitan ko ni mong Nerflex capsule kay muna'y gipromote ni Antonia, oh, kay hawoy na kaya akong kalawasan. Oh, nag-attend na sa akong birthday sa ako ang office mate lab, oy, grabe mo kayo, oy, masako, madain ka.
2: Hoy, ayaw ko binuangan ang office mate ni mo, nga panday man ka.
3: Magbuot na ikag kami mga panday dito mi sa office nag-birthday. Karay mong trabaho, panday baka ka, construction worker ka, kargador ka, karap itong mga trabaho nga gakuan yun mga kaudyaka, karang gain yun, gagahin yung kusog. Oh, manapasay maka ka. Oh, mananggutay. Gapas anong problema sa uban. Dako kayo og gamit ang kaning Nerveflex capsule. Okay, para bito makalihok mo og normal og komportable adlaw-adlaw. Oh, Ate Elena, Gangkol Anton, Dumpit, magkaon sa takol on usa magabas ang nagrets Giovanni. Kuya, ganis Giovanni analisang upan mga kaudyaka. Okay. Gidamay pa akong programa para maniha mangaon sila. Muna sakto, ipaagi radyo mga kaudyaka ang oh, ang panimbaya. Kinsay Juan, wa pa panihapon diyan kapamahaw. Ang kaning Netflix capsule. Oh, 18 pesos per capsule mga kaudyaka ha. Antonia. Pahulma ko ninyog tent kay mag-overting ko sa bukid. Ano mo ato pa magkikag-bukid mag-overting? Ayok saba, kay dagan mo kuyog ni mo. Natay Verticure Capsule mga kaigalaan ha. Ang Verticure Capsule para sa mga gibertigo ni ha. Makatabang sa pagkakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse. Makatabang sa papakunod sintomas vertigo. Pag Verticure Capsule, intaon mo mga kaudyaka ha. The best kay ni para sa mga tao nga lisod og balanse sa ilang lawas. Salamat sa inyong pagpaminaw kaudyaka ha. Kini nga oras kini nga programa. Giatod kanato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Nerveflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Verticure Capsule, Memo Smart Capsule ug Memo Smart Serum.
4: Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan. Rock, rock, radio, bag, bag,

0: Radyo Magbating.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktor, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, nataas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siya mag-capsule, tinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Erychloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
0: Rock Radio Magbating.

九万，定。

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.

0: Rádio Bagbin.
1: Dako kaayong problema ang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw. Mati City, Labao Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila aning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
3: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, ana?
2: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sa kita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
3: pa, murag magpangita na ka?
2: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
3: So karon gimintin na lang ni mo?
2: Gimintin na lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito kong Paragis. Kaya sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon. Ako kayo diferensya gito. Salamat.
1: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Radio Bang Bang Ping Ping.
1: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na! Rag, rag, radio, mag-

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Nagpahigayon og police visibility og information dissemination activity atok sa bullying ang mga personay sa Dumingag Municipal Police Station na ngadto sa nagkalain-laing eskwelahan sa ilang area of responsibility kagahapon Hunyo 23, 2026. Atol sa kalihukan, nakikoordinar ang kapulisan sa mga magtutudlo og school authorities aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og faculty members samtang gipaligon usab ang kahibalo sa anti-bullying og pagmintinar sa malinawon og luwas nga palibot sa pag-eskwela. Inyong nabati ang Daklit Balita launa. Ako si Bagding Baydin Webe Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maying hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagbag King King.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunay kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko, anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
3: Ano
2: ba naman? Maninda ko diha, may asa-asa bugat, na, dahil palingki.
3: Agri na, palingki.
2: Oo, maligi ako diha.
3: Ano ang palingki, ano mo na?
2: Mais.
3: Yung ba ako mo sa kanay sa naminaw karon ay sa yung disimula sa yung bati na mawala yung mga kapi sa panawas din sa itong doktor na
2: katong wapa makasulay ane sulay mo diba mawala mo kakapoy ako bitong bata nga na ako nang uma hindi po diyang ginom mo ay gamit niya ka nang ikan sa trabaho palong sa trabaho mainom si ane siya makabuha madyo ni kakapoy ma mo ganyan na pinilipin ako palitan Soledad Rodriguez Madaom Dagom.
3: Kulayda.
2: 24.
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila
5: Paragis Bilabila
4: Paragis Bilabila
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya mo may ingon nila. Moro gina kayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagang salamat, tagadigos na ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: Walang kapalit. Hatod sa pinaka the best nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil day bisag ahar na naabot. Naabot nang Australia, America, China, bisag ahar na lang yun. Naabot nang atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kay gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, gisakitag tiyan, mga mabdos. Gamit kay nang Wonder Herbal Oil. Paminawa na testimonya gagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Kinsa ni tuod?
2: Si Juan Ismar ba?
1: Ah, Juan Ismar nga taga
2: Buog.
1: Buog, Zamboanga, Sibugay.
2: Sibugay. Pag-disgrasya na ako, na maihilot siya. Makalakalakaw pa ko.
1: Na-disgrasya ka?
2: Oo. Oh. Driver man ko rin. Pagka, pan ako, makalakalakaw pa ko. Pag-abot siya sa katuig, tungkol lagi sa katiki, dili ka palitong tamba, dili ka pahilot. Motong nang ka, silbi doon na po yung mukuan sa kuwa. Nagamit ako, okay kayo ang Wonder Oil. Then ako ipanguan sa ko nagungol, then kanang sahay magpadakong tiyan ako ikuan ipatak sa inutubig.
1: Angon sa man ang nagngulngol? Angon sa man ang?
2: Akong kaning akong mga tiil magngulngol man o sahay.
1: Magngulngol? Ganoon, naon sa man ay imong tiil?
2: Na lakuan na kak maliligsan.
1: Dayon, karon okay na ka? Okay na imong tiil?
2: O naggamit-gamit ko kanil ba? Makatikang-tikang na ako, makagawas-gawas na.
0: Inana kanindot. Mao na nakanindot sa ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, di ba? Otot-otot. Ah, niya kana nga tong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinang lang nagvitamins na nga itong mga kahayupan. Kung busi ka tuong mag-tao lang magvitamins, pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Kaya ang pinaka-dabis nga vitamins, Wonder Animal Vita. Eh, maminaw to, testimonya man eh. Gagamit sa produkto nga Wonder Animal Vita.
3: Ako di ay si Enrico Galacio nga nagpuyo sa kulo mula bin Zamboanga del Sur. Nalipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kay lagi, hilig man ko mag-alaga og mga binuhing baboy. Unya, kaniadto sa wala paning Animal Vita, dayon, naputoy mga vitamins para sa mga hayop, akong ipagamit sa akong binuhing baboy. Pero wala man ni angay. Hinay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa dihang isulayan akong Animal Vita, akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Unya, nibulong ko kay musunod gaadlaw. Paspas man kayo mga awan akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan. Unya, pag aboso sa kabulan ang akong mga baktin, dagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kay karon, wala na akong alkansi kay dako naman akong kita pag abo sa tulo kabulan. Kay dagdahan naman mo palit sa akong mga binahing baboy nga nag Animal Vita. Kay nindot yung panit lang taon, bugat, busok, og dagko. O nga, akong giaghat ang uban nga mugamit ng Animal Vita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binahing hayop.
0: Ingon na, kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus. Ah, nito po kayo. Baka magmahay na itong produktong Wonder Banaba Plus. Lisod kag bawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Kinani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin man eh. No? So, epektibo gini kayo. Pinawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Kakitan ko mga ehe. Kina ako kidney stone. Eh, lagi ko, ang piyotin ko kugod, ako ng mga tambal ba? Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga batos guro to.
0: Nadalas ya. Pag tumani mo sa Wonder Banaba Plus.
4: O karon, hindi ako sa mga ihi, hayaan na ako mag ihi.
0: Okay, salamat yun kayo sa Wonder Banaba Plus. Diba? Nanaka-epektibo ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Greet ko sa ako mga kauban nga silang Jimar Ilaw, Joshua Ilaw, GM Ilaw og akong kauban, Riri Pagataw, akong dalagang gamay. Rinalin Ilaw, Pagataw, from Marilyn Ilaw sa Intabas, La Fortuna, in Pasugong Bukidnon. Ako di ay ni si Liat Jean Alatan, taga Dawin. Magpa-shoutout ko kuya. Akong pamilya, Libertad, og akong lula diri sa Dawin. Sige paminaw sa mong programa, og maurana kuya, dagan salamat and God bless you always. Shoutout po, Amilador Family. Tapos kay Timaymay, salamat kuya, greet na ko dayon, family, salamat. Greet ako akong bana, si Danilo Karangag, og i-greet po mi diri sa balay. From Barangay Kiyaring, Banisilan. Salamat kayo nimo Kuya Cardo. Thank you so much mga pinalanggang tigpamina. Kining nagamit og Vitron drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis sa gamitong vitamins na Vitron drops. Para imong anak dili magsige og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak dili dali mahila hilantan sakit. Imo nang gamitan og Vitron drops.
1: Pangalan og address.
4: Inaisa Cuevas, taga Aurora, Tagulalo, Sambuanga, Dinsol.
1: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka epektibo ang paggamit anang Vitron drops.
4: Sa pagkatawa ni akong bata nga wa kaning 1 year og 4 ka bulan karon, daga na kaingon nga kanang malurus daw na mga pagkabata. Kay kwarti ko kay gamanya kanang iuno makalakaw og dali-dali-dali. Kadihang permiti ko mamino sa inyong programa ni Kuya Kai. Encourage kayo ko sa Vitron drops.
1: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron drops?
4: Dapat sa kabulan. Dayon hanto ng pulo sa kabulan. Vitron drops, tapa na. Mauto nga, abti kayang bata. Dayon, kung ano among masalingan nga, ningakaw na kung ang bata, dayon, unuran na daw. Hanto, ganado kayo siya matulog, mukaon, dayon sa mga sakit-sakit.
0: Ingon anak, kanindot, no, mga pinalanggang tigpamina, mga tong Vitron drops. Anang Vitron syrup, maayo po na. Para po na sa mga duha katuig nga bata, tamag dosi anyos. Anak, pili ang pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang ogwan, sige na lang oga hinukto kay di ka balo mo answer sa mga answeranan sa klase mo ng mga panahon nga mugamit ka anang atong Vitron syrup. Ay, maminaw ko na, may testimonya na. Di may nagamit og Vitron syrup, mo ay magmatuod sa ka-epektibo sa Vitron syrup.
5: Oh, ako dahil si Rizalino Rosales, sir, taga Ipil Sambuanga, Sibugay. Ako magiging po kayong tabang kung tinood ang, kuan, ang inyong product. Labi na sa akong anak. Kay katong akong anak mo, halos kada bulan, magbalik-balik sa ospital, hilantan, mukumbulsyon. Dayon, pagpainom na mo, anik mo, ito, itistingan na mo sa akong misis. Aloy sa Diyos, wala ba yung po kayo, sir?
1: Dugay na mo nagamit aning Vitron.
5: Oh, dugay-dugay na, sir. Bali, naana siguro sa kuan, mga 5 kabulan, Vitron nga, sir.
1: Kanya, kumusta naman ang bata karon?
5: Kaloy sa Diyos, sir. Kusog na mukhaon, dayon, healthy na po kayo, sir. Di namin mabalaka nga. Mataliksikan kamay, ospital gudayon, kumbulsyon, kipirmi mo ni ma-admit rin sa ospital rin sa April.
1: Kanya, okay na sa karon? Wala na gibati?
5: Oh, wala na, sir. Kaloy sa Diyos, dayon, dili na po kayo sa ingon nga, katong para sa iyong gibati nga, lospad siya nga pagkabata, dayon. Gamay lang lagi mabikil. Marami kasap pang ugitlog ng kung anak kaloy sa Diyos. Kay hadlok lagi. Di magod po nalim nga. Kwan, atakihon, mukumbulsyon. Then, abigay na mo sa akong asawa o patulon niya mong anak. Kay musulirap man ang mata. Niya. Kaloy sa Diyos, di raman po.
1: Kanya, karun, wala na siya gi kumbulsyon pag take ni nga Vitron syrup.
5: Wala na po, sir. Di kan nga nagamit mig Vitron. Wala na gin mikabalik ang hospital. Kaloy sa Diyos.
1: Salamat kayo.
5: Salamat po tayo sa produkto niyo, sir. Dayon, salamat po kayo sa Ginoo nga gimugna ng maong produkto nga din makatabang sa mga.
0: So, yung nana, kanindot ng ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula, si papa, si mama. Ato na ang gamitan og Vitron tablet kay naanay vitamins, napon na ay iron. Paminawa ang testimonya sa nagamit.
1: Kinsa ganini, palihog?
6: Kuan ako si Sini Bejusilio sa Buntis, Bakong.
1: Okay, sige ma'am. Sultiin mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang Vitron tablet diha sa imong paggamit.
6: Kuan, epektibo jud siya, sir. Kay sa una, di ba yung kayo kay makatulog ba? Murag ba mag-kuan ko niya. Nakainong kuan eh, ganahan na kumukaon, ganahan na po kumatulog. Niya. Sa una, malintanon kayo ko. Basa na ako itong nabutan, karon makakuan ako ba? Okay naman.
1: Karon okay na. O, di na kalintanon.
6: Oo, di na.
1: Sige, salamat kayo ma'am ha?
6: Oo.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kare ko akong pare o akong palubon, pumsama palubon. Diya sa Davao del Norte, nagpagaray sa Junjun, sa Garay, Sambuanga City. Kare ko akong palangga nga si Ate Giselle Macam. Sa may Usminia, Sambuanga del Norte from Bert Aurora. Rita ka kong family, Kimpan and Silutan from Purok Noibi, Magsaysay from Maymay, Kimpan. Kuya Carls, unsa nga sabon nga pawa sa mga piklat. Tabangi ko Kuya Carls, sa tambal sa mata nga hanap ug usahay katul ako si Bill Sanlayan. Ang barangay Pingalay, Poblasyon Lapuyan. Kuya Carls, arang kakusog dari sa Purok 5 Tagbayane, Season Surigao del Norte. Ang imo mga programang tudling sa Magaray, gihimo na mo nga background sa among mga relax-relax. Ako si Marcelino Morial Senior. Ang Alim Family, Lagna Family. Payan family na greet Anabil Alim din sa Kalilangan, Bukidnon. Bekas tig paminawan ko sa imong programang Tudling sa Magaray, si Ramon Mariani sa Malasag, Cagayan de Oro. Kana bang Juan Darcar Joker ba daghang inangutanan ako dali kung maayo ba daw na para sa mga high blaron. Actually, ang disenyo ana para gyud sa mga high blaron. Para nang mga karon taas kag blood pressure niya, wa pa ka maka-experience og pagka stroke. Ayaw naghulata. Traidor nang sakita bay. Traidor na. Oh, kanang high blood. Traidor na. Oh. Mukalit ra nag-atake unya mautro imong linakwan. Oh, lain pag itanawon imong kamot. Mao nang mahiwi pag inusay imong dagdag yo. Ayaw ka kumpiyansa. Oh, at least naanay produkto karon para ana. Naana nang Wonder Car Joker na yang presence. Available las mga parmasya ug butika, naa sa mga RSV, Life Care Marketing Incorporated ng mga tindahan, naa sa tong mga dealers. Dealers. Ha? Ania, kana pong atong Wonder Himo Aid. Kabalo ko nga daghan pug kayo nagproblema anang almoranas karon. Di lang gyud gamutugan kay. Uwaw mo kunos kita ay ang almoran. Mutugan mo na ka ng abalatian, ikaw mismo kay bawa kas mo kagalingon pag inom og Wonder Himo Aid. Onay tambar sa almoranas, tambar po skulon problem. No? Wonder Himo Aid. Onay ngalan sa produkto. No? Wonder Himo Aid. So atong gidasig ang tanan ato mga kaigsuunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Wonder Himo Aid ha? Testingin ha? Suway na, gamitin na. Oh. Kaniya katong ato mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. Oh, kay murag coffee is life naman gyud sa halos daga mga tao, murag siguro 95% sa mga tao coffee is life, no? Pila ra man kabuk tao di ka kape, gamay ra man kaina katong kulbaan. Oh, katong magpalpitit pareha man no, kulbaan ug magpalpitit, no? Pero halos kada tao naagyoy kana bitong desire nga magkape labi na bugnang panahon, labi na sa Bukidnon. No, sa uban pang mga lugar, sa una po ako, kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mamunay, ginagamit ako sa una, kape. Abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, pagbalik, pag-abot, aning Wonder Herbal Coffee, balik po ko kape ay. Mamunay, Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na ito mga igsoon, nindot kinakayos siya kay nganuman. Dili ka magpalpitate, dili po butas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis. Unya, nakanindot sa Wonder Herbal Coffee. Kaya bisag herbal siya, dili siya lang to. Una advantage niya. Ha? Gato pong ato mga kaigsuunan nga permitting expose sa init o gulan. Likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. O mag-inom yung Wonder C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon, Wonder C+. Oh, dili man na maunang mahinayak ng pagkataman sa imong kinabuhi, pagpanrabaho, painit, paulan, paabog, unya. Dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo na ilang panultihon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, ginahanglan na akay saktong supply sa vitamin C. Kaya kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kaya hindi na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinanglan, mugamit kita ang Wonder C+. Naamatay kapsul, ana. Naamatay kapsul, para sa mga dagko, 3 siyang edad pataas, Wonder C+ ang kapsul imnon. Naputay sirap. Kana mga bata, nga 2 katuig ang edad taman, 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na itong Wonder C+, nga sirap. Kanang imong anak, nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan dayon. Kuha nga nag vitamin C. Paimna na og Wonder C+ nga sirap. Mao na sikreto ana. Garay Floriana Dakis, timbaya ko sa Trinto Agusan del Norte, si Romeo Bahaw og Virgie Ibanez. Garay ka kong papa si Nonoy Disipulo, ka kong mama nga si Amalia Disipulo, kong lula nga si Magna Pairat og pag-greet ko sa team Arpahol. Greet si Maki Pairat Disipulo from Banban, Kiangat, Dangkagan, Bugidon. Kuya, galanog-lanog ang imong tingog dinhi Arakan North Cotabato. Greet ko lang Luas family, especially sa among apo. Guapo Kim Kim Binato nagreet King Cobra. Always give me naminaw sa imong programa Angel Diam Kasaw sa Pagadian. Salamat sa pagbasa, Kuya Carlos. Thank you. Pan siguro kanang ako tigalibong dasigon nga magpadamog balak, maibiya po ito magpadamog mga balak. Uy, parang kanang daghan po tag mabasa diri ba, no? Unya nagkalapat na biya ning ato ang coverage, no? Sa ato ang programang tudling sa mga garay kay kini biya atong programa, di biya ni kuan lang. Oh, di biya ni basta-basta lang kana bitong ino nato. I-play lang sa mga Juan de Radio nga mga station. No, i-play po ni sa dili mga Juan de Radio. Naghantag mga naka-hook up, naka-play ani atong tudling sa mga garay. So kana imo mga balak, sikat yung ka, uy. Sikat yung ka dari sa tudling sa mga garay. Pagpadag balak, uy. Oh, bilang mo ipagsuwat, anagod. O niya, nah, kaya hire po nang. Kisa may mudawat, kisa may muhatag ni mong 3,000 karon o imong balak mo'y mapilian nga pinakanindot anang bulan na, be. Be, kisa man, be. Oh, kisa may muhatag ni mong 2,000, be. Kung imong balak mo'y mapilian nga pinakanindot, oh, ikaduha nga pinakanindot, kung ikatulo po nga pinakanindot, iskalibo. O ni mga premium nga naghulat, no, para sa mga mag-appeal sa balak writing contest. So ako nagdasig ko kanunay sa mga mamuhatag balak, oh, kamutagik ba nang nay topic, nay rhyme. Oh, ang importante man gyud ning balak nga moabot og 5 ka istansa ng imong balak. No, kay mo nay parts ato ang criteria for judging, no? 5 ka istansa unya kada istansa minimum of 4 sentences. Mao mo ginato ang kan, mao ginang tinuod nato nga dagway ba. Yun ana gyud ba, no? 4 sentences, muna akong gidasig ato mga kaigsunan kung gusto mo nga makadaog sa balak writing contest, bulan-bulan magkita ani ka proklamo, magkita sipiat ani kada bulan, magimudaog og 3,000 kada bulan, magimudaog og 2,000 kada bulan, magimudaog og 1,000. So amo kung amo among gidasig, ako among gidasig tanan, appeal mo. O, balak writing contest tudling sa mga garay. Padala ko na sa RSB Broadcasting Network Incorporated or Wonderman Richard Villaronte. Ay, padala niya. Nakahan mag-access kung mo magkapadamo. Pwede po ilbis si GRS, Gianti. Motong ato ning hatagag pagtagad ning entry. O, pinada ni Bin Santillan. Taga Ranzo, Carmen, North Cotabato. Ang title siyang balak, Haligi sa Akong Kalibutan. Ato ning hatagan o kinabuhi. Pakabalo ka sa imong kamot nga nanggahi sa singot. Ito na ko nakatunan unsaon pagbarog nga ligon. Imong abaga mo'y akong unang dapit kapahulayan. Sa matag-uno sa kinabuhi, ikaw ang akong kapuyan. Ikaw ang unang bayani nga akong nailhan. Hinumdumi pa ba nimo tong gipadako nimo sa eskwelahan? Bisa nag-ulan, bisa guba ang imong sinilas, nagpahiyom ka gihapon, laos lang anak para sa ugma. O kasabot sa una pero karon ako nasabdan ang tanan nimong sakripisyo para lang sa akong damgo. Pili ka perpekto pa, usahay masuko, usahay mahilom. Pero imong kahilom mo ay nagtudlo na kung saon paglahutay. Imong kasuko mo ay nagbadlong sa akong sayop nga dalan. Kaya ang gugma sa amahan dili lang sa tamis nga pulong, kundi na sa buhat nga wa gipangayo og balos. Karon nga nagkadako ko nakita na nako ang puti sa imong buhok. Ang kunot sa imong agtang nga marka sa panahon. Kalit lang kung nahadlok pa kay ang oras dili muhunong, panbisan pagmawa ng imong kusog dahil sa akong dughan, ikaw gihapon ang pinakalingon. O nga sa adlaw sa mga amahan, gusto lang kong muingon, salamat tanan sa imong pagmahal nga di masukod. Naamang ko'y pangayoon sa Ginoo mo orgin eh, tagay pa kong daghang panahon nga makauban ka. Kay ikaw pa ang pinakamaingasa sa akong kinabuhi. Haligi sa akong kalibutan, entry ni Bin Santillan. Ranzo Carmen, North Cotabato. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanini yung tanan. Ado na ko? Kuya Cardo Villaron di mingon ng Diyos atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Radyo Magbating. Oras, alas dos. Radyo
2: Magbating. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Asirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC, daklit, balitang.
5: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan, aniya ng BBC Daklit Balita alas dos. 500 ka mga seedlings ang gitanom sa Dumingag Municipal Jail uban sa LGU Dumingag ug Menro sa simultaneous tree planting activity nagipahigayon sa new sanitary landfill Barangay Lipawan Dumingag Zamboanga del Sur kagahapon Hunyo 23, 2026. Ang kalihukan kabahin sa pagsaulog sa ika-35 anibersaryo sa BJMP nagpunting sa pagpaligon sa mga paningkamot alang sa pagpanalipod sa kinaiyahan at malungtarong kalambuan sa komunidad. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding 29, Cyril Unyo at Lira Zandagang. Salamat o maing hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
1: Radyo Magbating.
6: Gaming channels sa Facebook and YouTube. Kaya naman, good luck Lotto players! Alam naming excited na kayo. Simulan na natin ang ating draw by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public who will witness and certify our live draw proceedings. Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Para masigurado ang pantay-pantay na chance ang manalo ng ating mga players, PCSO conducts pre-draw procedures daily. Para sa highlights ng activity kaninang umaga, panoorin po natin ito.
7: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Ulitin ko lamang po, today is Wednesday, June 24, 2026. Alright, Filipinas, feel the excitement rising because your win might be around the corner. Tara na, let's play Lotto!

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Palsos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Zen Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Namagong ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti kung madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon dili na kay kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus two lupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-dumin, nakakatulong siya doon sa pagdumi natin, talagang nakakakwasta, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko.
6: Saan
5: ito po naman? Maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ano, dahil palingki.
6: Ako rin na, palingki.
5: Oo, maligi ako liha.
6: Ano ang palingki? Ano mo na?
5: Mais. Sweet corn.
6: Yung ako ba ako nung sa kanay sa naminaw ka rin sa yung testimonya sa yung bati na nawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor.
5: Katong wapa makasulayan eh, sulay mo, diba? Mawala mong kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nanguma. Hindi po niya ang ginom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagom.
4: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bilabila.

0: Lawas Baskugon. San Town Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa agdanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsikap ko. Eto, naapod ko yung hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko San Town Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamati ron. Salamat, San Town Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng San Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o San Town Plus Gold o San Town Vitamin C.
2: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o gapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
3: 4th week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhing hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung mahinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas tres. Natapos kagahapong adlaw ang lima kaadlaw nga Training on Farm Business School FBS for Coconut Based Enterprise Farmer Level Batch 4 nga gipahigayon sa Barangay Daniel Maing, Kalawit, Zamboanga del Norte. Ang mga pagbansay nagtumong sa paghatag og kahibalo kahanas sa mga mag-uuma sa lubi bahin sa farm business planning, enterprise management, mga paagi sa pagdugang sa kita pinagi sa value adding activities para mapalambo ang ilang produksyon o panginabuhian. Inyo nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Radyo Bagting.

0: Rádio Bim-Bim.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sed. Wapagid po nabi. Dahil pag mag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ani anak, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na. Ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago? Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology.

0: Radio Magbating.
1: Sunfold Plus Gold.
2: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfold Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfold Plus Gold.
1: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfold Plus Gold.
3: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha wa gid sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdig kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 4. Nakaabot sa probinsya sa Zamboanga del Sur ang 97.95% ka-compliance rate sa 2025 Barangay Peace and Order Committee Functionality Audit na gipangunahan sa Department of the Interior and Local Government Zamboanga del Sur ubos sa Reprogram 2026 sa SGLGB. Kini nga resulta nagpakita sa ligon nga dedikasyon sa mga kabarangayan sa pagpaligon sa kalina ug hapsay, kaluwasan sa komunidad ug epektibong pagdumala sa lokal nga lebel. Sa mga compliance rate, 667 ka mga barangay ang walang puso nagkapasar nga nagpakita sa hiniusang paningkamot sa mga barangay official, sa BPOC members o sa tanang partner stakeholders sa tibuok Zamboanga del Sur. Tungod nini gidayeg sa DILG Zamboanga del Sur ang padayon nga commitment sa tanang mga kabarangayan nga nakahatag sa maayong resulta. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Flores sa FEMA, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
6: Radyo Bagting.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo ani.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with old CR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Yo, this is Nappy Boy Radio live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen, we got a caller on line one. Caller, what's your problem?
11: Hello, I'm on the way on T-Pain.
10: How's it going?
11: It ain't going good. My girl ain't doing a thing she used to do.
10: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan na ko siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas ko po ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
6: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang agraso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron mako kuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Sample Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tielog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sample Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Sample Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sample Plus Gold.
5: Are you planning to build your dream?
6: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
7: MC1 Hardware.
8: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
7: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagpunayahan ang lawas. Maglapag yung doon itong mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron mako kuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kon unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa impeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Takoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Usa sa sekreto ni Nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa fungi, bakterya o virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant o nagwag tang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas. Batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
4: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OEM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom, sa kumpleto, ug bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahatag og kalipay ug maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasan ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. Ug kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naani vitamin D3 ug mangosteen extra. Og siyempre, gipatam-i sab kini sa stevia. Busa, inom na og Premium D3 Coffee Mix.
6: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3, ang kusog mupaligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangosteen nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The Secret Topel.
2: Sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata sama sa blue light nga gikan sa mga screen ug monitor, sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change, ug ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kun kita dili mo tumar og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein ug zeaxanthin nga nagbintin retinar sa kahimsog sa mga makula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Bata sana mga higala ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
6: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus,
5: the secret of health.
2: Akong balikon para iwas impeksyon. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Og para mas malipayon og mas kompleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
5: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor, nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: It's time to play and win again, Lotto Philippines! It's already 5 p.m. Muli tayong maglalaro, maglilibang at mag-aambag para sa kawanggawa ngayong Lucky Wednesday, June 24, 2026. For 15 minutes, bubuhos ang papremyo mula sa Lucky 2 or 3 numbers. Dito lang syempre yan sa inyong paboritong PCSO Lottery Draw. Pero bago ang lahat, i-congratulate muna natin ang dalawang masuswerteng Lotto players na nanalo ng second prize sa ating Ultra Lotto Draw kagabi. Bawat isa sa kanila ay nanalo ng 750,000 pesos. At ang masuswerteng tickets ay binili mula City of San Jose del Monte, Bulacan at sa City of Bacoor in Cavite. Sa ating lucky winners, congratulations at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Siyempre, tuloy-tuloy ang saya at panalo ngayong hapon, kaya naman tutok na sa IBC 13, DATV and on the official live streaming channels of PCSO. Good luck po sa lahat ng may tickets! Attendance check na po tayo. Joining us this afternoon are some of our Lotto players who will witness and certify our live Lotto draw. President and representatives ng PCSO and the Commission on Audit, isang masayang hapon po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator, isang magandang smile naman sa aming napakagwapong sir. Every day, PCSO conducts pre-draw procedures. This is to ensure transparency, integrity, and fair chances of winning among our Lotto players. Para sa highlights ng activity kaninang umaga, panoorin po natin ito.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto players, this is it! Winning vibes activated! Manifest the win! Tara na and let's play Lotto!

0: Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naibog ka na ako.
1: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
0: Wa mamatay si Fanny. Ni ako rinan.
1: Wa ko ba ginahanglan ni mo? Pareho!

0: Husto na! Husto na yung pasigikan tadi ha! Tabay ko may balik sa kani!
1: Dili na ka na mahimo! Kay patay ka na!
0: Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny!
1: Patay na si Fanny! O dili ka si Fanny!

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamatia kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: O karuna ni alaing sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha!
1: Uy, sa ato pa ma'am, masagulan na di uglaing orchids ni mga orchids ni aning senyorita Fanny.
2: Oo, Luna. Mapunan. Aron ba nga madasig kitang tanawon din eh. Habi ni mo, maayong mo atiman og mga misitas ka na si Caroline. Luna, gusto kong mabalik ang atong kadasig din sa mansyon. Ug nalimay kayo, Miss Felipe. Nga miabot ka na si Caroline. Kay murag nakuakuhaan ang among kamingaw ni Fanny tungod di anang Caroline.
1: Ma'am. Oh, nena sila. May abot na gikang nagpahilot.
2: Nahala si Giluna, pagdali. Ablihi ang gate. Oy, unsa karon?
1: Ang imong pag-umangkon, ma'am, si Caroline. Murag ihaw.
3: Og ano ba, ha? O saan nahitabo?
4: Uy, nahitabo, Tiyo! Tiya! Nakasinggit lang ko sa kagilok sa hinikapan ni Renan.
1: Dong! Dong Renan! Sige lang inalsahay, Dong. Sukat pag-abot ni De Caroline din is mansyon, pero may malang nanimong alsahon lagi.
4: Anang! Napiang man ko!
1: Pero ting piang.
2: Mama! Sige. Ipahimutang siya, Renan.
5: Sige, ma'am. Ibutang tika.
3: Kumusta man paghilot niya rin na?
5: Okay na siya, sir. Dili ko grabe ang piyang. Matunin ko pitong. Sige, sir. Ako na itarang kong parking sa kinan.
4: Thank you, Renan. Salamat.
2: Uwa ka na ba igibati ng sakit, Caroline?
4: Uwa na siya. Og abin ninyo, Tiyo Felipe, Tiyo Esper. Ganahan ka ikon ni Renan.

0: gid ay ka maako.
1: Oh. Nang Luna?
0: O sige. Manang ako baayo, manang gid manang ako. Kay dili man gid ka kanako maangkon. Hala sige. Kada sangpit ni mo nako, manang. Kani adto sa buhi pa si Senyorita Pani, dili ka maako. Kay nahigugma ka sa atong agawon. O karon nga patay na siya, abi kog ako kana. Pero dili dai gihapon. Kay mao na sa imong gimahal si Caroline.
1: Nang Luna, ayo patigtabi diha. Madungkan ka.
0: Manang nasad manang. Sakit na bi aning batang ko ha. Kay ngano? Wa kuno ka ganahi. Sige gud nimo sige Elsa. Kada adlaw kang naghikap sa ing lawas. Nya wa ka ganahi.
1: Dili ko ganahi babae maguna-una.
0: Oh.
1: Gusto ko muli kay niya. Pero ako mahimo. O dili may tabo nga ganahan ko niya. Si Senorita Fanny ang ipangandoy ko hangtod karon na.
0: Unsa ay

gilain ko nagtan-aw na rin na nga nag-alsa ni Agaw Caroline. O ko magkasabot sa kong kibati. Murag, basta wa ko magkasabot. Nga nung mo naman kong kisakitan. Nga nung nagselos man ko. Dili ko angay mo batik ingon ini. Dili. Bahala na. Dili ko maniud to. Dili ko mukaon ng pagkaon nagihatag ni Rinan. Bahalag mapadus na diha.

0: Sir, ato na ko. Hapon na. Muhapit pa ko sa katuban.
1: Sige rin lang. Pero mabalik ka din hiugma, ha? Tigalig magita ni mo si Caroline.
2: Ayaw lang paglakaw, Rinan.
0: Ha? Huh?
2: Dili ko gusto nga mauli ka. Gusto ko ani ka mato karon sa mansyon.
0: Oh, ma'am, dili may mo. Doon ako yung pamilya. Ako pang ati manon si tatay sa payag.
2: Karon da bitaw. Basta dili ko masagot na mapauli ka. May ubos ko ni mo kung mauli ka. Oh. Tiyo, ayaw pa pauli asarinan. Sige na, Tiyo.

0: piliin na. Pero wag git mo balik sa Renan. Ingon si balikon ko niya. Nalingaw na tingalig maayo ba ni Agaw Caroline. Maong nalimot na lang siya na ako. Magkakon siya. Magkakon ka rin nan. Himukong isa aran pero tumod lang sa babae. Kikalimta na lang ko ni mo. Magkakon. Nga lumihilak mo ko. Nabuang naman tingali ko.
1: Set alert! Set alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan.
2: Ang ako natupos dito, 36 mg. Huwag natin mo lang hitong nagigitang karoon mga pagkatuig. Ang akong prostate, abotog, 49.5 mg. Huwag ani katuhig yun, nagitaw lang ko katikir. Pagtuman ako sa kogong, takog yun ako na nasibahan nga mo. Anak mo na mo, kambak, baba. So, kasi mana mo, baba, mga kompos na ko. Alam mo, sa kogong nga, katabang sa kong labas. Ako na ikasulti nga, pasalamat ko sa kogong nga herbal. Muron nol magiging akong panghina. Hi, Miss San Juan. Buka na sa nabada mo rin.
3: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang sedlinamit oil ray makahupay, ana. Paso-paso, desmedurias kababayanan, katol-katol, sedlinamit oil ray makahanaw, ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa sa sedlinamit oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema. Sedlinamit oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan ug Mindanao sud na sa dugayng katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa sedlinamit oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait ug kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.
0: Dili ko ang ay mailak. Uway obligasyon si Renan ako. Igo lang ko niya gitabangan. Busa dili ko ang ay mahiubos kung dili ko niya balikon din eh. Pero, naon samang ko. Murag isakitan kong maayo nga nagkasuod sila. Si Renan o si Agaw Caroline. Niyapag matingali ko!

0: Aray, Nan. Umanag panihapon sila si Tio Tia. Pero ako wa pa. Kaya dilik ko ganang mukaon kung wa ka.
1: Ha?
0: Gusto kong magdungan ka kaon.
1: Kun, may kaon ko diri sa gawas, ma'am.
2: Kami si Dunginan ang nagdunga kaon, dire, Caroline.
0: Unsa?
2: Ay, pero may manina mong buhaton. Kaya magdungan mo pangaon. Basta ni Alas Rinan, magdungan gin may kaon. O saraga ni among plato, o niya maghinungi tayo mang gani may usahay.
0: Nga nawa man mo magpahibaw nga mga una mo?
2: Hala, nasuko ka. Ha? Nasuko kang nagdungan mig-it, si Rinan.
0: Wa ko man ni hapon, kay makigdungan ko niya, o niya humanadi mo kaon, bisip!
2: Uy! Mora gidangat. Ngilngiga, kadaling migawas sa kangilad sa batasan. Kuyaw na ni. Murag mas ngilad panigbatasan kay ni aning senyoreta pane.
1: Nanluna, ato na ko. Mapauli ko.
2: Ay, tepa. Di man kakapapauli o ni Caroline.
1: Nahasol ko. Dili ko ba yung mutang? Busa, mapauli ko.

0: dili pa rin ka makahatag na kung higayon. Biyangyo ko ni mo nga ani ka matuwag sa mansyon. Di ka pa makahatag na kung pabor?
1: Ma'am, nabala ka kong tatay. Tingali ko siya magkatumar siya tambal.
0: Nga nung narong dili man, tiguan ako ng imong tatay, God. Mas butan pa ganito ni mo? Basta ka dili ko masagot na mapauli ka.
1: Basta, mapauli ko, ma'am. Pasilo ako.
0: Renan! Renan, ayaw lang ipagpauli! Renan!
2: Caroline! Caroline, o si Manita mo, ha?
0: Diyos! Si Renan, huwag yung maminaw na ako. Mapauli, God. Gibiyahan siya ka

0: Van Young, akkor mia bot? Ablik. Ngano nekas kawas? Gig nanti kadi ka bugawa sa payag. Tigli ba kita kas mga saob nga nasuko ni mo?
1: Wa ko mahadlok. Naguwat ko ni mo. Kay mananghid ko mubalik ko sa langon.
0: Unsa?
1: Mupauli ko dito. Kay mautoy akong Pinoy-anan.
0: Huwag ka ba di magkasabot si kong gisulti? Natultunan na sa pangasaupan na akong pa. Huwag mamiligro ka kung mabalik ka pa dito.
1: Bahala na. Basta kayo pa uli ko sa langob. Kaya nakasamok lang ko ni mo.
0: O sabi niya tabo ni mo? May kalit man lang ka.
1: Dili ka na angay mahasol pa na ako. Kidaghan ka nag-iatiman. Naapas Caroline.
0: Huh?
1: Basta mabalik ko sa langob. Huwag ka ng pagkaon ngayon mong gida. Ikaw na lang kaon, anak.
0: Huwag ka man ihapon?
1: Busog ko. O huwag ko magkinahanglan ng pagkaon ni mo. Diya ka na.
0: Ayaw pa na kao. Balik din eh. Patuon ako. Patuon ako.
1: Uy, ikpo! Mabalik hindi ko sa langob.
0: Daw talaga itabo ni mo. Kung makita ka nila nando. Busa. Di ka muskutin mabalik ka sa langob. Sige, balik sa payag.
1: Buhiik ko!
0: Sige na, balik sa payag.
1: Buhiik ko!
0: Hilang! Hilang! Hinayam tingog. Tingli madunggat sa mga saop. Dali, dali na! Dali na!
1: Ayokong alzahan! Buhiik ko!

0: Balik masuko ka. Basta dili ka pa mahimong mabalik sila. Mahimong mabalik ka dito. Pero dili pa karon.
1: Kialas ako ni mo paingon din ni Sol sa payag. Giingon bali mo ato pag-alsa si Caroline? Maayo kay kag moalsa og babay. Mong giganahan og may si Caroline. Og dugay kaniya gibuhian.
0: Diin ka pagkakita nga gialsa nako siya.
1: Dito ko sa payag sa manghihilot. Nagpalayo ko. Pero klaro kay na kong imo pag-alsa ni Caroline paingon sa payag. Og klaro kang giganahan ka. Ampay sa nimo.
0: Nangabubuho ka ba? Nga nalusok ko ba ka? Gagong gyal sa si Caroline? Nagsilos ka ba?
2: Huh? Uy, pre! Kas lang na ko si mong now! Niya itong unang buwan, nakita di ka luspad o nangupong ay mong itsura!
3: Tungod mo sa problema na ko sa kidney, pre? Kundi ba tungod ani?
2: Wala na ko karun! Ha? Usa mo na!
3: Kidney, pre! Ang Cocon Herbal Capsule sa Zed Marketing. Makapaus-us sa creatinine. Makatabang ni sa problema si mong kidney. O maayo kini kung aduna kay simptoma sa prostate o sa prostate cancer na ganmismo. Mong ikaw, pre, dipinsa na lang daan. Inumog Cocon Herbal Capsule kada adlaw. Samtang wa pa kay gipamati. Nusa mo tamanagang kanang may tama na?
2: Sakto ka, pre! Sukay ka ron mag-mintin ako Cocon Herbal Capsule kay itahan ni mga damtang daan. Ha! Salamat, pre!
3: Pasalamat sa Zed Marketing, pre, na nakaimbinto sila sa Cocon Herbal Capsule. Cocon Herbal Capsule, hinimo sa Zed Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.
4: Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ni Sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitayang bruha, gidalit ka na to sa maayo kumubuton sa Zed Marketing.
5: Daghang mga klase-klaseng kape ang nanggawas karon. Ang pangutana, makatabang bakini sa atong kalawasan? Ang Zed Marketing. Karon, magatanyag rinyo nining usa ka talagsaong klase sa kape nga tinuod gayud nga dunay benepisyo sa atong kalawasan. Ang Zed Panyawan Coffee Mix with Mangosteen. Zed Panyawan Coffee. Ang kape adunay panyawan nga bantugang makatabang sa atong maayong kalawasan. Ug aduna pud kini mangosteen nga taas sa antioxidant level. Adunay mapait nga lasa nga makatabang sa kalawasan. Zed Panyawan Coffee Mix. Ginama sa Zed Marketing.
6: Radyo Magbating.
7: Oras, alas 5 y media.
6: Radyo Magbating.
8: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ning sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
11: Sana all.
8: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
8: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Radyo Magbating.

0: Batbatin.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usab man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Katahinan sa awa pa to magamit kape kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid duro. Gani ay. Nag,
2: ha, abukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na.
2: Abukid sa
3: ganing.
2: Sundan.
3: Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: ko. Saka ka sa bukid, di ko ka saka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na ihayo.
2: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
3: Makakatkat ko ba?
2: Uy,
3: magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Hindi pa kanan yung mulay?
3: Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pilay mo idan.
3: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
1: Paragis Bila Bila.
4: Set Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala naman ko gibati. Nya kaantog karon nagmintin ako. Antog karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin. Sabay na bisita.
7: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Bagbag. Ding, ding.

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug update.

Ani ana ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na. Rock Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og makapsul, ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong baligon aron makuha gid sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide. Nationwide.
8: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
9: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
8: Ang sikreto ng kutis na blooming.
9: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
10: Nationwide. Nationwide.
7: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
7: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
11: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Pakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook page, Rice Brand. Saan naman dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po ay magkwentuhan na naman muli. Sa ating po naman pala, dutunan, hadid yan sa atin ang ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Tawag na po, bukas na po ang ating po naman numero 0969-226-9623, yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Tawag na po kayo mga kaibigan sa ating naman numero 0969-226-9623 yung ating naman numerong pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating palatuntunan. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan din po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Mark po.
0: Mark, okay. Tatay Mark, taga saan po kayo?
1: Taga Pangasinan po.
0: Pangasinan, okay. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 31 po.
0: 31? Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Gusto ko pong subukan.
0: Gusto niyo pong simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay? Okay po. Ano po yung ano? Ano po yung iniinda po ninyong karamdaman kung meron man?
1: Yung mahirap umihi.
0: Nahihirapan po kayong umihi?
1: Oo.
0: Matagal na po ba yan, Sir Mark?
1: Saglit pa lang naman po.
0: Okay. Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Hindi pa nga po eh.
0: Hindi pa. Pero mahirap umihi o masakit? Tsaka masakit?
1: Hindi. Mas matagal. Mahirap umihi. Medyo matagal.
0: Matagal. Opo. Pakiwari ko po ay ano yan, UTI. Pero mas maigi po na kung sakali, makapag-check up po kayo para kahit papaano po malaman po ninyo kung ano po talaga ang nagiging sanhi ng hirap po ninyo sa pag-iihi. Pero sa pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong na po ito kung ito po ay aaraw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong po ito sa inyo, lalo na dyan po sa inyo po namang karamdaman, yan pong iniinda po ninyo. Makakatulong na po yung araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee. Kung napapakinggan nyo naman po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee, ganun din po yung mangyayari po sa inyo kung ito po ituloy-tuloy po ninyong iinumin.
1: Ganun po ba?
0: Opo, makakatulong po ito. Ganun
1: po yung banyan.
0: Yes, ang isang box po ng ating rice coffee, meron pong 10 sachet na laman, nagkakahalaga lang po ng 180 pesos lang per box. 180 pesos lang per box.
1: 10 po,
0: Abi. Opo, 10 po kayo sa Pangasinan, Sir Mark?
1: Sa Alaminos po.
0: Alaminos, opo. Sa Alaminos po, halos lahat po ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee dyan po sa LNA Drugstore. Meron po sa Nepo, LNA Pharmacy Palamis, Abril Pharmacy. Meron din po sa MAB Drugstore, Carmi Flor Drugstore, Imelda Arquero, Jens Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drugstore, Ofrancia Drugstore, 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy, PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos.
1: Meron po.
0: Yes, meron po ng ating rice coffee.
1: Meron naman pong discount na pagbibili kami ng
0: ganun. Depende po yan sa mga butika na po, tatay, na mapupuntahan po ninyo. Opo.
1: Thank you po.
0: Sila na po yung magsasabi sa inyo nun. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, sir?
1: Nakikita ko lang po sa mga post sa Facebook.
0: Opo. Ang ating po namang rice coffee po kasi, Sir Mark, ay nasa kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee, tatay.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Sige po. Hanapin po ninyo yan, ha? S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee, tatay.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Sige po. Hanapin po ninyo yan, ha?

Tawag din po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang paladudunan.

0: another caller on the line.
1: Magandang Rescoke.
0: Hello po, magandang kalusugan.
1: Oh, magandang kalusugan, sir.
0: Apo, sino po sila?
1: Dito po sa Valencia, si June.
0: June, ng Valencia. Oh. Valencia?
1: Valencia, Dumaguete, sa Negros Oriental.
0: Dumaguete, Negros Oriental.
1: Negros Oriental.
0: Okay po. Oh. Tatay June, ilang taon na po kayo?
1: Mga 47.
0: 47? Okay po. Umiinom na umiinom na po kayo ng rice coffee, Tatay John?
1: Hindi pa kasi hindi ko pa nahanok kung saan yan mabili.
0: Okay. Diyan po
1: sa Valencia. Sa Valencia.
0: Valencia. Okay po. Tatay John, paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Eh, nangarinig ko sa radyo na tawag ka, may tanong ka, tawag ka, di na tumawag ko.
0: Apo. Okay po.
1: Tanong ko sa nagbabibili.
0: Apo, Negros Oriental, sa Dumaguete po.
1: Sa Valencia.
0: Okay, sa Dumaguete City po tatay, ang nandito po Dumaguete City. Mabibili po yung ating rice coffee diyan po sa People's Choice Pharmacy, AVF Pharmacy and General Merchandise, Holy Infant Jesus Pharmacy, Sally's Pharmacy, City Drug Store. Lahat po yan sa Dumaguete City. Anis Pharmacy. Lahat po yan sa Dumaguete City po, tatay. Apo?
1: Sir, parang salamat, sir. Hanin pwede ba magkano yung isa?
0: Yes, tatay. Ang isang karton po ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 10 sachet po yung laman po noon.
1: Okay na. Medyo mura lang.
0: Mura lang po yan, tatay. Lalo na kung pinag-uusapan natin yung kalusugan, napakamura po niyan. Tatay, nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa. Kasi yung Sales at sa People's Choice, yun, alam ko. Yung saan banda.
0: Apo. Sales. City. City Drug Store, meron din po. Holy Infant Jesus Pharmacy, meron din po. Tatay, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E. Kulay gintong dilaw na karton po, tatay, ang atin po namang rice coffee. Okay po?
1: Sige, sir, kay... mayroong lumabas sa akin na pag-ihi po, mayroong mga bato-bato, baka makatulong yan.
0: Yes po tatay, makakatulong po, basta po tatay tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ninyo nito. Hindi po ito instant, hindi po ito magic na pag-inom mo ngayon okay na kayo. Kaya po kailangan po tuloy-tuloy, araw-araw po yung pag-iinom po nito. Yung mga kababayan natin na napapakinggan po ninyo sa ating programa, nakukuha po nila ang kagalingan po naman na tulong ng ating rice coffee dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito. Araw-araw at tuloy-tuloy po dapat yung pag-iinom po nito.
1: Oo, kasi para ako, palainom na ko ng kape tapos para makamay benefits naman lo yung katawan ko sa halagang 18. So, yeah. Salamat, sir.
0: Opo, tatay, ganito po, kapag kayo po yung nakabili na, umiinom na po ng ating rice coffee, lalo na po kung meron na pong pagbabago sa inyo pong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, tatay, para maibahagi po natin sa iba nating mga kababayan at makatulong din po tayo sa iba nating mga kababayan.
1: Sige, sir. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Ingat.

Tuloy tayo mga kaibigan sa ating naman kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating naman numero mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Araw-araw po mga kaibigan, patuloy po sa pagdami ang mga kababayan po nating umiinom na po ng ating rice coffee. Patuloy po sa pagdami ang mga kababayan po natin na natutulungan po ng ating rice coffee mga kaibigan. Kaya nga po, sabi nga po natin, kayo po na hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee, simulan na po ninyo ang pag-iinom po nito mga kaibigan. Dahil po sa patuloy po na pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin sa ating po namang produkto.

0: tawag niyo po sa atin po namang numero 0969-226-9623. Mga kaibigan, yung atin po namang numerong pwede po ninyong tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Milet.
0: Nanay Milet. Taga saan po si Nanay Milet?
1: Ibabang Talim.
0: Ibabang Talim?
1: Lucena.
0: Lucena. Okay po. Okay po. Nanay Milet, ilang taon na po kayo?
1: 68.
0: Sigurado kayo niyan, Nanay?
1: Opo.
0: Okay. Nanay, umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Matagal na po.
0: Ah, matagal na. Okay po. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng ating rice coffee? Ano po ang kwentong rice coffee po ni Nanay Milet?
1: Ay, kaya po ako nainom. May gawa po ng goiter ko.
0: Oh, goiter. Opo. May goiter po kayo, kaya po kayo uminom ng ating rice coffee. Kumusta na po kayo ngayon?
1: Okay naman po.
0: Okay naman. At patuloy pa rin po ba kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee magpasa hanggang ngayon?
1: Opo.
0: Very good po. Ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay, para dun po sa tuloy-tuloy din po na kagalingan po natin sa tulong po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Papa.
0: Nakakailang sachet po kayo sa maghapon?
1: Tatlo po. Isa sa maga, isa sa tanghali, isa sa hapon.
0: Very good po yun. At bukod po sa inyo, sino-sino pa po yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo?
1: Yung asawa ko po.
0: Kumusta naman po si tatay?
1: Okay naman po. Pag nainom ay malakas kawa ng may rayuma din po eh.
0: Kapag nainom ng rice coffee, malakas si tatay?
1: Kaya naman ay nainom kami.
0: Kaya po araw-araw yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee.
1: Mm-mm.
0: Very good po yun. Ituloy-tuloy nyo lang po, Nanay, ha, yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At yun nga po, sabi po ninyo, nakakatulong po sa inyo. Kaya dapat po tuloy-tuloy, Nanay. Ano po?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo, Nanay. God bless po, Nanay.
1: Sige.
0: Opo.
1: Salamat din po.
0: Thank you
1: po.
0: Opo, maraming salamat. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Salamat din po.
0: Thank you very much po, Nanay. Bye-bye.

0: Tawag po mga kaibigan, 0969 226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan dito sa ating palato doon ay tawag nyo na po yan 0969 226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po, magandang umaga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Betinesa po.
0: Ano pong pangalan?
1: Elizabeth Betinesa po.
0: Ah, Elizabeth. Okay, Elizabeth. Taga saan po si nanay, Elizabeth?
1: Betinesa po. Taga San Miguel Rojas, Oriental Mindoro po.
0: San Miguel Rojas.
1: Oriental
0: Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si nanay Elizabeth?
1: Pa.
0: Ilang taon na po?
1: Dito po kami sa Rojas, Oriental Mindoro po, San Miguel.
0: Opo, ilang taon na po kayo nanay?
1: Ako po ay 69 na ho.
0: 69, okay. Umiinom na po ng rice coffee nanay?
1: Yung, hindi po, umiinom po kayo yung mister ko.
0: Ah, yung mister po ninyo, opo. Tapos?
1: Opo, yun ang madami na ho siyang nainom.
0: Opo.
1: Yung sa kanyang ano, kidney at saka yung may bukulo sa bandang tayo niya.
0: Okay.
1: Ay ano ho, ng, kaya lang ho, ang price ho dito ng rice coffee, yung pinag-budget ho yung aming ano eh, kami sa 180, tapos pag bibili ulit kami, 190, tapos yun 200 na. Pero eh.
0: Grabe, tumaas ng sobra. Opo. Ah, I see. Ano po yung ano, ano po yung mga nagbago na sa kalusugan po ninyo dyan?
1: Ayun ang... Yung sakyan niya ho, medyo ano din. Matagal na yung sa bandang tiyan niya, ano, sumasakit yung puson.
0: Uh-huh.
1: Yung kirot, natatanggal ho yung kirot.
0: Natatanggal tapos yung kirot.
1: Tapos yung kanya pong sa bandang taygan, medyo hindi na, sa mapansin ko ho, parang hindi na ho medyo lumaki.
0: Ay, very
1: parang
0: good.
1: Parang sa service na lang.
0: Very good.
1: Lumagalan.
0: Ah, okay po. So, ibig po ninyo sabihin, okay na po, kumbaga, kumbaga sa pag-iinom po ng ating rice coffee, ay naging, ano, natulungan na po yung ating produkto, ay natulungan na po ng ating produkto, si tatay, ano po?
1: Basta tuloy-tuloy lang.
0: Basta tuloy-tuloy lang. Ikaw, nanay, hindi ka pa po umiinom ng ating rice coffee?
1: Pa? Ikaw? Ay, hindi po ako. Hindi pa ako umiinom. Ito na lang muna ho. At ano, wala naman akong nanasas. Kasi hindi ko ako eh.
0: Oh, dapat po umiinom na rin po kayo ng ating rice coffee, nanay.
1: Eh, paano nga ang presyo nga ito bago-bago dito? Mabuti ko may budget kami. Ano, siyempre, ano lang namin. Bumili agad siya ng 10 piraso sa bumbak.
0: Opo. Mas maigi po sana, nanay, kung dalawa kayo para kahit papaano po, kayo din po ay, siyempre, hindi natin alam yung mga karamdaman po natin. Eh, kapag nabigla tayong lumabas po yan at hindi po natin naagapan, diba, baka mahirapan tayo. Mas maigi po, sabi nga natin, prevention is better than cure. Kumbaga, unahin natin yung ating kalusugan. Nang sa gayon, ay kayo po ay protektado din ng ating po namang rice coffee. Okay po. Sige po. Tatay, magandang tanghali po. Opo, sino po sila?
2: Saldi po.
0: Saldi, okay po. Tatay Saldi, sabi ni nanay, kayo daw po yung umiinom ng ating rice coffee, hindi naman daw po siya. Kumusta po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay Saldi?
2: Maganda naman po ang resulta ng ano, yung rice coffee.
0: Very good.
2: Na tanggal yung aking kirot to sa ano, sa UTI.
0: Sa UTI.
2: Kasi hindi talaga ang kirot no, no. Nung naubos ko no yung 20 bucks, nakaubos na ako eh.
0: 20 bucks eh. Opo, very good.
2: Naubos na ako eh, oh. Isang araw ay kainom ako ng 3 beses pang araw.
0: 3 beses, opo. Tama.
2: Eh, mahal naman.
0: Mahal?
2: Tumigil ako. Isang linggo na ako, tumigil ako eh.
0: Kasi dati, may pinapatungan po nila Ang SRP po niyan ay 180 pesos lang.
2: Ito ay kung, gastuhan 185 minsan 190 pareho ang presyo.
0: Hindi pareho. Doon po kayo doon kayo tatay sa ano, doon kayo tatay sa 180 lang. Yun po yung tama na ano natin na presyo.
2: Oo.
0: Dapat po yung ganoon. Tapos tatay, ituloy-tuloy niyo lang, huwag niyo pong puputulin yung pag-iinom po ng ating rice coffee kasi nakakatulong po sa atin. Yun po yung lagi kong sinasabi na kung nakakatulong po sa atin ang isang produkto, ituloy-tuloy po natin para kumbaga kahit papano po ay tawag dito, matulungan tayo at maalis po yung mga karamdaman natin, matulungan na maalis ng ating rice coffee at kumbaga makapagtrabaho tayo, makagawa tayo ng mga bagay na mga ginagawa natin dati na nagagawa pa rin natin ngayon. Di ba?
2: Pag nakainom ako ng rice coffee ay masigla ang katawan ko. Parang iba?
0: Oo, masigla yung katawan. Tama.
2: Ganyan ba na tayo mag-trabaho?
0: Tama
2: po. Ko na eh. 67 na eh.
0: 67 na po eh. Malakas pa rin. Kahit 67 na. Tama po yun. Tama yun. At laging dapat laging ganun yung ano natin. Na kahit po eh, may edad na tayo, dapat po nakakaano tayo kumbaga nagagawa pa rin natin yung mga gusto nating gawin sa araw-araw. Kapag wala pong hadlang na problema sa kalusugan, magagawa natin lahat.
2: Lagi ako nakikinig araw-araw dito sa kanila
0: to. Salamat po tatay. Napapakinggan niyo po ba yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee? Maraming salamat po. Opo. Tama po, tatay. Tatay, ano po yung masasabi nyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, tatay, na nakikinig ngayon?
2: Ang masasabi ko lang doon sa nakikinig ng ano, ay dapat itubukan po nila. Garantisado talaga itong rice coffee din. Natubukan ko na kasi.
0: Mm-mm.
2: Mahirap mo naman ang pinto na hindi mo tubok.
0: Tama po, tatay. Tama po.
2: Sige po.
0: Tatay, maraming salamat po, tatay Saldi. At kay Tatay Elizabeth, maraming salamat po sa inyo. Ituloy-tuloy niyo lang po yung pagiinom ng ating rice coffee. At the same time po, opo, at the same time po, kung may mga makukwentuhan po kayo dyan na meron din po mga inida karamdaman, eh nako, mas maganda po na maikwento po ninyo para sila po ay mismo din makapagsimula na din ang pagiinom po natin ng ating rice coffee. Ano po?
1: Sinabi ko rin doon sa pagkabibili din, meron siyang mayuma ho.
0: Ay nako, tama po. Makakatulong po yung ating rice coffee sa kanya. Opo.
1: Ito nga po, magbabago ang presyo ng makita sa butika.
0: Sana po naman, hindi. Ano po, dahil ang SRP po niyan. Opo. Ang SRP po natin yan ay 180 pesos lang naman per box. Kaya po dapat yun po yung ano natin.
1: 180, tapos naging 190, and 200 na.
0: Nako.
1: Ito naman ganyan, wag po magbabago.
0: Nako, wag naman po sanang ganun na dahil marami po ang bumibili ng rice coffee, ganun yung ginagawa. Wag naman po sanang ganun kung nakikinig yung ating mga ano.
1: Ba't ganun nga yung butika dito sa amin?
0: Ano po?
1: Yung butika dito, yung mga butika dito sa amin ganyan.
0: Ah, ganun.
1: Pinapatungan.
0: Sana po naman ay...
1: Yung butika ni Evangelista, yung butika ni... Ganun sa hospital.
0: Opo. Wag naman sana pong ganun. Wag naman po sana ng ganun. Opo. Sige po.
1: Opo. Sige po, salamat po.
0: Maraming salamat po, nanay. At mag-iingat po kayo. God bless po, nanay.
1: Sige po, ingat din po kayo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Radio. Magbating.
4: Oras, alas 7 in media.
3: Radyo. Magbating.
5: Testimonya.
6: Oh.
5: Kasinatila.
6: Ako na eh, si Ede.
7: Ede Garcia?
6: Dili, uy.
7: Kensang Ede?
6: Wala.
5: Malimot ka na job, tiguan ka na job sinisina.
7: Ay lagi. Ay ambot ba, dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kabuhion. Maglison man gani ko usay sa pagpagawas akong hugaw. Ay blood pagyod ko.
5: Aw ka na kundi ay, magkatabang ko ni mo ana.
7: Sigurado ka? Kinsa ganitod ka?
5: Hindi lagi. Basta maon na to ha. Inumatag buntag at tong gipalit na to ha.
7: Onsa pa ganit to?
5: Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ginama sa mangustin o gotukula. O sa ka-herbal plant, gamakaayo sa blood circulation, memoria o mental health, antioxidant pagyod kini, o good for the heart.
7: Mao ba?
5: Silisina.
7: Liniyagyod ko kay mo palit ko sa epektibo o glamian nga kape. Para gis Bilabila Herbal Coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Oy, digi ko mo biya. Oy, kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pagyod akong kabuhi. Gibati gid na akong limpyo ang akong lawas. Kay antioxidant good ni o good for the heart.
5: Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko?
7: Haha, ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangto na sa high school!
5: Correct na, Sam! Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
8: Zed Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
8: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
10: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
11: Usa na usab ka paragis Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
12: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning Bilabila nga cafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo basta kay kada buntag magka-inom gyud ko ani.
11: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like

0: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng ilegal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang tungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa druga. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 39 minutes past the hour of 8, magandang 7 o'clock in the evening. Maayang gabi, isa na rin ito kung magandang minaw din ang karoon. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. May pagpaminaw, isa na rin ito kung mga suki, hindi magpaminaw din ang karoon. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin D. I'll be with you all the way till alas 9 ang tagna sa gabi. Right here on 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa Tuaga EM Band. Of course, ang DXBZ Radio. Bagting. 40 minutes past the hour of 7 o'clock, mga kaibigan. And of course, ato ang mga naminaw din na karon. Agad itong official text line number. Alam sa inyo mga greetings and shoutouts. You can text or call sa cell phone number 0998-997-8890. Again, ako gabaligon aron makuha yun sa tanan, ha? 0998-997-8890. Wala na ito ang cell phone number. Alas ito ang mga naminaw din ang karoon. Especially sa ito ang mga always nag-tuning in sa ito ang programa. Especially on the evening program. This is TLC. This is your friend. My name is Martin D. I'll be with you all the way till 9 o'clock on the program. TLC. Control Love Conversation. So, actually, nagkawala ka ang uban kay kuan ko, no? Basin, og di sila kaapas sa atong in-English, wala kabalong nga nagkatuiris rin ang ini. 21 minutes past the hour of 7 o'clock, wave caller on the line. Ayan, unang-una pa sa first. Hello, good evening.
4: Hello. Hi, Martin B.
3: Yes, maayong gabi. How are you?
4: Good evening, Martin
3: B. Good evening, Sadlanga. How are you? Kumusta? Inday, Maika, and Dallas?
4: Okay lang, Martin B.
3: Langga, kung sa may ako ikaalagad sa kong gwapa nga color?
4: Mag-greet lang ko, Martin B.
3: Alright, sige. Go ahead, si mga greetings lang ging. Kayo si Inday Garutay pa to. Nanganal na daw.
4: Greet lang po.

0: una una ni mo, good evening.
1: All right, thank you.
0: Og sa ko mga friend si Aljo na Amokatkat, si Maria Navalwell, Marilyn Aquino, Jade Palalon, Lonely Girl, og especially po sa kong iyam na si Gabriel Matulba diyan sa Malabi. O may nabiin mo diya. Nasa sa Pikas Linya karon.
1: Uy! Nasa Pikas Linya, kinsa mo na si?
0: Dagan at siya diyan, Martin Gis. Matindi, ma-request of song.
1: Also man nga song.
0: Ko na lang, patuloy ang pangarap.
1: Ah, patuloy ang pangarap. Ayun, ganahan kayo ko basta kami request mo ani kay para ginini niyo, patuloy ang pangarap.
0: Matindi, namo ba karain?
1: Alright, sige. Naranay helmet imo backride diha.
0: Backride. Sige, ma. Ito na, backride
1: diha. Go ahead sa mo backride. Hello, good evening.
0: Hello, hello, DJ. Good evening. Good evening. Si Marlene Aquino, ni Plan Iligan.
1: Yes, Iligan. How are you? Kumusta ang Iligan City?
0: Okay na, Japon.
1: Wow. Asa ka sa Iligan, madam?
0: Ha?
1: Asa ka sa Iligan?
0: Dito sa
1: Del Carmen, Iligan
0: City.
1: Wow, okay. Sige ma'am, go ahead sa mga greetings and shoutouts diyan ma'am, all the way from Iligan.
0: Ano na ni mo, DJ, tapos sa...

0: Ayaw masigit balalon. O sa akong ayan kasi nga si Princess si Jerome o malikis kong kanta DJ.
1: Yes, o sa man gakanta imong i-request.
0: Hindi ko kaya.
1: Di ko kaya. Ayan. Di ko kaya ba?
0: Richard Dinoso ang kanta.
1: Ayan. By Eric Santos or kay Jeremiah?
0: Oo.
1: Alright, thank you so much. Nagkakaig salamat, ha?
0: Salamat, DJ.
1: Alright, thank you so much, Micah. Napakadiha, day.
0: O, kananan, Martin D. Audit. Mabakride pa ka?
1: Kisa pa yung mabakride, ha?
0: Hello, D. O, nana sa matindi. Nagbaba na siya. O, katulang matindi o...
1: Salamat sa inyong pagtubag. Alright. Thank you, Kai. Hi, nagkakaisalamay. All the way from Iligan City. Ganon! Ganon tayo kalakas! Anyway, it's now 45 minutes past the hour of 7 o'clock. Mahimo maging ako 8 o'clock at 7 o'clock. Paano ba yun? Diba? Alright, 45 minutes past the hour of 7 o'clock. Right here on the program still, we are on TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang BCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanang 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The secret of health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The secret of health. Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko, subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
4: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
5: Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Secret of Health. Health Info.
5: Kaibalo ka ba nga ang Santone Plus Gold adunay gitawag nato nga taraxerol properties nga nakita sa pagtuon sama sa mga terpenoid compounds, usa-usab kini ka potent anti-inflammatory properties nga makatabang especially sa makaigsunan nato diha nga arte na kay mulakaw. Mao kini ang phytonutrients makaigsunan nga gitawag og anti-inflammatory nga dako kay katabang para malikayan ang paghubag ug labi na gyud ug aduna na kay paghubag diha sa imong kalawasan. Tungod kay makaigsunan kining taraxerol, ginababagan ni ini ang activation sa enzyme nga MAPEK7 og protein kinase B nga PKB og AKT nga pinaagi ni ini muhatag kini og pro-inflammatory mediators in microphages. No, money ang kanindot makaigsunan, but pasabot, bag-o muhatag og inflammation ang lawas, ihasang balansihon. Atagan sa niyag mediator balansihon kung kinahanglan ba og dili makahatag og sobra nga paghubag, nga mudala og sobra nga pagsakit. Mao dinhi makaigsunan ang potent anti-inflammatory nga makuha nato sa pag-inom og Santone Plus Gold. Og dili lang makaigsunan, matud pagani sa anti-inflammatory investigation study sa mga ilaga kay sa una makaigsunan pagpagatun-an mangud nilang mga phytonutrients nga makuha sa gitawag natog mga tanom, nakita gyud nila no ilang gisulayan sa ilaga nga adunay ear edema, una hubag ang gitawag natog dunggan, og nakita mga kaigsunan sa dihang ilang gibutangan og taraxerol gipa-intake, no, nakita nga ni kunhod ang gitawag nato og paghubag. O anak kanindot makaigsunan, ang anti-inflammatory properties nga makuha nato sa Santone Plus Gold. O na kung ikaw diha, no, naghubag na ang tiil, inihap na ang paglakang, tungod makaigsunan sa gitawag natog inflammation because of arthritis, inumi og Santone Plus Gold. Labi na gyud og sige nakag-ihi sa gabi, no? Sige nag-ihi sa gabi unya human imong panghi murag kuan na kanang init na kayo imong kinatawo makaigsunan. Inumi og Santone Plus Gold kay ang anti-inflammatory ini mutabang para matanggal ang paghubag sa prostate.
0: The secret of
5: muna ang kanindot mga kaigsunan, no? Unya labi na gyud kung muginhawa ka diha mura nagmanaghuy. Tungod kay na kay asthma, naghubag ang agianan sa hangin papaadto sa imuhang baga. Santone Plus Gold makaigsunan tungod kay adunay taraxerol nga usa ka potent anti-inflammatory properties. Labi na gyud kung after laboratory nakita nga nitaas ang SGPT. Abot pasabot ni hubag na ang hinahinay naghubag ang atay nga kinahanglan po nimo og potent anti-inflammatory, matabangan ka sa gitawag natog Santone Plus Gold tungod sa iyang anti-inflammatory properties.
0: The secret of health.
5: Mo na makaigsunan para sa epektibo nga kombinasyon ubani og Santone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Sa PBA.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: 6 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. We are now on the second hour stretch of my program music. This is the this is TLC. Control Love Conversation. And of course, you are with still Martin Diel. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. May isang oras na lamang po tayong nalalabi, mga kaibigan, sa ating pag-programa. We have caller on the line. Ito nga taga ng pagtigad. Hello, good evening. Hello. Yes, maayong gabi. Kinsa
4: Si
3: Nomin
4: Labaho na
3: eh. Si?
4: Si Noel Labaho.
3: Noel, ikaw ni Dong?
4: Ako ni DJ Martin.
3: Yes, Dong. Go ahead. Say mga greetings sa inyong mga pa-shoutouts diya, Dong.
4: Oh, ang great lang gusto kong papagmakan. Nasunog na ako. Kasi kung uyab nga si Mian. Babes, mag-amping ka.
3: Kawan
4: na. I love you, babe.
3: Okay. Amara,
4: DJ.
3: Amara.
4: Amara, request mo, DJ.
3: O, saan mo yung request?
4: Kumusta ka, aking mahal?
3: Kumusta ka na, aking mahal?
4: Good.
3: Okay. So, Amara, ni?
4: Amara, DJ Martin.
3: Alright. Okay, salamat. Thank you so much for calling. Alright, there you have mga kaibigan. It is now 8:08. And I got request siya, kumusta ka? Ayan. Kumusta ka, aking mahal? Ayan, ha? Kumusta ka, aking mahal by Freddy Aguilar. Okay, ito rin nga, i-play niya ni kay Muraga Mingaw na bayapuntaan ni Freddy Aguilar. Good evening, Kuya. Paki-greet ko. Ayan, paki-greet ko lang sa Macam family, to Salva, Vega, then to all my friends, especially to sa akong palangga na si Ma'am Ate Jessel Macam sa may Osmeña, Zamboanga del Norte. And ayan, amping kanunay, then pagkaon, love you so much. And thanks, Kuya, request kong song tunay na Nagmamahal by G Brothers. It's coming from Bert sa Aurora. Alright. Tunay, ayan, tunay na nagmamahal. Ganun, tinood yun. Tunay na nagmamahal by G Brothers. Oo, sa inyo na magyud na ang gugma. Tunay na nagmamahal. Thank you so much for locking in, ha? Okay, salamat sa inyong always nga nag-tuning in. And of course, katuwa nga programa ang TLC, Control Love Conversation. Hatod usab ka nato sa atong gamahanan o kibulungan ng mga produkto. Target Line Superfoods Perolina, kauman ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Makatabang alaw sa ito ang mga balatia. Kaya once nga makapalit mo og one set sa kaning product package, automatic VIP na ang inyo ang transaction. Super VIP na ang ito ang transaction. Meaning, makadawat ka lifetime og libreng kombinasyon sa 3D. Kung sa ingon, mamahimo nga mahawas ka magikan sa kaliswa. Kapitos o kaapikis kinabuhi karon nga panahon na basin di ay. Nga, usan nga makatabang diha nini. I-text lang ang cellphone number 0938-002-8888. Again, ang ilaang official text line number sa Target Line. Alang sa inyo ang guide unsaon pag-avail sa ilang product package. 0938-002-8888. Alas 8, just ng taknas gabi right here on the program. This is TLC, Control Love Conversation, mga higala. And here we go, another set of music for you to enjoy. And request, ato ang asuking mga tigpaminaw.

0: right here on Bell FM.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular ng pagbawas, o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na na inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Testimonia.
3: Oh, kasinatilan.
4: Alamin po yung 7 ang resulta sa imong blood sugar level. Mister, mas taas kaysa sa imong misis.
5: Unsay ipasabot anak, Dok?
4: Base sa itong diabetes control chart, excellent og ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
5: Doktor!
6: Oo, di ay. Nadali lang tayo kumaluya o kapuyon. Kay diabetic na di ay ko.
7: Parehas kita.
6: Pero may kumuha sa kondisyon.
7: Huwag na magay kay ganas, kama.
6: Usa may atong buhaton, iniday.
7: Matundi, Dok. Likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabian na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
6: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
7: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang taga-radyo.
6: Maayo ka na?
7: Atong suwayan!
6: Wow! 6 na lang! Normal lang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
7: Oh, dili ka na loose pad, amado! Bana ko!
6: Gibati kong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
7: Karon, tuo na ka.
6: Proven and tested, good!
7: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwa!

Okay, 38 minutes na lang po mga kaibigan ha. Nakalipas ang alas 8 ng gabi. So you're still with Martin D right here on the program. Still, this is TLC, Control Love Conversation. Alam sa ito ang mga dagtags, no? Dagan na ito ang mga dagtags nga ugma pohon. Mag-avail sa ito ang product package sa target line. Well, anyway, ito ang one set of product package na naman ay one battle sa target line Superfoods Perolina. Kauman ang tulo pagyud ka battle sa target line Power Scent Liniment Oil, and it's only 1,500 pesos. Super VIP member ka na ana. So ang nakanindot din eh, kay once nga member ka na or once nga makapasilong na ka, so regular na kakambaka daw at unya sa to ang grasya o kalipayon. Alam sa to ang mga mahiligon din ha nga mo angkon o mga probable sa sweetress sa loto. Karon na tayaan sa to ang mga nagkadaiya nga mga loto outlet. Karon na basin di ay mo hinungdan nga masulbat ang problema o mga suliran. So i-text lang ninyo ang contact number 0938-002-8888. Alam sa to ang mga gusto din ha o interesado nga mag-avail aron mamahimo nga makaangkod sa kadugan ng sulbaran sa problema o mga suliran. Ugma pohon, dunay kombinasyon mga higala nga itunol alam sa tanan nato nga mga naka-appeal na o mu-appeal pa lamang, mag-avail pa lamang sa product package. Ada kanindo din eh, kay produkto lang ang inyong bayaran o ang ato ang kombinasyon unya sa ato ang kalipayon, libre ra na nga inyo ang maangkon. 0938-002-8888. Mahimo niyo tawagan anytime at your convenience kung interesado mo nga mo-avail sa ila ang mga product package.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniya na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa akong mungod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyon lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyag ka onag, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na kung hindi agad maagapan. Na. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, taggas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health on the air.
3: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
2: The Secret of Health.
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Atud ka nato sa Yes to Health Incorporated og labi na gyud sa mga halal certified ug mas gipakusog nga mga produkto. Live na usab kita karon para mohatod kaninyo sa mga presko nga kahibalo kung unsaon nato paglikay sa daghang balatian ug kung unsa atong buhaton para ma-maintain ang healthy nga kalawasan. Sa mga gusto mapil sa atong programa, atong text line number 0919-0028-117. Inakoban karon ha, yung certified naturopathic practitioner sa programang The Secret of Health.
2: Secret of Health. Health Info.
4: Og labi na gyud kini nga programa, hatod ka nato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
4: Og Santon Vitamin C. Og syempre pa, atong mas gipakusog ang bag-o na Vitamin D3 nga adunay BCO og Moringa Seed Oil. Premium D3 mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret.
4: Og labi na gyud mga kaigsuna no sa mga kaigsuna nato diha nga aduna nay daghang mga balatian sa gitawag nato og kalawasan. Kahibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold mao kini usa ka the best kaayo i-partner sa maayong panglawas.
2: Secret of Health. Health Info.
4: Matud pa gani mga kaigsunan sa pagtuon sa ato ang mga eksperto nga ang Santon Plus Gold adunay phytonutrients nga stigmasterol. Stigmasterol. To i-share sa inyo ha, kung unsa gyud ang matabang sa Santon Plus Gold, kung kita adlaw-adlaw nakainom ni ini o sa unsang paagi kita protektuhan no, tungod aning mga phytonutrients nga makuha nato sa mga extract ingredients sa Santon Plus Gold. Labi na gyud ang extracted ampalaya, spirulina, extracted mangosteen, garlic makaigsunan nga naa diha sa Santon Plus Gold. Ug matud pagani sa dugang pagton sa atong mga eksperto, mahitungod ni ining stigmasterol nga naa sa Santon Plus Gold usa kini ka anti-cancer, anti-osteoarthritis. Kining arthritis nga mugawas pag nagkaedad na ka. Nya og kining malikayan ang cancer. Og labi na gyud usab kini ka anti-inflammatory agent og anti-parasitic, no? Og sa dugang pagani, usa-usab kini ka klase sa antioxidant nga mutabang para protektahan ang atong utok tungod kay aduna siyay neuroprotective properties. Og ang kanindot makaigsunan tungod sa iyang anti-cancer effect, ang mga eksperto sa dihang nihimo silag tambal sa cancer, ginagamit nila ang stigmasterol sa paghimo og cancer therapy drug tungod kay aduna kini dako kaayo nga epekto sa mga cancer nga problema, no? Ginasagol nila ni sa mga tambal sa cancer therapy tungod kay gina-trigger sa gitawag natog stigmasterol ang gitawag natog intracellular signaling pathway sa mga cancers nga maoy hinungdan nga kung mag-inom ka og Santon Plus Gold, ang kanindot mga kaigsuunan, ihang tanggalon ang ilahang signaling pathways para di siya makadaghan, dili siya mukatag sa lawas, pakgangon ang ilahang signaling pathways sa gitawag natong stigmasterol nga naa diha sa gitawag nato og Santon Plus Gold. Muna nga i-maintain ang healthy nga lawas. Likayi ang cancer, problema sa utok, paghubag mga kaigsuunan og pagkadaot sa atong mga selula. Inumi og Santon Plus Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Ubani og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
3: ihin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar para sa libre nga check-up o konsultasyon.
6: Sa

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Happy Wednesday, Lotto Philippines! Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Today is June 24, 2026, and PCSO is here to give you the chance to win millions in cash prizes. Get ready! Dahil sabay-sabay nating aalamin ang mga winning numbers na inyong paboritong Lotto at Digit Games. Kaya naman tutok lamang po dito sa IBC 13, DATV at sa ating official live streaming channels sa Facebook and YouTube para sa isang programang puno ng saya, non-stop thrills at sorpresa. At ngayong gabi makakasama ko po sa paghatid ng swerte, energy at good vibes. Walang iba kundi si Nika. Hello Nika, good evening.
1: Hi Than, good evening din sa iyo at sa lahat ng Lotto players na nanonood ngayong gabi. Ramdam namin ang excitement nyo dahil kami rin ay super excited ng mamigay ng millions of cash prizes sa ating Mega Lotto 645 at Grand Lotto 655. Kaya mga kaloto, sit back, relax at ihanda na ang inyong lucky tickets. Dahil ngayong gabi, PCSO ang maghahatid ng matinding thrill, walang kapantay na excitement at umaapaw na swerte.
0: Yes, at dahil nabanggit mo nga yung umaapaw na swerte, Nika, alam mo ba, nakagabi nga lang po ay may dalawang maswerteng Lotto players ang nakasungkit ng second prize sa ating Ultra Lotto 658 game. Bawat isa po sa kanila ay maiuwi ang 750,000 pesos na consolation prize. Ang lucky tickets po ay nabili sa San Jose, Del Monte City, Bulacan at sa Bacoor City, Cavite. Muli po, congratulations po!
1: Maulit kaya ang swerte ngayong gabi? Ang sagot dyan, aalamin na natin in just a few minutes. Pero bago natin simulan ang game time, isang mahalagang paalala muna. Maglaro ng may pananagutan. Ang mga laro ng PCSO ay para lamang sa mga edad 18 years old pataas. Kaya pakiusap namin, huwag nang ipabili sa mga bata ang tickets.
0: Alright, to get things started tonight, let us welcome our Lotto Draw panel of judges representing the gaming public. Also here with us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Isang magandang smile naman sa aming napakagwapong sir.
0: Siyempre, para siguradong fair at transparent ang ating lottery draw, araw-araw po tayong may pre-draw procedures. Ito ang guarantee ng PCSO na lahat ng Lotto players ay may equal chances of winning. At para makita rin nyo ang highlights kanina, eto po, panoorin natin. Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pilipinas, the moment of truth is just a few minutes away, kaya huwag nang bibitaw dahil malalaman na natin kung merong bagong milyonaryo.
0: Simulan na natin ang pagbola. Huwag na po nating patagalin pa. Tara na, let's play Lotto!

0: Grand Lotto players, kayo po ang unang may chance ng maging milyonaryo ngayong gabi. First in line ang Grand Milyong papremyo. Wala pong nanalo last Monday, kaya naman ang Grand Jackpot ngayong gabi ay 47,239,909 pesos and 78 centavos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto fans, tutok na sa inyong mga tickets. Makikita po ninyo ang 55 drawables numbered 1 to 55 na nasa loob ng ating draw machine. At mag-isa lamang itong pipili ng 6 winning numbers. The first number is 22. Sa jackpot bearing games ng Lotto, pag-ati yan po equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. Our second number is 51. Dito sa Grand Lotto, 60 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. The third number is 17. Dito po sa mga makakaswerte ng 4 winning numbers sa Grand Lotto, 1.3 million pesos ang papremyong pag-atian. The fourth number is 23. Pag-atian naman ng 1.4 million pesos na mga makakakuha ng 5 Grand Lotto winning numbers. The fifth number is 54. Huwag pong magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials, employees at Lotto hosts at nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mga nanalong numero sa Lotto. Scam po yan. And our sixth and final number is 29. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 22, 51, 17, 23, 54, and 29 in any order for the jackpot prize of 47,239,909 pesos and 78 centavos, net of the agent's prize commission. Bago pong inaabang ang mega papremyo, inaanyayahan po namin ang lahat ng creative Lotto fans out there. Join na po kayo sa pa-contest ng PCSO. For more details, let us all check this out.
1: Do you have a creative mind and a lucky vibe? Then get ready for the PCSO Tagisan ng Galing Tagline Making Contest. This is your chance to create the next iconic tagline for your favorite PCSO jackpot bearing games and win up to 75,000 pesos per tagline. Here's how you can join. Buy at least 100 pesos worth of jackpot-bearing game tickets corresponding to the game on your tagline contest entry. Take a clear photo of your ticket as proof of purchase. Snap a selfie with your Lotto ticket in English or Tagalog. Scan the QR code to submit your entries. Here are some important reminders. Each tagline must be original. Must be 5 words max. No inappropriate language. Include a short explanation of your tagline. And remember, one ticket purchase equals one tagline entry. Who can join? All individuals 18 years old and above. So what are you waiting for? PCSO Tagisan ng Galing Tagline Making Contest, where creativity meets luck.
0: Mga kalaro, isunod na po natin ang mega saya at mega milyong papremyo. Wala rin pong nanalo sa Mega Lotto draw last Monday and tonight's mega jackpot prize is 78,580,468 pesos and 32 centavos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, 45 drawables numbered 1 to 45 ang kasalukuyang hinahalo sa loob ng draw machine. 6 lucky numbers ang hintay nating piliin for our official Mega Million combination this Wednesday evening. And the first number is 41. Ingatan po ang Lotto ticket, huwag babasaan o paplansay niya. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng premyo. Our second number is 29. Exciting ang consolation prizes ng Mega Lotto. 30 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mga mananalong numero. Our third number is 27. 1.1 million pesos naman ang paghati ang papremyo ng lahat ng makakakuha ng 4 mega winning numbers. At para manalo, pwede pong rumble ang mga numero. The fourth number is 21. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang paghahatian equally. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 33. Very easy lamang po maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics and schedule sa ating mga friendly Lotto tellers. Good luck, Lotto players! And our sixth and final number is 19. Muli po, ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 41, 29, 27, 21, 33, and 19 in any order for the jackpot prize of 78,580,468 pesos and 32 centavos, net of the agent's prize commission. We are just halfway through dahil digit prizes are coming your way, Lotto players.
1: You are so right, Than, at mangyayari yan sa pagbabalik ng BZSO Lottery Draw.
2: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Radio Magbating.
1: Paragis Vila-Vila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Vila-Vila Coffee?
2: Ang pwede ko Paragis Vila-Vila kay nakatilaw ko sa ako kisoon. Yung siya nga anindot ko kayo. Pwede ko Vila-Vila o sa kabaks muna.
1: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
2: Yung after o sa kabaks pamina o sa kapaglawas, may yung mga pangihi. Kung may batiyon ko, sa lahat mga coffee, sa lahat mga batiyon, buto-buto na dub-dub sa lahat ng coffee. Pero yun sa Paragis Vila-Vila, na feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa dub-dub. Mga gina ko na bantay sa Vila-Vila. Maayog yung kapi ha. Royal Custodio ang panuigon 51 anyos.
1: Paragis Vila-Vila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Malarat, my love. Mungutama ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
4: Dili.
3: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
5: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o ka!
3: Nganong maoman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsan akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni kanang.
6: Paidigo! No. Bada!
3: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masakang sa tadimu!
6: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
3: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
3: Silang ko!
4: Imo na ko checko. Pero, pagkasliyon na ko. Gato na agad ka.
3: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
4: Bunsa!
3: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, wailain kung dili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
3: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jacob.

0: Bod o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o Bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: Unsay imo ginatik?
4: Capsule. Kay ang ako among gi pamati kanang dili ug kabawas. Once a week lang ko magbawas nya sukad nga gi operan ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matuway sa day na kung makabawas. Anak na anak to primero niya, motong pagkakuan na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, balik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kaya lain man kung paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, capsule. Magpangita jud ko niya, karon. Nahapit jud ko diri kay lain man akong paminos ko ang kilid na po din akong diri lagi kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule rin di mong pag-asa?
4: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makatabang og dako ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule inampingan kaayo ang pagpili maong ang mataglugas sa ingredients makatabang gayud ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga dalaw, mayong gabi, mayong kadlaw. Natuntanan niya na saan ang lain na tong hugna sa makaliot ang sugilanon. Apan niya na sabi niyong higalas kanginan, Ray Arellano o Manny Lloyd Gabiana. Bueno, well, mga higala, sa nilipa, higop sa nagkapay. Kaya marag laing atong lawas na. Kaya moro ni mga palagsik na kung kapauli na sa kong palagsik pa. Kuhay laing kunil kinim paragis. Bila-bila herbal coffee. Salamat kayo kang kitagaan na ni Bisay. Bila-bila. Paragis bila-bila herbal coffee. Mora ni makapalagsik na ko. Kay politigyo na kong kapuya. Salamat kayo, Bisay. Okay. Pero may ganang. Sali ba shoutout time? Luto pa, Tolino City, Silis Bongkoy, Baskar, si Coring Patiga, Buning, Muling, Canelio. Ya, gikan kini ni Pedro Pungase, no? Okay. Unia, lain na sa natong shoutout si Eden Aranias, Ori Hurbuda, si Father Roy Aspera de Astalizay, gikan sa atong founder sa Bisay Bangon, sa ilong waylay ko na itong writer-director, si OJ Kumpok Rakasa. Unia, lain sa natong shoutout kapo, no? Si Marvin Tante, taga Kampar Pardo, si Alvin Arda, Dias Katmon Sibo, Lucia Buloy, Dila Rosa, Dias Dila Rosa, Kalatraba, Negros Occidental, gikan ni Ricky, Bangis, Karing, Oglain, sa nakumpay ba mga galagin sa katong dagang kayo dahil salamat sa tanan nga nagpadrama sa atong budbud o bibingka, no? Diha sa Mindanao, inguman dinisab sa Kabisayan, labi na sa Dias Bohol, inguman sa Leyte. Salamat kayo ninyo. Alang sab sa gusto nga magpadrama o magpasyo sa inyong rapit, alang sa inyong kalingawan o kapistahan, di ba ron? Nga tawalan ninyong numero 0923-535-7697. Akong Osbon, 0923-535-7697. Okay? Kunyala, yun siyang numero, pwede ninyo tawagan nga po sa 0991-205-5301. Muna ko, 0991-205-5301. O pangita lang atong writer, director, o founder sa BSI. Sa ilong wala na itong writer-director OJ Kumpok Rakasa na mo'y naghatag na itong paragis bila-bila herbal coffee sa slagsik kami tanan din kinakainom yun. Salamat kayo. Bueno, padayon tayo mga ikala atong mahinom naman nga masukanon kayo si Lalat nga nagtanaw ni Jigo o Takla nga mibuhi o mga matamis ng mga pung. O gisayangan kayo ang maldita sa dagang kwarta nga maiya unta pero iyang gibalibaran tungod sa plano nila ni Bogart. Unya sa lain bayan sa Pacquias in town sila si Don Arturo Silantuyo sa Iligan kay di ba kakalma sila ni Insikwakang na balik sa atong bida nga si Jigo iya nang gipaandam daan si Nunoy sa kwarto nini dito sa mansyon alang ni Takla og Gian. Unya samtang nagsulti sila si Don Arturo og Hercules ingon nini ang nahitabo niya din ang sumpa ni katong sugilanon budbud o bibingka.

0: Unsay buhato ni mo, Hercules?
1: Atubangan.
0: Atubangan, akong tumoy.
1: Unsay ngan?
0: Unsay buhato ni mo, Hercules? Pinangga, magkako ni mo. Unsa?
1: Bangag sa ilong.
0: Tumagya ko, Hercules. Imo bagyapon kining sopsopon o eloa, sama ini. Weh! Pinangga maguni mo. Aron maluwas ko, mabuhi. Uy, maya. Nagsuka ka, Hercules.
1: Di mada. Kuan, Arturo. Ako lang tagos mambina o akong ipasup-sup. Ipaluwan ako, Don Arturo.
0: Uy, bangag sa ilong.

Ni ara kun sapit. Ni ara kun sapit nga akong gikamingawan. Ang dapit din gitawag nila og langob. Langob nga mangiob. Karon makatilaw na sab kog himaya.

hang tutong urasa ay. Wapagyan mo paramdam na ko si Bogart. Asa na katong kanyahan? Kihatag ko raban niya ang tanan akong kwarto. Kay matod niyo, kinanglan ko nuko ang cellphone. Aron sa yun lang kuno kay kong kontak ko niyo. Kay may cellphone man siya, o niya ako. What man? Kay... Unsaan masab na ko nga makatikom ko? Namudayan man siya siya tangkang sa iyang kamot tong kanahan na to. Ako may kimong gatasan? Ay, asa na ka tong tawhana?

0: Ubay! Ubay! Ubay! Buhol!
1: Oh, ang akong napalit. Ansa nga ni mahalang bugas, di barato mo sa butang. Tirahan, bi. Bung, bung, bung, bung. Ah, karan, karan, karan. Suyupon ko na ng utot sa demonyo. Ah, kalami, kalami. Ah, marag kalamay sa buhol. Impasil po ni Lala, tini. Ah!

0: Ας από κάπου είσαι Ιησούς.
1: Κι είσαι Ιησούς.
0: Κούπα τα σου λάγε.
1: Ουσα και να γίνουν και πανόλθε. Σαλίδα μου να πάει.
0: Σαλίδα πάει. Κοίτανε κανένα σαλίδα άντε.
1: Ω, τώρα.
0: Αλλά.
1: Μπούντα και σαν ουάν.
0: Αλλά κακουσόγ.
1: Αλλά. Κακουσόγ σαλίνο.
0: Αλλά. Πατάρε.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun luspanto siya karon may na kayo
5: taas din sugar si mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang yun na no, result
5: uning baba,
4: baba na gikan mong kuliha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Si mong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-bila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi natyan sir.
7: Tatinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas yun, kaya mo na yung makahatag katong mag-uuma na maabtan o ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, akong nasinatin ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Gingkuna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bila-bila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bila-bila Plus Liniment Oil tambal usab kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bila-bila sa gapas o isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usab kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bila-bila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bila-bila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod kisagulan kini o daghang mga herbal ingredients, busa, palit na ug Paragis Bilabila Plus.

0: Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Pilipunog palit o Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Alang sa lagsik na panglawas sa Paragis Bilabila. Dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
1: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Pagsikaw!
3: Dali! Dali! Dali, may nunoy! Managot na siglaw! Ning dakong lamisa nga magkuno!
2: Oo, pagsikaw!
3: Pagdali!

0: lang, Miss Lalat. Huwag tabuni ang imong oho. Protektahe.
1: Oh, takla!
0: Ayaw pagbarong kay matumbak ka.
1: Oh, lagi!
0: Kinuko! Ahain si Gian!
1: Ambon! Ako may imong pangitaan na ng imong abnormal nga bata-bata.
0: Dili naman ang tutos akong tapad ganina. Pero nagdali kong suod sa imong kwarto kay nagpa... nangayog ang tabang.
1: Pasag dito, suod sa bahay!
0: Ay, dili mahimo! Kinalaluwasan ako siya!
1: Ayaw! Takla, ayaw! Delikado na kayo! Matumbakan ka sa bay! Ay, kahit ko! Huwag yun, bay! Huwag yun, maminaw! Midagan din siya soon sa bay!
0: Kino ako! Natumpag ako bang bahay ni Baya? Gian! Gian, asa ka? Gian! Huwag na si Denise sa soon sa kwarto. Gian!
2: Ate
0: Takla! Oh, naamang ko taong kinias gamay ang altar! Huwag ikakusti mo ang imahe ni Santo Niño!
2: Nagpray man kaya noon ang nalilinog!
0: Gian! Oh, galit ka ni Hunong ang linog!
2: Yay! Dito man ni Senyor Santo Niño, Gian! Ampo!
0: Salamat, Señor Santo Niño!
2: Yay!

0: Ay, no, no, no, yo tan lindo, me chico. Pero te cuso cao, anda taon taon, yo tu me chico.
1: Suslamat in taon. Pero ayaw kong pansa kay matul pa. Basta dunay kusog kayong linog. Naasay aptil siya.
0: Nay, daghang nga buag, Pichigo.
1: Ang masandilir ka na. Nangatagak tungod sa pagtayo sa kusog na iyong linog.
0: Ay, sandilir?
1: Samday nga na, na.
0: Lagi.
1: Anak, magyod na. Basta dato, doon naman yun mga sandilir.
0: Maog yun?
1: Maog yun. Dali na pa yun, Luloy.
0: Ay, kuyawan ko. Masinirin nga itong panay na kukin po luas po tao.
1: Ah, susiyon. Susiyon itong playboat mansion. Manduan ako ang tanang mga sakop sa mansion. Tingalig doon na pa yung mga crack. Oka. Doon ay sinkhole sa palibot. Inigban ining mansion.

0: Bay chico. Uy, ahora me da crack sa tibuok bahay nining mansyon.
1: May hinoon, pero...
0: Pero unsa?
1: Na-crack yun kining bahay na sa yuta, bay. Na, misiak. Nalaom ra ba ni?
0: Alabit tao, no? Ala!
1: Bay, miliyok sa ilaom sa nasiak ng yuta, bay.
0: Ala, miliyok! Miliyok! Igulong sa bay, mukawa sa ilaom sa yuta, bay chico!
1: Managang sa bayan! Managang sa...

0: Kung magkaedaran na ang usa ka tawo, di na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
1: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
1: Ikaw pila man mo sa imnon?
2: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
1: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
2: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan oy diabetes. Kani ko, oh. Pur nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
1: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
2: Haplas niya. Haplas sa Paragis gamit ko. Susima Dagsaan.
1: Tagaasa.
2: Takan upper limatok.
1: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagun.
2: Dapito na ako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian yun ko.
0: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa isunod nga may tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Turno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Turno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi-kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kana na ang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding at sa di anak spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala din mo palit na pud ko ginagmay ra ba din na pulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na kog inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita nimo nga probit ang tested jud ang kapitibos.
4: Yes, oh yes, maayo jud ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Proven and tested gayod ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Rock Radio Magbating.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:01. 106.0
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: Magbuntag na itong tanan mga kabagting o kabalkada. So welcome now sa dinis sa itong pagpanaguban ang lanog sa bagtingan. Kamusta ka itong mga busy na sa mga gimbuhaton na panmapasalamaton po sa kaitasaan. Gamikan kay gibuligan na saba na dugang adlaw o gingan man ginin hawa. Sa mga nangangagadiyang sektor sa Katalingban, good morning kaninyong tanan samtang nagpadayon sa inyong mga gimbuhaton, magma, pabiling magma ampingon ha. Ika nusaba sa kanunay, nga doon ay mga challenges nga itong gipang atubang. Ang kabagting o kabalkadas, ginahanglan nato kanang sa gubangon. Ban sa ligon nga pagpangaliyaw, pagsalig sa kaitasan ha. Higit tanan, mamahimo bang muuyon sa tuang mga desisyon sa kinabuhi? Sipiat gad. Pero di, bisan pa man yan, ha? May dinisibiyaan sa Radyo Bagting o Bell FM padayon paghihapon. Namo alagad sa paghatod sa mga balitag impormasyon, dili lamang diris pagani ang city, panabisan na sa mga kanait nga mga dapit o rehiyon. Ngalan sa kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, gikan sa technical team sa palpalan o sa bayaw, gikan man diri sa studio ang partner on Duhana, si IC Kuana, si Nash na o si Clint, o diha po sa mga nagpaminaw, especially usaba ang ato mga bagting reporters sa mga mutunol sa mga balitag impormasyon. At us bagting 16, Vanessa Cagas tumakmol. Ito maglangay ang ngayon itong sayran ni Buntaga. BTC Headlines. Sa mga nakalap ng mga kasayuran, sa mga bagting reporters, abandonado motorsiklo na recover din is pagani ang city. Ingon man, public school teacher nga nagpayuhot ng illegal nga droga sa kote sa mga otoridad. Lakit na nini ang rice distribution sa 14 ka mga barangay sa Lakewood Hapsay nga na pang apod-apod. Nagampang headline sa mga balita, libreng serbisyong panlawas alang sa Zamboanga, Zamboanga del Sur, mas gipahugtan. Sa Pikas Bahin, delivery rider, dakpan sa kasong pagpangawat dito sa San Miguel. Ingan man sab, update ng sa mga taho o kasayuran sa magtiayong nalambigit sa pagpamusil patay sulod sa Marine Base sa Zamboanga City diin ang bana nakabsan sa kinabuhi samtang ipailalom sa medikasyon. Nagampang headlines, duha ka aktibong sundalo dakpan gumikan sa giingong pagbaligya o fuel allocation sa ilang unit sa Zamboanga City. O lagi ba? Samtang duha ka pilit gun nga nakumpiska gikan sa estudyante sa Ricudo National High School sa Zamboanga City. Lakit na niini mga kabagting o kabalkada sa 1 million nga gituhang shabu na kumpiska sa Zamboanga City, babaeng suspect ibalhog na sa bilangguan. Headlines paghihapon, high value individual subling na dakpan, 442,000 nga kantidad sa shabu na sakmit sa baybas ito sa sakop or barangay Balulang nga sakop sa Cagayan de Oro City. Bagyong Francisco, mogawasay na sa PER samtang Mindanao, apektado paghihapon sa localized thunderstorm. Principal sa Tukuran, SPED Center, dako ang kasagmuyuhuman, giingong giransak ang ilang tulunghaan o mga minor de edad. O gingon man, nagkadayang hinagiban na sakmit gikan sa pipila ka mga tinunan sa MBTS human, gipatuman sa DepEd 9 ang mandatory nga inspeksyon sa mga bag. Panagin ni. O manang karon pa lamang mga kabagting o kabalkadas. O sakto nga ipailalom na gayon nga to sa makuti. O gingon man, kinibitawng hugot nga pag-inspeksyon ang matag musulod gawas. O grabe pa mga estudyanteng musulod o sa mga tulunghaan kay ang kanhi na itong gituho ang safe place ng mga tulunghaan karon aduna na yung mga nakasulod ng mga dautan. Tiyaw mo na mga ano, mga hinagiban, mura po mga kurik, dala po mga kutsilyo nga diin mutugun saon pa napay pakite sa sigarilyo. Sige, ito ng sayran kanang mga balita o headlines din sa itong pagpanaguban sa lanog sa bagtingan. Nandito maglangay. Unahon na itong update sa kahimtang salakat sa panahon. Kaya ano armagiyahan usab ang inyuhang lakaw ni ining buntaga. Sa report ni Bagting 17, Florence of FEMA. BBC
1: Weather Update. Update sa dagat sa lakad sa panahon, karong buntaga, gumikan kay gilauman nga mahugawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Francisco ugmang adlaw kuno galing dili matudpa mausab ang direksyon sa nasangpit nga bagyo. Sa kasamtangan, nakakay sa gilayon nga 400 kilometros sa Maya Itbaya ta Batanes nga nadala sa ikusgyon sa hangin nga mukabat sa 100 kilometros matag oras. Ug ang paghapak ni kayutan nga mukabat usab sa 125 kilometros matag oras, samtang kini ang naglihok sa gikusgon nga 15 kilometros sa matag oras. Ang nasangpit nga bagyo direkta makapiktara sa lugar sama na lamang sa Batanes, Babuyan Islands. Samtang ang nahibiling bahin sa nasod, susama na lamang sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Ilocos Region, ang Car, o yung man, Calabarzon, Western Visayas, pilang kabahin sa Cagayan Valley o Luzon, o yung man sa Mimaropa, apektado usab kini sa habagat. Ang maong mga lugar, makasinati usab kini o pagbundak sa ulan, nga doon na pa'y pagpanalugdog ng masinatian. Samtang din sa Mindanao, bugtong localized thunderstorms lamang ang hinungdan kung nga nung makasinati paghihapon kita o galit ng pagbundak sa ulan sa panahon sa kahaponon or gabi. Sa gayon, matutpang ang mulong tarugdugay ang pagbundak sa ulan. Doon na paghihapon posibilidad ng makasinating pagbaha o yung makapagdahil sa yuta alang nito makatawhan nga nanimuyo sa mga low-lying areas. Samtang ang usaka gingong bagyo nga musuluray usab sa PR sa kasamtangan anapakinis sa gilayon nga 1,750 kilometers sa Maya Sidlakang bahin sa Central Luzon. Ang nasangpit nga tropical storm nga dunay pangalan nga Higos nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 35 kilometros matag oras og ang paghapak ni sa kayutan usab nga mukabat sa 90 kilometros matag oras og kini ang naglihok sa gikusgon nga 20 kilometros matag takna. Hinuon ang kining nasangpit nga tropical storm nga padayon paghapon kining gimonitor sa pag-asa kun dili ba usab mausab ang iyang direksyon niini tungod kay wala pa man kini hingpit nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan gidunay posibilidad matudpa nga ini gagawas ni bagyong Francisco mubanos usab ang kining tropical storm nga Higos nga mosulod sa PR. Samtang bigas bahin una sa ugtaw sa pagadian alas 2:19 kagarin ang kadlawon 1.6 meter gilad monstubig unang taob. Ang una susab unya ang alas 9:13 ang taklas buntag 0.4 meter gilad monstubig og subling mutaob pag alas 3:05 ang taklas hapon 1.2 meter gilad monstubig og subling muhunas pag alas 8:36 ang taklas sa gabi 0.5 meter gilad monstubig. Lauman mo subang adlaw alas 5:31 sa buntag og musalam kini pag alas 6:06 na ang takna sa gabi. Update kina sa lakat sa panahon, Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM o Grudge sa Bagting.
0: 106.3 O ito'y mga angayan na itong pakisairan ang kahimtang salakat sa panahon o magiyahan mo sa inyong mga lakaw, mga kabagting o kabalkadas. Taliwala sa presensya sa localized thunderstorms paghihapon, kinahanglan nga magpabilin kitang ligons tong panlawas, mga kabagting o kabalkadas, ha? Lakip na nga itong mga estudyante. O kinahanglan nga adunay mga lagsik nga panlawas. O diin na kini pinaagi usab sa regular nga pag take sa Victron, vitamins plus iron. Vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system o makapalantip sa labutan o maayong vitamina. Aron mabato ka ng pagkamalimtanon sa mga bata o may edad na. Aron may mong lantip ang sa labutan o gingon man ng Victron, vitamins plus iron, vitamina pamilya o para sa puya 0 to 11 months Victron drops. Para sa mga edad 1 to 12 years old, Victron syrup o Victron tablet alang natong 13 years old pataas. Apil na si mama o si papa, si lolo, si lola, diba? So kini ang ginama sa RSB Trading, FDA approved og safe to safe sa inyong pag-take. Mapalit sa nagkaniyang butik ang pharmacy sa inyong mga lugar. Alas 5:17 balik ta sa dugang pang mga updates ug mga kasayuran dinhi sa tuang pagbanaguban. Inalibak kahimtang kadtos lakad sa panahon anhita sa libreng kanibitong serbisyong medikal mga kabagting ug kabulkada sa binagis report ni Bagting 27 nga nagkanayong libreng serbisyong panlawas alang sa Sambuanga del Sur mas gipahugdan. Ani ang detalye sa BBC News Center.
2: 106.BBC Live Report. Formal nang gilunsad sa Department of Health, PhilHealth o gagamahan ng provincial sa Sambuanga del Sur ang PhilHealth Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment kung gamot at also sa kaseremonyal nga kalihukan sa Dakbayan sa Pagadian. Kini nagpamatuod pag-usab sa ilang pagsalig sa paghatag sa mga Zambosorian og mas inklusibo, daling maabtan, patas og daling matubag nga mga serbisyong panlawas. Ang PhilHealth gamot o sa kagipalapdan nga bahin sa YAKA program o sa kabenepisyo sa tambal alas sa mga outpatient. Naghatag kini sa mga miyembro sa PhilHealth o sa ilang kwalipikadong dependent o hangtod sa 20,000 pesos na kantidad sa libreng importanteng tambal kada tuig. Bagting 27, Darilikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.3 Ayan mga kabagting o kabalkadas, karong mga panahon na nga daghan kitang mga dunanay mga gipanghambin nga mga balatian, so i-grab na itong opportunity. Huwag itong pahimuslan, ay mo pagpalingog-lingog diha. Lilig, pagpalingog-lingog, kung yung pagumang dili makabenepisyo sa mga itanya ng programa sa gobyerno, dayon rabay bagot-bot. Sige na dayon o yaw-yaw, wapod rabagit, gipahibalo, wapod ning cooperate, wapod ning sanong sa mga programa ng itanyag mauna diha. Alas 5:19 na, dinis tong pagpanaguban. Nabuktang nga to sa dugang pang mga balita kay dunay high value individual o HVI. Subling nadakpan. Kuno lagi, wado siya tarong trabaho. Ikabuhi sa ihang anak. Ano na, yan 442,000 yung kantidad sa Subo na sakmit sa Baybas sa Barangay Balulang sakop sa Cagayan de Oro. Ano ang report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang. BBC Live
3: Report. Paslak pagbalik sa prisuhan ang usa ka high value individual kon FBI human kini nadakpan sa Vibas operation sa mga kapulisan dito sa Barangay Balulang sa siyudad sa Cagayan de Oro Hunyo 23 sa alas 11:04 sa gabi. Suspek 28 anyos minyo og residente sa Barangay Carmen. Atol sa operasyon, na-recover gikan sa suspek ang upat ka dagkong sachet sa gituang shabu nga nitimbang og 65 gramos og adunay standard drug price nga 442,000 pesos. Nakuha usab sa mga otoridad ang iyang motorsiklo, Baybas money, belt bag, pitaka ug usa ka cellphone isip dugang ebidensya. Nasayran sa dugang investigasyon nga ikaduhang higayon na nga nalambigit siya bibi sa illegal nga droga human siya unang nadakpan sa susamang kaso og nakagawas lamang sa prisuan ni adtong tuig 2021. Alibay sa suspek nga napugos lamang siya sa dihang gipangutana siya kun nganong nibalik sa maong bisyo gumikan kay wala kuno siya saktong trabaho ug wala siya ikapang sustento sa iyang anak. Sa kasamtangang nagtinggagul na sa kustudiya sa Maharlika Custodial Facility ang suspek samtang giandam ang kasong paglapas sa Section 5 o 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bell FM o sa Radyo Bagting.
0: Alas 5:22 na mga kabagting o kabalkadas. Dinis ito ang pagbanag-uban. Siyempre, napay itong sa dipat na mag-commercial break mga kabagting o kabalkadas. Ito sa mga balita sa ni Bagting 28, Kimberly Bagting 28, mani 29, no? Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Update ni adtong magtiayong nalabigin sa pagpamusil patay sulod sa Marine Bay sa Sambuanga City diin ang bana nakabsan gayod sa kinabuhi samtang gipailalom sa medikasyon. Ang detalye sa report na pinagi ni Cheryl Onyot Lirazan. BBC Live Report.
4: Nakabsan sa kinabuhi ang bana nga si Staff Sergeant Dante Santillan, usa sa mga nalambigit sa shooting incident sulod sa Marine Base Arturo Asuncion sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City, dihang gipailalom kini sa medikasyon tungod sa igopinusilan sa ulo atol sa insidente niya tung Hunyo 23, 2016. Una nang gideklarar nga patay sa hitabuan ang iyang asawa nga si Staff Sergeant Julian Arsaga Santillan, 37 anyos, usa ka miyembro sa Philippine Marines ug liaison officer sa Field Artillery Battalion. Na sumala sa initial ng investigasyon sa kapulisan, adunay nahitabong panaglalis ang magtiayon sa wala pa ang insidente. O sa mga angulo nga gisusi sa mga otoridad, mao ang giingong walay pagkasinabtanay, may kalabutan sa ilang tricycle o guban pang personal ng mga problema. Gitan aw karon sa mga investigador ang posibleng murder suicide ang nahitabo diin base sa ebidensya na suta nga gipusildaan sa bana iyang asawa sa makatulong higayon ay hanya gipusil ang iyang kaugalingon apan dayon pa ang mas lawom nga investigasyon aron matino ang eksakto motibo o kinatibukang detalye sa mga panghitabo sama sa pagkumpleto sa forensic examination, witness interviews o lain pang investigative procedures. Bagding 29 Chiril Uniot Lirazan sa BLFM o Gradio Bagding
0: 106.3 ato ang unang bahin sa mga balita o impormasyon din sa Lanog sa Bagdingan. Oras, alas 5.24 na. 106.2
5: Radio Bagbag. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
6: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
13: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
14: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
15: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
14: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapagligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Rádio Bagbaguinho.
1: Nang paminaw ka mo sa salano sa bantingan.

0: 106.7 Radio Magbating.
1: Balik na sa round 2 sa tumpag panaguban mga kabagting o kabalkadas. Nga kini nga to ang tulumanon sa mga gipaluyuhan sa maing kabubuton. Mga nag-abag, walay kahumanang pag-abag o pagkanunay nga nagpaluyo. Kini nga to ang programang Lanog sa Bagtingan. Of course, naa ang sad liniment. Epektibo kining ihaplas mga pamaol, piang, panuhot, katol-katol sa panit. Nakit na usab ang hubag-hubag, sakit sa ngipon, sakit sa tiyan, pinaakan sa lamok o mga insekto. Tapi pagkaroon nga daghang kayong lamok ay sige gaulan. O pwede usab kini nga himuon nga mosquito repellent para ang mga lamok di na makadool. Ang sad liniment na pamatud-an na nga epektibo sulod sa taas ng panahon. Ang sad liniment minutos lang wag tang tanang balatian. Busa ang sad liniment ginawa kini sa sad pharma. 106.7 Radio ta mga kabagting og kabalkada sa round 2 to ang pagturol sa mga balita og impormasyon nga round up maghihapon sa mga nagpanghitabo sa nagkadaiya nga mga rehiyon og ingon man mga dapit nga mabot sa Sibya sa Radyo Bagting og Bell FM. Oh, good morning, dais tanang mga naka-view nato karong buntaga mga viewers. Oh, galakip na usaba. Good morning. Ani adto nga mga nag-subscribe o di ba ka nag-download sa Radyo Bagting app. 5:33 na. Dinhi sa to ang pagbanaguban. O gunahon na to ang mga natala usab gikan sa report ni Bagting 28. Kimberly na muwag mga kabagting o kabalkadas kalabot ni ining dunay public school teacher nga nagpayuhot o illegal nga drogang nasakote sa mga otoridad. Ay po ning di manuntanan, doon nagipipila, may nalang po nga mga dakpan kini mga nalambigit. Karon nga diin ang mahibilin katuna lang mga tarong o tarong o paminsar mga kabagting o kabalkadas nagmatinod anon silang pagpangalagad ng mga magtutudlo. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly namuwag. 106.7
2: Arestado ang usa ka 40 anyos nga lalaking magtutudlo, residente sa Josefina ug nakalista isip high value individual atol sa pagpatuman sa search warrant alas 5:30 sa buntag gahapong adlaw, Hunyo 24, 2026 dito sa Purok Anunang Barangay Upper Bagong Tudela, Josefina, Zamboanga del Sur. Dagpan kini alang sa paglapas sa Republic Act 9165 ug Republic Act 10591 nga gi-issue sa Regional Trial Court 9 Branch 8 mula Zamboanga del Sur. Atol sa operasyon na recover ang 5 kapaketeng adunay gituuang sabu, 5 kabuok bala sa kalibre 45, nagkadaiyang drug paraphernalia ug usa ka Android cellular phone. Ang suspesado ug ang mga nakumbiskang ebidensya gidala sa Josefina Municipal Police Station na alang sa hustong disposisyon ug ang maong ebidensya itugyan sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa qualitative ug quantitative examination. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7 Alas 5:35 na usawam na ito pagtudlo o minaayog tinarong kung galing. Usawam po na ito mahimong role model nga ito sa mga tinunan kung galing. Aduna po ipipila ka mga nasulod nga sa pagtudlo, nasulod sa Departamento sa Edukasyon nga pero pa kanami itong badlungon. O di ba ka simang o prinsipyos kinabuhi. O mga nang kinahanglan sad pod no. Mas nindot pod nang ano na yung mga dakpan matag garon unya. Di as nagkadaiya ang mga departamento nga may kalabtanan sa pagtudlo sa mga kabataan. Eh tanaw ang mga kabataan rabas pagkakaroon. Grabe na yun. O pero dili mapuntanan. Salamat na lang yun punta kay dili yun tanan. Ano na ipipila ka mga tulunghaan. Anay na haitabuan nga di maayo pan na dili po ang kinatibukan. Pero may na lang karon palang daan. Aw. Kung pitulon ang magtutudlo nga nalambigit, apil po ng estudyante. Diba? So, di ugang pa mga update ba? Kaya doon ay mga reports sa sub nga mga nakalap. Pagika ni Bagting 29. Kaning pilit gun, mga kabagting o kabalkadas. Kapag kung say pilit gun? O, maragang mga lingin nga gagmay nga ibala. Unya sakit og makasama do makabuta biya pud na. Unya risgo usab na sa mga nangeskwela o sa mga bata nga mga tiuntiunan. Wa ka pilit gan na kumpiska gikan sa estudyante sa Ricudo National High School sa Moanga City. Ngano po magdala-dala nga bawal magdala-dala mga kanabitaw nga dulaan nga makapasakit kay sakit kay na kumaigo ta na. Nan atong sayra na detalye sa report. Sa mas gipahugta na nga monitoring DepEd ug sa mga tulungan ni Bagting 29 Cirilo Nutliraza
3: 106.7 Nakumpiska sa mga otoridad ang duha ka pellet gun gikan sa usa ka estudyante sa Ricudo National High School, Ricudo, Zamboanga City. Human makadawat og report ang Ayala Police Station 9 kabahin sa usa ka individual nga gingong nagdala og pusil sulod sa eskwelahan. Gilayon nga miresponde ang kapolisan uban sa mga opisyal sa Barangay Ricudo og ilang nasikop ang maong estudyante. Sa ilang pag-inspeksyon, nasuta nga duha ka pellet gun ang dala sa estudyante. Sa initial nga investigasyon, gingon sa estudyante nga iyang gamit ang pellet gun sa ilang dula nga gira-gira kauban ang ubang mga kabataan sa ilang lugar. Padayon karon ang pag-imbestigar sa mga otoridad aron masuta ang tanang kahimtang sa mga insidente ug masiguro ang kaluwasan sulod sa eskwelahan. Bagding 29 Cyril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: Ang ginikanan sa inyong pag-paeskwela, inyong sa inyong mga kabataan, i-check po ng ilang mga bag kung unsa na gipangdala. Kaya aron nga dili madala na mga gamit nga makapasakit nga to sa ilang isig kaingon. Grabe gini mga gira-gira Nash Oakland. Nauna na hinumdum ko sa mga pag-estudyante nga mag-gira-gira. Among gamit sa una kay katuro magitong luthang. Ito pa mo ng luthang, alang nga kay karaan na magod po ninyong inday man. Luthang o balani nga gigama nga pusil-pusil. Diba? Mao mo na. O ginaya mong kuhan kay kaning usahay nga di man siya malika yan. Bisag babay ta pero mahal mahiligon kita ng mga ingunana nga dula-dula sa mga kauban ng mga classmate o mga igagaw ng mga kalalakinan. Unay ang ginagamit. So karon lahi naman, tino ang uban tinuod na. Ang uban hinagiban nga unya pod atong sayran dito pod sa lungsod sa kadibitaong sa MBTS ba. O diin na tulunghaan og may kalabtanan paghapon ni ini mga armas or di ba ka hinagiban nga tinuod na gyud noon. Hinagin madlag balani ani. Murag nag-evolve na sad. So nagkadayang hinagiban nasakmit gikan sa pipila ka mga tinun-an sa MBTS human nga gipatuman sa DepEd 9 ang mandatory nga inspeksyon sa mga bag. Aktor ra gyud. Ang sigig inspeksyon ang mga bag. Ang report ni Bagting 17 Florence Ofima. BBC
4: Live Report. Nasakmit sa mga otoridad ang mga nagkadaiyang hinagiban na gikan sa mga pipila ka tinun-an sa Mulawi Vocational Technical School kon NBTS sa Mulawi sa Mwanga del Sur human ang gipatuman sa DepEd Regional Office 9 ang mandatory nga inspeksyon na sa mga baga sa mga estudyante. Sa Facebook post ni Castle Rasme, giingon ni ini nga usa matutpa ka makapaalarma ngadto sa MVTS human nga nadiskubrihan na o nakuha ang ubay-ubay ka mga hinagiban gikan sa ilahang nga mga tinun-an. Kahinumduman nga nagpagawas gilayon og regional memorandum si regional director Ronello Alafermo ngadto sa tanang tulunghaan human nga dunay nahitabo nga kining insidente sa pagpamusil ngadto sa San Jose National High School sa Tacloban. Kini isip pa aron usab nga dili matutpa mahitabo ang susamang insidente sa matag gatulungan sa tibuok rehiyon 9. Hinungdan nga gipasalamatan usab niini ang mga personahe sa kapulisan sa Mulawi Municipal Police Station og uban pang mga kining ming tabang sa pagpahigayon og inspeksyon sa mga bag sa mga tinun-an aron nga magpabili nang luwas ang ilang school environment og lakip na usab ang mga kaluwas alang sa kaluwasan sa mga estudyante. Gingon niini sa pasalamatan nga human nga nasakmit ang nasangpit nga mga hinagiban gihatagan usab kini og saktong nga kaalam kun sa ba ang ilang mamahimo unya nga tubangon sa gayon nga makabuhat kini krimen. Pahimangno lamang ato sa mga ginikanan nga kanunay nga sutaon ang ilahang nga mga anak. Kung man i-check kanunay kung unsay gipangadalang ang sa ilahang mga anak paingon sa eskwelahan aron usab nga dili kini makadala og mga hinagiban nga mamahimo niyang magamit sa unsa mang krimen. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM ug Radyo Bagting.
1: Otoy mga impormasyon no nga diin nakuha gikan sa usa ka tulungan sa MBTS mga kabagting og kabulkadas labot nitong pagdala niya dala klase-klase ang dala mga kabagting og kabulkadas. O kumaila ninyo nito na ikotsilyo na apagay ice pick. O dayon sa ni bachikorno. O dayon uban pang mga hinagiban binako og kini bitawong pampanit og mangga pero pinasahi man nga klase. Eh na may mga kuano sima-sima sa gitawag natong si kaning kutselyo. So ha, mas pahugtan pag yun ninyo pag mga tulungaan. Ito ang mga magtutudlo. Karon nga doon ay mga panghitabo sa silingan o sa mga lagyo ng marihon. Dilipod na mamahimong imposible nga mahitabo sa matag tulungaan kung nagaling nanabang dili pinikituhon ang pag-check sa mga bag. Dili na lamang kay ID o uniform. Aman lakip na usap kung unsay ipang bit-bit o ipang sok. Kanabito, ipang sok-sok na sa mga estudyante, mga kabagting o kabulkan. Sa pikasbahin sa mga kasayuran, anita sa 1 million. Adunay usa ka million nga giingong. Shabu na kumpiska dito sa Zamboanga City, babaeng suspect gibalhog na sa bilangguan. Ani ang detalye sa report ni Bagting 29, Chirilo Nyot ni Razan. BBC
3: Live Report. Dakpan ang 57 anyos nga babae atol sa Baybas operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Group sa Limon Drive, Barangay Baliwasan, Zamboanga City niatong Martes sa gabi, Hunyo 23, 2026. Gilang suspect nga si Rosemary Lumibao, biuda o residente sa DBT1, Barangay Sinubong sa Naisgutang Syudad. Atol sa operasyon na recover gikan kaniya ang tulo ka transparent plastic packs nga dunay gituhang shabu nga gibanabana mutimbang og 150 gramos nga ni kantidad og 1 million pesos nakuha usab sa mga operatiba ang Baybas money nga nikabat og 150,000 pesos og usa ka cellular phone. Ang mga nakumpiskang ebidensya gi turnover na sa Zamboanga City Forensic Unit 9 alang sa laboratory examination samtang ang nadakpang suspect anaa karon sa kustodiya sa Zamboanga City Police Station 11. Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan sa BLFM og Radio Bagding.
1: Oto yung mga accomplishment usab gikan sa Zamboanga City. Samtang atong balikan si Bagting 17 Florence of FEMA, naabot usab ni ining mga balita nga doon na po yung mga classroom gyud in town. Ipanamastamasan ya minor di edad bang itudlo nga mga suspects pagpanransak. Ay naunsa na may taon ni mga minor di edad ni. Mo na nga sahay ma kadibitong mawad-an nagpaglaom.

0: Live Report.
1: Ismayado ang nagpaila nga usa ka school principal nga mao si Mayeta Tuba sa tukuran na SPEDA Center sa San Carlos tukuran sa Buangin del Sur, humana giingon nga pugsanon nga giransak sa mga minor de edad ang ilahang tulungan. Makita sa hulagway nga daw gipamastamasan sa mga minor de edad ang ilahang tulungan pinaagi sa pagsabyag sa mga pinta sa salog ingon man sa siling o sa dingding sa maong tulungan o gilakip na usab nini gipangbuskag ang ilahang pila ka mga gamit. Ingon na sa iyang Facebook post, naglibog matutpa ang maong school principal kung ganos ang mahatagan o dakong pagtagada nga ang makabatan una na kini ang maedukar. Gingon pa nini nga sagad ganing ransak sa ilahang tulungan mga minors o mga out of school youth. Hinungdan usab or gato mga gipasagdaan ng matutpas pamilya o gahinungdan nga kini mga bataa. Gingon nga napugos na lamang sa pagpangawat aron nga magadunay ikasustento sa kaugalingon. Gingon matutpabagidugang pa nini sa iyong Facebook post nga daw isulod matutpa ang tanan nini nga lawaka oga nangitag kwarta ang mga minor de edad. Hinungdan na nga nanguha o gidugang naayok kini o gadaling pakitabang nga ito sa mga kapulisan o gagani. Gidugang pa sa maong prinsipal nga iyahan nga gihimo ang tanan pinagi sa pagpangayo o gapulis report pagpangalap sa TV o guban pa. Apan wala matupasila mahimo tungod kaya mga minor de edad ang nasangpit nga nisulod sa ilahan nga tulungaan. Dugang panini nga dili lamang di ay kini ang insidente nga adunay nahitabong pagpangransak sa nasangpit nga lungsod tungod kay sa nadugang pa sila nga Facebook sa comments sa usab-usab kanitisen nga daw susama ra usab ang insidente ni daw gidudahan nga mao ra usab kini mga bata ang nisulod sa laing nga tulungan nga nang ransak. Pahimangno usab ngadto sa magidikanan nga kanunay usab nga monitoron ang iyong mga anak o di pagkaha mga guardians. Kay base nun yag, doon na yung mga barkada nga mo sa usas nga nakay pluwinsya kung nga no, nga kini ang mugambol na lamang sa pagpanlungkab. Bagting, 17, Florence Fima sa BLFM o Grand Show Bagting.
2: 106.3 Radio Bagting. Oto mga kabagting o kabalkadas, klaro sa maong report tawag diin dili lamang na siya tulubagon sa tulunghaan o kapulisan apan dako o sa magparte sa paghulma sa maayong gawi o pamatasan sa estudyante mao ang ginikanan. Oras, alas 5.48 na.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kag epektibo.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone

0: Plus Gold.
1: Mapalit sa mga butika.
2: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas dasa at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.3 Radyo
5: Magbating. Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
6: Palita mga kabagting og kabalkadas, diri na sa katapos ang hunat sa mga bulyada sa mga balita. Naka-standby na ang atong market reporter o kini may kilabtanan sa presyo sa mga karne nga kapilian dinis pagadian. Na diya sa may air condition nga ngayon building sa mga karnihan. Diya sud sa merkado publiko dinis pagadian. Nanas bagting 27, good morning. O gadiin, wabay mga pagpanaligsik diha. O gawki na bang kahimtang slakat sa panahon na sud. Ang report ni bagting 27, Daryl Ayaay. BDC
7: Market Report. Yes, bagting 27, okay ra kayo ang lakat sa panahon diri ano? Karon ang buntaga, live kitang orasa, live kitang nahimutan din sa merkado publiko, particular sa mid-section ng bahin, kundi natong itunol ang kasamtangang presyo sa karne. Karon natong sayran, sa baka, ang lomo 500 ang kilo, bukog 320, bulalo 320, unod 450, tapa 350, gusok 320. Sa balbakwa, maskara 250, paklay 180, TL 280 o panit 180. Sa manok, ang whole chicken, 180 ang kilo, atay 220, paa, pako o pecho, 210, TL, 120, tinaingan nila pa 150, dili nila pa 120, ulo sa isintal, yung 130, matikolon 200, backbone, 150, o ang manok na native, 370 usab ang kilo. Sa baboy, maunin mas baba ang presyo karon, ang belly, 350 ang kilo. Ulo 200, TL 320, atay 200, dinai 150, sari 180, rush cutting 320, ug ang maskara 320 usab ang kilo. Sa kanding, TL ug ulo 300 ang kilo, unod 450, ug ang papait 300 usab ang maong kilo. Mao kato kasamtang presyo sa karne dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Ayaay sa Telefem ug Radyo Bagting.
6: Salamat sa mga report na Bagting 27 o karon sa tabok tangad to sa duha ka aktibong sundalong nadakpan gumikan sa gingong pagpangbaligya o fuel allocation sa ilang unit sa Zamboanga City. Bawal na bawal man kay na mga seroy. Ay kun hinumduman sa una diri nga nadakpan pud gumikan kay pamaligya ang ilahang mga supply na nato ang sayran. Ang report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
5: Live report. Dakpan sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group Zamboanga City Field Unit ug Task Force Zamboanga ang duha ka aktibong miyembro sa militar human madiskubre nga gingong nagbaligya sila og diesel nga walay tukmang permit o lisensya. Sumala sa initial nga impormasyon, ang diesel nga ilang gibaligya gingong bahin sa fuel allocation nga gitagana alang sa ilang unit o tropa. Apan, imbes gamiton alang sa opisyal nga katayuan, gituhang ilang gibaligya kiningadto sa ubang mga tawo. Padayon karon ang imbestigasyon sa mga otoridad aron matino ang kinatibukang detalye sa mga kalihukan o aron mahibal-an kung adunay nalapas nga mga balaod o regulasyon. Gihikay na usab ang pagpasaka sa angay mga kaso batok sa mga nadakpang sundalo. Bagding 29, WebH Cyril Unyot Lirazana sa BLFM o Radio Bagding.
6: Ayan, kung nagaling aduna, huwag mo na inyohang gipang buhat sa pagkakaroon undangin na palihog. Okay, basinyag, maabot ragid ang higayon. Digid basin, maabot ragid ang higayon. Basin ka muna sad ang mamahimo unyang headlines. Oh, Sharo, sa kadagkog mga swildo, kinahanghilabtan pag inang supply, nga muna naging supply sa inyohang kinatibok ang unit mga kabagting o kabulkadas. Pero bato-batos langit ay ang katura pong maigo kadto mga naghimo. Anitas dugang pang mga updates og mga kasayuran gabikan kay fuel allocation man kadto tabukta nga to sa lungsod sa San Miguel. Adunay accomplishment kini ang may kalabtanan usab sa report ni Bagting 27 Daryl Aya ay sumala pa delivery rider dakpan sa kasong pagpangawat sa mga lungsod ani ang detalye.
0: BBC Live Report.
1: Nasikop sa mga kapulisan ang usa ka delivery rider nga nagpangidaron og 40 anyos og residente sa Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur pinaagi sa mga operatiba sa San Miguel MPS, 2nd ZSP MFC o ZSPIU pasado alas 11:11 sa muntag ng tong Hunyo 23, 2026 sa Purok Magsaysay, Barangay Poblasyon, San Miguel. Ang suspect na pagawasan ng warrant pare sa RTC 9 Branch 29 San Miguel, Zamboanga del Sur na tong Hunyo 19, 2026 tungod sa kasong qualified theft nga adunay girekomendar nga piyansa nga 30 mil pesos. Ang nasikop nga individual ana nakaroon sa kustodiya sa San Miguel MPS alas sa saktong disposisyon. Bagting 27, Daryl Katayaay sa BLFM o Radio Bagting.
6: Sa katapusang bahin, sa unat sa mga bulyadas balita kay abandonado motorsiklo na recover. Inis Pagadian City, ang detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
0: BBC Live Report.
8: Na-recover sa mga kapulisan sa Pagadian City Police Station ang usa ka abandonadong motorsiklo alas 10:15 sa buntaga gapong adlaw Hunyo 24, 2026 sa Purok Nangka, Barangay Banales, Zamboanga del Sur. Matod sa kapulisan, ilang girespondihan ang report kabahin sa usa ka motorsiklo nga gibiyaan daplin sa dalan ug nagita ang itom nga Suzuki Raider 110 nga adunay plate number 327JAX. Base sa pamahayag sa usa ka residente sa lugar, hapit na usa ka semana nga gibiyaan ang maong motorsiklo ug walay niangkon niini. Ang na-recover nga motorsiklo gidala sa Pagadian City Police Station alang sa beripikasyon sa tag-iya ug gustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
6: 106.7 Ayan, alas 5:58 na mga kabagting o kabulkadas. So, boto'y mga linyadas mga balita din sa lanog sa Bagtingan. 050 ang resulta. 050 mo na resulta o oh, good morning ngadto sa mga nagpadangat sa ilang mga mensayog ng mga viewers. Good morning ni Arnel Noval Imblar Analin og lakip na ni Sir Vanix Mutya Abamunga og Merly Templado Johnny Cuba Tidi Rizada maayong buntag des balangasan paganian. Salamat sa inyong makanunayong diha po daw sa poblasyon San Miguel, Zamboanga del Sur. Maayong buntag po Dani Jose de los Reyes Ocayan Tastat sa Lascuna or Lascuna baka ni o Janeline Espanyol Ibol. Nakit na usab ni Ma'am Monita Sasel Calderon Tilaones Molave, Rosalie Daliripin Justado Navarro o si Wilma Foliedo. Maayong buntag ganin yung tanan o ni Roberto Janon Thank you so much sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Ini sa atong pagpanag-uban sa lanog sa bagtingan. Bueno, wala na miigong oras pagpadayon pa din sa ato ang tulumanon o hangtod sa sunod. Digayon, pohon! Samang taknag, samang istasyon o pulo nga nagkanayon para kaninyong tanan. Proverbs 10 verse 17. Mga kabataan, paminaw, whoever heeds instruction is on the path to life. But he who rejects reproof leads others astray. Yan. Nang sahay, nanglan kitang maminaw sa instruction sa itong mga ginikanan. O di ba kaginikanan, mahimo pong ihimplos ka mga kabataan aron dili simang inig ka na ko. Ako si Bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Nagasalamat ug maayong buntag. 106.3 Radio Bagbagting.
9: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
10: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
9: The angel of the Lord declared unto Mary,
10: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: Behold the handmaid of the Lord.
10: Be it done unto me according to your word.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: And the Word was made flesh,
10: and dwelt among us.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
10: that we may be made worthy of the promises of Christ.
9: Let us pray.
10: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
9: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
10: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
9: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
10: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
9: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
10: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
9: Saint Cecilia,
10: pray for us.
9: Saint John Baptist de la Salle,
10: pray for us.
9: Leave Jesus in our hearts forever.
10: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Are you planning to
11: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
14: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
15: Sana
14: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
16: Oh no!
14: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
12: Sample Plus Gold.
17: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe kapektibo sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Radio Magbating.
1: Alas 6:09 na itong oras. Kabagdig Balkada, mabuntag ka ninyong tanan. Adlaw karon nga Webes, sapit sa 25 buwan sa Hunyo, tuwag 2026. Laing adlaw na usab sa tuwang pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Nga sa kanuna niyo mabato ni Sibian sa 106.3 ang Bell FM. Simulcast usab sa DXC 106.3 kon DXBZ. 756 ang Radyo Bagting Kabagtig Balkadas, istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Sa tanan nga mga magtutudlo, mga estudyante, ingon man mga empleyado sa gobyerno, good morning kaninyo. Maing buntag, may nang kami mutimbayag kaninyo, good morning. Kaya ba sa inyo, wala mo gitimbayag, good morning sa inyong mga anak o sa inyong bana o asawa dihang dapita. Ingon man, Kabagtig Balkadas, kumusta? Inyohang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Isa sa mga labing mahinungdanon mao ang simple nga pagpangumusta Kabagtig Balkadas, no? Kay buot pasabot aduna kay pagpakabana ngadto sa imong higala, ngadto sa imong pamilya, or di ba ka ngadto sa imong hinigugma. Muna kumustaha kanunay Kabagtig Balkadas. Kay aron usab nga makabalo ka kun unsa ba ang iyang mga problema nga gitubang kay dunay uban nga dili gyud kabalo nga mopaambit kun unsa man ugali or mopadayag kun unsa man ugaling ang iyang mga nasinatian. Anyway, sa to ang mga mag-uuma usab atong kumustahon, no? So bintaha kay ning balik na og taniag si Haring Adlaw Kabagtig Balkadas, unlike kagahapon nga sayo sa buntag sa gahilak na. So bintaha karon kay nitaniag na si Haring Adlaw. Thanks God. Kay gibalik na nimo si Haring Adlaw, no? O ingon mas to mga mananagat sa kanunay, mga drivers, intawon, amping sa pagmaniho, dili magpasagad, magpaturatoy sa pagpadagan, aron usab nga kanunay mong luwas. Labi na to mga drivers na to, nga ang ipang-driban kay mga dipasayruang sakyanan, kunauna ninyo sa kanunay, nga daghang kinabuhi ang inyohang gidala. Dili lang kaya kamo ang nagsakay sa inyohang sakyanan gimaniho, apan daghan kabagting o kabalgadas. Ato sab nga mga transmitter boys day, good morning. Mary Ann og si Dimar Kinimon, good morning di Upper Bayaw Tukuran. O ingon man sa Maymount Palpalan, si Kuya Marino Biguas. O ingon man usab si Mary Ann Tampugaw, good morning. Alam sa inyo mga mahinungdanong pabagting Kabagtig Balkadas, pwede nyo ipadangat direstong text line 0938-207-7614 at ang usbon. Ang atuang text line is 0938-207-7614. 0938-207-7614. Mani atuang text line. Alang ni atong gusto nga mapadangat sa inyuhang mga pabagting o di bagha, doon na mo'y gusto nga mahatagan o mga pagpaklaro nga isyo Kabagtig Balkadas. Open na nga ito ang linya aron nga itong mahatagan ang inyuhang mga o pagtagad ang inyong mga messages. Update unang nagkasabagyo si Francisco tungod kay kini ang nagkahinay na, no? Ang nanakin sa Gilayon nga 410 km sa Maitbayat, Batanes. Ang nasangpit nga bagyo, giingon na nga si Bagyong Francisco, giingon nga posibleng mubiya na kini sa PR karong gabi eh, or di ba kaha, ugma. Mauni giingon, Kabagtig Balkadas, karong hapon or karong gabi eh, mauni iyahang giingon. Samtang ang southwest monsoon usab, maoy magdalag mga pag-ulan na sa pipila kabahin sa nasod. Mauni ang bagong update sa lakat sa panahon Kabagtig Balkadas ang karon lang yun nagipagawas pag-asa, okay? Anyway, ato ang isikutanan karong buntaga Kabagtig Balkadas, kabahin na ining dunay tulunghaan nga giransak or gilungkab sa mga batanon nga ang principal in town Kabagtig Balkadas diya sa Tukuran Speda Center, no? Nasagmuyo in town kayo, gumikan lagi kay ang tulunghaan nga ilahang giampingan, gipanamastamasan sa mga minor de edad nga way laing tumuog toyo, mao ang pagpanglungkab, pangita o kwarta o unsay makuha Kabagtig Balkadas, no? Murabag dalakawat na. Oh, tingon man Kabagtig Balkadas sa tuasab nga dunasay tulunghaan sa Mulawi lang ba? Or dunay mga tulunghaan o bandiri sa Zamboanga del Sur nga dunay mga estudyante nga nakuhaan usab og hinagiban Kabagtig Balkadas. ngano magdala-dala maghinagiban. No? Og ingon man lakip sa tuang hilisgutanan karong buntag mausab kining dunay magtutudlo dira sa may Josefina ang nadakpan sa illegal drugs. Na unsa naman eh pila naman eh ka kuan magtutudlo diri sa Zamboanga del Sur ang nangadakpan gumikan sa paggalambigit sa illegal drugs kabagtig kabalkadas, no? Pangutana unsabay gihimo sa Department of Education. Mao ni ato ang pangutana kay kaniadto kunyo nasa kahinumduman ni atong nakalabing tuig wata masayop duha ka kining public school teachers ang nangadakpan gumikan sa illegal drugs karon do na napod, di ba? Ang magtutudlo nga unta maoy magtudlo sa mga tinun-an mao naman hinuon kabagtig kabulkadas ang usa sa mga nangadakpan gumikan ng illegal drugs, no? Og lakip na kagahapon adlaw usab gipatawag ang atoang general manager sa Samsari Kuwan nga mao si Jose Raul Saniel kabagtig kabulkadas sa sanguniang panlungsod mahitungod bitaw ni atong mga unscheduled brownout pero lagi gumikan mapatubkatog usab sa NGCP. Di magina ito, mapugna ng unscheduled brownout. Pero kagahapon, ang usa sa mga giatangan, maugayod itong tubag nga sa pangutana ni City Councilor Ariel Lim, ni Dr. Ariel Lim, kabagdi kabulkadas, kung nga no hangtod karon, doon na paghihapoy mga poste kabagdi kabulkadas, nga anaan nagbabags tunga sa dalan, nga nung wagihapon ni giibot or gibalhin sa Samsari Kuwan. Ato anang ilakip og kining hisgutan. Og ingon man usab, initial adunay tulunghaan diri sa Tina National High School sa Tina dumalin sa Zamboanga del Sur ang giingon kabagti kabalkadas nga unsa man gi kuan kining gi cordon gumikan kay adunay matawag tani og problema ba, no? Adunay problema kabagtig kabalkadas murabag usa man eh kahunlakon ang two-story building. Kanus-a ba ni siya natukod ning two-story building, no? Kanus-a ba ni kinsa ba ang contractor nini? Giingon kabagtig kabalkadas nga giokupar ni sa mga tinun-an sa mga magtutudlo 5 to 6 years, no? 5 to 6 years ato pa. Kinsa kaha ang contractor niini kay nganong naingon ini maning maong tulunghaan diri sa may Tina National High School Tina Dumalinaw nga gikordon looy ang mga estudyante kabagtig kabalkadas mao pagani pagbukas sa klase ang resulta ayha na nakit-an kabagtig kabalkadas nga duna day problema, no? Unsa man ni substandard ang pagkahimo sa mao nga tulunghaan kay nganong ingon ini man eh
2: laban sa katawhan o dating sa kamatuoran pagbibigyan sa katatawhan.
1: Alas sa kabag ni Kabalkadas, plaster na. Kaya magsugod na ta sa tuwang hilisgutanan. Garong buntaga, diristo ang pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan na. No? Unahon ta kabag ni Kabalkadas, kinibitong mahitungod sa pagpangransak diri sa lungsod sa tukuran sa usa ka tulunghaan na ang SPEDA Center kabag ni Kabalkadas, no, sa tukuran nga in town dako ang kasagmuyo sa usa ka principal, no, kay gingon ang iyang postmangod isip principal gihimo niya ang tanan pero naggawang ra gihapon kabagtig kabalkadas tungod lagi kay dili mamahimong mapriso ang usa ka estudyante tungod kay minor de edad man. Muna gingon kabagtig kabalkadas ba nga mao gini sagad nga mahitabo, no, nga mubuhat og krimen dili mahadlok mubuhat og krimen kabagtig kabalkadas mga batan-on kadto mga bata ang mula bitog na pariwara ba oh gipasagdan sa ginikanan o di ba kaha na impluwensyahan sa mga barkada kabagtig kabalkadas mao manggid ni ang uban pod kay manglungkab na lang gumikan sa bisyo kabagtig kabalkadas. Kung ninyo makita sa hulagway pagkagyod in taong hugawa na sa classroom kabagtig kabalkadas og lakip na usab nini gipang utingkay o gipang kalkal ang ilahang kining mga drawer, no? Unsa gipangita? Siguro nangita ni og mga pwedeng mabaligya or di ba ka nangita ni kwarta kabagtig kabalkadas tungod kay ang nahitabo na ini mao magi kanibang pagkagyong gubuta na hinoon sa classroom, no? Pagka nang gubuta doon na pa yung sa manipintal o floor wax. O, gipanglabay sa atop, gipang basta pagka nahugawa mga kabagtig kabalkadas. Muna giingon ba ang kini nga tulunghaan sa Tukuran Speed Center, wala ba ni security guard? No? Ngano man? Ngano nakasulod man ng mga bataa kung ugaling adunay security guard? Diba? Ikaduha kabagtig kabalkadas, unsa ba ka safety kini nga eskwilahan? Wala ba niyo sa kini perimeter fence aron nga dili makasulod ang mga bisan kinsang mga individual? Or else, nangatkat lang gining mga bataa dito sa likod nga bahin sa tulunghaan. Kung asa dunay pwedeng maagian. No, kikini mga bataon kabagtig kabalkadas, matawag tag may manis sila mangitag pamaagi. O, nga aron lang makasulod sa usa ka kining premises kabagtig kabalkadas, magtinabangay aron nga makakatkat. Giingon pa kabagtig kabalkadas, no, sa tuang sa pagsubay sa comment section ni sa post ni Ma'am Mayet. Oo. Giingon kabagtig kabalkadas nga ang pakatkaton is usa ka minor de edad nga kining gamay nga gamay pa ba? Oh. Kay aron nga dali siya makasulo dito sa may gamay nga gingi or di ba kaha buho. Dun doon na matutpay mga bayong-bayong kabagtig kabalkadas nga maoy nahimong lookout. Oo. Maoy nahimong lookout dun ayha na musulod kabagtig kabalkadas kun ugaling maabrihan na sa kinsa tong gisugo niini nga maoy musulod sa maong tulunghaan. No? So muna gingon kabagtig kabalkadas, very alarming ning ingon ini nga insidente. Kun ugaling kini ang mapasagdan. Gibuhat na matutpan nila ang tanan pero ang pangutana si kinsa ang kinsa man unsaon pagkabilanggo ng mga minor de edad, di ba? So ingon ini ba nga klase kabagtig kabalkadas ng mga bata nagsalig ng mga minor de edad, mao na nga ang uban mao'y gamiton sa mga pagbuhat og krimen. Ang resulta kabagtig kabalkadas walay mapapanubag ngano man kay dunay uban pod ng mga bata kung kisa gasugo nila nga hamtong o mga kining sakto na edad yung pulitugan, di ba? So mao ning siguro no time na nga kun ugaling wala ni guard or watchman kining sped center sa Tukuran, murag time na siguro nga magbutang mo niini, no? Kay ngano man ingon ini oh gisugdan naglungkap ning inyuhang kining tulunghaan. Simbako oray kabagtig kabalkadas nga duna mo'y mga importante nga gibilin diha dapita. Ang resulta madalas kawatan, di ba? Madalas sa mga minor de edad nga ning sulod. O nya, to think ha? Dili lang raba kay karon lang ni nahitabo kabagtig kabalkadas nga adunay mga tulunghaan nga giransak or kining gilungkab. Kay duna kaniadto pa. Dunay mga tulunghaan nga gipanglungkab, nadala ang computer, nadala ang TV o ban pang mga appliances nga gamit sa eskwilahan. No? So mo ni kabagtig kabalkadas nga usa sa mga angayan nga tanawon sa Department of Education ang safety sa tulunghaan, di ba? Dili lang panahon sa ating eskwela apan kinahanglan nga doon na ginunta kabagtig kabalkadas watchman or di ba ka guard 24/7, no? Lahi ang ma-assign sa adlaw, lahi po na sa gabi eh, aron nga maoy mag-monitor kabagtig kabalkadas sa palibot. Pero ang pangutana, basin po, dugduna po ni watchman, pero man, wapod kabantay, kabagtig kabalkadas. Di ba? So, ato aning paningkamutan, no? Nga, ato aning nga mabisita kabagtig kabalkadas, kaingon ini manggod, looy ang atong mga tinunan. Labi na nga mo pa'y pagsugod sa klase kabagtig kabalkadas, dayon ang resulta, wa na, pagka nang hugawa sa ilang classroom, dunay mga gamit, ane, basin nun yag, dunay nadala, no? Hinon sa iyang Facebook post kabagtig kabalkadas, wala man gikabot siya sa kining nagkatong nagpailang nga principal si Mama Mayet. Pero no, isip pagkuan ba? Isip pag pangandam, no? Isip pa ang buhaton kay precautionary measures, pagpahugot sa seguridad, no? Kinahanglan kabagtig kabalkadas oy nga magbutang na gyud. Ang pangutana karon, no? Atong nakalabay nga press conference sa tuang regional director. Giingon nga iyahang nga kinahanglan matutpang ang eskwelahan aduna na mga security guard, JOs. No, ang pangutana kinsa imo sweldo? Di ba? Ang sweldo ba kuhaon sa DepEd or dito kuhaon sa Parent Teachers Association, sa PTA? Oh, sige. Ato aning kining paaboton kabagti kabalkadas. Kaya ito ang gi-message si ma'am, no? Kanang sa kining katukuran, pero wala man gud naka-reply kabagti kabalkadas. Gud na message siya request ra to. So muna ito ang sabton, no? So muna kabagti kabalkadas ang kasamtangan nga status, no? Sa tulunghaan human nga gilungkap. Hastang hugawa kabagti kabalkadas, no? Atong tang nga tanawon, doon na hinoon, doon ay printer, no? Wala man gidala po hinoon sa mga batanon. Ang ihalagoy siguro ang pagsulod din is nangitag kwarta, no? Nangitag kwarta kay unsa kahit tumuog tuyo ni mga batanon nganong ni sulod gyud ning classroom kabagti kabalkadas. Unay giingon nga di na gyud ron angay nga kumpiyansaan. Samlas bigas bahin kabagti kabalkadas, do na po nahitabo dito tatabok sa MVTS tungod kay do na po mga estudyante kabagti kabalkadas nga nakuhaan usaba niining mga nagkadayang hinagiban. Klase-klase nga mga kutsilyo kabagti kabalkadas, dunay ice pick. Dunay unsa ni kabilya nga gitalinisan? O? Oh? Dayon na duna poy di ko familiar aning usa. Nga kining duha, Shako bay tawag aning isa no? Mhm. Dayon na muni gingon kabag digabalkadas ba? Human man gud sa nahitabo nga insidente sa Tacloban shooting no sulod sa katong San Jose National High School. Nagpagawas gila yon og regional memorandum ang atuang regional director sa Department of Education Region 9 nga si Dr. Ronelo Firmo Kabagti Kabalkadas nga magpahigayon og mandatory nga inspection sa mga bag sa mga estudyante. Oo. Gawas nga kining mandatory inspection nangayo usab kini Kabagti Kabalkadas og assistance gikan sa tuwang mga kapulisan, no? Alang sa pagmintinar sa kahapsay o kalinaw sa usa ka tulunghaan kabagti kabalkadas. Sulod sa pila ka adlaw, no? Gikan nag-press conference si regional director na itong adlong Martes. Oh, pizza 23. So kagahapong adlaw manigipaw sa kabagti kabalkadas, mahitungod nining kining nasakmit ng mga nagkadayang klase sa kutsilyo. Dunay ice pick, dunay kabilya nga gitalinisan, muna giingon nga sakto ra gyud ang gibuhat sa Department of Education, no? Nga dunay mandatory nga inspection kabagti kabalkadas. Kay para asa pa pud ni? Ngano nga magdala-dala ang mga tinun-an o mga kutsilyo, di ba? Ang mga ginikanan ni ini nasayod baka kabagti kabalkadas nga ang ilahang anak nang dala-dala day kutsilyo samtang kini ang nag-eskwela, di ba? Ang pagpa-eskwela sa mga ginikanan aron nga makakaton ng mga bata o wala kini sa akong sa akwang na nahinumduman kaniadto wala magiginikanan nga muingon kabagti kabalkadas, oy anak pagdalag kutsilyo dito, di ba? Kay mo ay gamiton nimo sa mani gamit og sulat, di ba? Ballpen, notebook o papel mo gikinahanglan sa pagdala mo dad ang ayang dadon sa estudyante paingon ngadto sa pag-eskwela. Dili iningon ini nga mga hinagiban kabagti kabalkadas. Kaysa higayon manggod nga nagdala kag hinagiban, pwede gid kabagti kabalkadas nga makabuhat kag unsa mang krimen, di ba? Naiuban nga maingon nga nagdala ko ng kutsilyo kay layo ang amua, ako kabalo kun unsay ako ang kining masugatan dana, makakita ba kog halas? O may na lang duna ko ikaputol nga kahoy nga ikabunal. O di ba ka kung gutomon ko, pwede nga kining maingon ta og makakitag sa lagon ikapanit, di ba? Pero ang pangutana, nganong kinahanglan man isulod sa eskwelahan kuno galing ingon ana ang mga rason. Kaya sa una mamaginipod ang kisagad rason sa mga kuan, maayaw mo rason ng mga tinun-an kay for kuan lagi dunay magamit, di ba? So mo ni nga sakto ang gibuhat sa Department of Education ug ani giingon ni ini nga mas maayo kabagti kabalkadas nga ang atoang kini nga tulunghaan magpalit og mga metal detector, no? Kay aron nga aduna na'y mahitabo kabagti kabalkadas nga inigadisir musulod ang mga estudyante, kinibitong dili na malangan. Okay, kinimanggong mandatory nga inspection sa bag, medyo langan, ginisya, samot na, kuno galing usalay mag-inspeksyon, nga daghan kayong mga estudyante, di ba? Kung daghan ang mga estudyante, usalay mag-inspeksyon, sulangan yun siya, unlike atong metal detector, nga inigagi sa kining estudyante, kung nadala o gahinagiban, maingon tag, dali ragyod kaayo ma-detect. Pero doon na po ba ni mga narabo po yung mga metal detector nga
3: kun imong puston og sakto ang usa ka hinagiban, dili pod mo detect ang na metal detector kabag tigibol ka das, di ba? So ingon ini ba, no? So mao na nga mga ginikanan, auhag nato. Monitora kanuna ang inyong mga anak. Kaya ron nga dili in town ni makabuhat og unsa mang krimen. Dili man gid nato ikalilo nga sa matag estudyante aduna man gi mga kinibang away-away, di ba? Adunay mga binuang nga usahay musantop ngadto pa sa pagsinumbagay. Okay ra na sinumbagay. Pero kana bitong mandunggab na o di ba ka unsa iyang buhaton murag di na gid man wala gid na mao kabag tigbalkadas, no? So ang uban, parhadre sa katong pagadian sa una, unsa nahitabo. Ang nakakita siya kaaway tungod lang sa bullying pod. Di ba? Dres kawi ito nahitabo. Nga ang nahitabo, kabag di gabalkadas, iyang giatngan dito sa gawa sa tulunghaan. No? Gawa sa kining eskwilahan, iyahang giatngan ang iyahang katunang bule, o dito gidunggab kabag di gabalkadas, human kay pag sa iyahang paggawas. So basin bagingon ini po lang mahitabo. Kini nagdaladalag mga kutsilyo, ice pick, or unsa pang hinagiban, nga ini o gawas dito na atngan. No? Sumuna nga monitora kanunay ang inyong mga anak. Anyway, kabag di gabalkadas, dugang pangrisgutanan na itong hisgutan, restong pagbalik. Mahitungod usab, nining usaka kining tulunghaan, dres sa Tina National High School sa Dumalinaw, nga gikordon in town karon kabag di gabalkadas, human kini nga, nakitaan kabag di gabalkadas nga, dunay diferensya ang maong tulunghaan. Pangutana, kinsabay kontraktor ni ini, o ingon man usab, unsabay gibuhat sa tuwag LGU Dumalinaw, o lakip na, napaabot na ba ni sa Department of Education Zamboanga del Sur Division. Sa ito pagbalik at tangi, alas 6.31.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingon sa katawhan.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako dahi si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-EAT na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Wala po. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic ug usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado nga bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
10: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatauhan.
1: Alas 6:35 atong oras, kabag ng Balgadas, balik na dire sa pagpanaguban ang bagtingan sa katauhan. Good morning ni Mary Templado, good morning po ni Giselle Caratur, di sa may Kulabay Tabina, Zambanga del Sur, Embler Annalyn, Ma'am Jackie, hello Ma'am Jackie. Good morning usamba ni Impalmado Gindal Tatski. Good morning po ni Juanita Sasal Kadiron Tilaon. Good morning sir, wala na joy mapili ning maligyag shabu muna. Good morning sa tanan nga nagpaminaw. Good morning ni Teddy Rizada og lakip na sa uban pa may buntag. Ang ato ang ituloy manon kabag ni Gabalgada sa kanuna inabagan kana sa Camp Health Multi Specialty nga nahimuta nga CNS ubay-ubay building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health maos sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology sa Dr. Wimina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology sa Dr. V. Antolido, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, o si Dr. Heidi Abalye, General Dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mo tawag or mo text, cellphone number, nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, kabag ni Gabalgadas, ang pagadian na kuna, ang lakip kasaniabag sa tuwang apag panaguban ang Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Ado nagkursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVT, Dugba, ELSA. Ang Iliana Bayview sa kapribadong tulungaan, apanubos kayo tuition fee. Wala na paglangan, kaya pwede saan mo makapili sa klase, buntagon, hapunon, or panggabi, inga klase. Lakip ka niyabag sa tuwang itulumanon, kabagdig kabalgada sa mausap. Alang na itong gusto nga mutrabaho sa abroad, isip mga domestic helpers sa masanasuda sa United Arab Emirates, sa Qatar, Kuwait, o lakip na usap. Alang sa nasuda, kabagdig kabalgada sa Saudi Arabia. Ato na sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Legal kining recruitment agency registrado sa Department of Migrant Workers nahimutang ilang buhatan sa Purog Riverside, the Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Sa tanang mga kababayanan nga nagpagidaron og 24 nga aduna sa 43 anyos nga adunay plano nga motrabaho sa abroad isip mga domestic helper, first time or ex abroad with or without passport, pwede kimong mo-apply. Kay nagtanyag sila og libreng pagkuha og passport, libreng medikal, libreng kapuy-an samtang ikaw tuwa sa Manila, libreng pagkaon og libreng pamasahe paingon sa Manila. Sa paimong gipaabot adto na sa JPM 88 International Manpower Services Corporation, kontaka lamang si Miss Jacqueline Cabahog, pinagi cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908. Or di ba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Mao ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas sa 6:38 na itong oras, kabagdig kabalgadas, padayon tas to ang pagpanaguban. Ang hilisgutanan, kabagdig kabalgadas, no, at to ang paningkamutan usab. Nga to ang mahinabi, kung galing magpa-interview man ang school principal sa Tina National High School, kabagdig kabalgadas, labot ba nining ilahang atulunghaan nga dunay problema, no? Dunay problema, kabagdig kabalgadas, at to ang sutaon kung si kinsa ba ang kontraktor sa mga tulunghaan. O galakip na kabagdig kabalgadas kuno sabay gibuhat usab sa tuang Department of Education nga lakang isip temporaryo unya nga mamahimong unsa man mamahimong classroom sa tuang mga tinun-an kabagdig kabalgadas, no, kay ngano man tungod lagi kay do na matudpay problema day katong maong tulunghaan base sa kining Facebook post sa usa ka I think magtutudlo to sa Tina, no, nga dunay problema kabagtig kabalkadas. Atong panawagan sa Department of Education nga monitoron kanunay ang atuang mga classrooms labi na nga atuang nasairan do na pay mga kakulangon sa classrooms, di ba? Pagbukas sa klase pila to giingon ni Director Ronilo Alafermo, murag naa sa 6,000 kapin ba to ka mga classroom shortage of classrooms sa tibuok Region 9 kabagdi ka Balcadas. O nya ingon ini o dunay mga classroom unta nga pila pa ka tuig din pagkahuman kay duna nay problema, di ba? So kinahanglan nga monitoring kabagdi ka Balcadas. So muna nga unta no, ato ang principal later magpa-interview kun ato ning adtuon pod paningkamutan kabag sa news team nga maadto kabag di Balcadas mabisita kay aron usab gato ang matan-aw ang kunon sa ba ang kasamtangan nga sitwasyon na sa mao nga tulunghaan dire sa may drungsos Dumalinaw o ingon man napaabot na ba ni sa municipal mayor or di ba ka sa barangay unsay mga assistance temporary ba no temporary nga assistance nga gihatag kabag di Balcadas. O di giingon na atong siguraduhon gayod ang maayong kanibang kaluwasan sa tuang mga tinun-an, di ba? Ang kaluwasan sa mga tinun-an og lakip na kabagtig ka Balcadas sa ang kaluwasan sa mga magtutudlo, no? Dili lamang magda mga tinun-an ato ang ilang tawon kun lakip na usab ang atoang mga magtutudlo. Kinsa may mutudlo sa mga batan-unan kun ugaling mawad ano matutudlo, di ba? Sumone kabagtig ka Balcadas og usa sa mga kinahanglan nila aron nga makabot ang quality education is ang conducive ang kining learning or kining classroom, di ba? Ang lawak ba? Pero paunsa makakaton og tarong ang mga estudyante kung ugaling walay saktong nga lawak, di ba? Kay dunay mga kakulangon, shortages kun baga. Sa mao na nga ato ang paningkamutan, ato ang matan-aw ang maong school buildings, usabay ato sabay problema nganong naingon ini man siya, no? Ingon man unsa kahay mga plano na sa Department of Education, no? So muna kabagtig ka Balcadas. O galakip na usab samtang speakers bahin, no? Dunay magtutudlo kabagtig ka Balcadas nga nadakpan isa gipahigayon na nga drug bypass operation. Nako, nagpakaulaw ra man ni si Sir oy. Si Sir ba ni or si Ma'am? Basta usa ni ka magtutudlo tan-aw na to dibe. Kay wala ni gibutsa ang pangalan kabagtig ka Balcadas para sa iyaha nga kining maingon taog seguridad ba alang sa iyaha nga kining kaluwasan. Pero pagkangalan manggod nga kay labi na lagi nga usa kini siya ka magtutudlo kabagtig ka Balcadas magtutudlo nga makahatag or makadalahig ba no sa iyahang mga kaubanan kabagtig ka Balcadas. Munigingon ba nga usa ang nagbuhat og sala madalahig ang uban nga mga magtutudlo samot na kung asa ni siya gatudlo kabagtig ka Balcadas. Dunay usa ka public school teacher no nga nagpayuhot nadakpan kabagtig ka Balcadas. Gumikan kay nagpayuhot kinig illegal drugs, no? Usa matud pa kini ka magtutudlo, wa pod nakabutang kun asa ni siya gatudlo kabagtig ka Balcadas. Kini ang residente sa Josefina. Og nadakpan kini sa Purok Anunang Barangay Upper Bagong Tudela Josefina Zamboanga del Sur. Ha? Muna giingon kabagtig ka Balcadas nga wala na gikabutsyag diri sa kining blatter sa kapulisan kung asa kini nagtudlo si Sir, no? Kining nadakpan kabagtig ka Balcadas unlike kaniadtong nakalabayng mga press releases niini nga gipangbutang kung asa dapit nga kining magtutudlo o asa ni siya gatudlo kabagtig ka Balcadas, no? Kay kaniadto, di ba? Kung wa mo na kung inyuhang nasairan dunay kining magtutudlo nga dito nadakpan sa Suminot. Katong daghan ang ning alarma kay kining dunay nasayop og headlines, di ba? Then do na po ay magtutudlo nga nadakpan diri sa may second district, no? Karon kabagtig ka Balcadas dito na po sa Josefina nadakpan ang kining usa ka magtutudlo nga nagpangidaron og 40 anyos. Oy sir, munigingon ba wala pa ka nakontento sa imong sweldo sir kining ning sideline pamangyog ka og pagpayuhot og illegal drugs, no? Or else wa na po'y nabilin sa imong sweldo maong nagpayuhot na lang kag illegal drugs.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
1: Duha ra gyud kapaingnan, duha ra gyud kining kapaingnan ini kabagtig ka Balcadas. Kakabuto na naon maestro, di ba? Nagtudlo si sir. Mentag wala ni gatudlo si sir. Nagtudlo man ni si sir. Oh, kay kuan man kining tawag ni ini. Naka-headlines magidiri, magtutudlo. Pagkahuman, kabag ti Gabalgadas, kuwata masayop, teacher 1 karon anaa sa almost 30,000 ang sweldo. Diba? Kung ulitaw ka, kung ulitaw ka, kabag ti Gabalgadas, doon na, dako ka og tax. Diba? Kay mamani ang kuwan sa gobyerno. Dakog tax plus GSIS sa napay pag-ibig, PhilHealth, usa pa na diha. So medyo ibutang na lang na to nga si sir mo, kuan na lang ni siya, mo net na lang ni siya o gana sa 20,000. No, ibutang ta lang ha. Gikan sa almost sa 30,000 ang sweldo sa teacher 1. Kung may lag teacher 1 pa ni si teacher, si sir, di ba?

0: Act 9165 o gaingon man sa Republic Act 10591. 10591, di ba? Katuning armas de fuego, kung wata masayop. Uy, sir, nagapalit kag armas, nagapalit ka og kining nagpayhot kag drugs. Sobra-sobra na dai imong kwarta unta, sir. Oy, di ba? Unsa man ni sir? Ay, hinoon, dako gisiguro og income ning shabo kontra sa iyang sweldo. May ning shabo kay samtang nga nagtudlo sa sir hapaingon. O, tuwa dito, sideline, dapit, stillan. Muna giingon nga Department of Education, unsa ba? No? Unsa ba'y gibuhat karon sa inyohang kining hutong? Di ba? At dili laman ni karon nahitabo nga dunay public teacher, public school teacher nga nadakpan gumikan sa illegal drugs. Basin pwede na to ning ipahigayon o surprise nga drug test ning ato mga magtutudlo. Oh? Kaya nga naman, tungod kay dili na ni tiyaw-tiyaw kabag tigibulkadas, no? Kaya tulo na ka mga public school teacher diri Zamboanga del Sur ang nangadakpan gumikan sa illegal drugs. O niya, unsa may gibuha sa tuwa nga Department of Education Zamboanga del Sur Division. Diba? Na itong duha kabuk nadakpan kabagtig kabalkada sa itong wata masayab na kalabang tuig at ito ang kining gipalingkamutan nga makuha unta nato kung unsay kining nahitabo atong investigasyon. Wa po ikahatag. Diba? Dilipod matubang ang ito ang superintendent sa Zamboanga del Sur Division. Ngano tagutaguan man na, 'di ba? Muni giingon nga siguro angay na nga pahugtan kapag tigabulkadas, magpahigayon na mo og surprise drug test ni mga magtutudlo. Wa mo kabalo nga inyong mga magtutudlo dai may usa sa mga nagpayuhot ning illegal drugs, no? Paunsa makatarong og tudlo, lutaw? Unsa man siya? 'Di ba? Dakong alkansi ang gobyerno. Giswilduhan niya paggahuman. Tuwa dili makatarong og tudlo tungod kay lutaw kabag ni kabalkadas wa pa in town katugpa.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamag-uuran, pagtuman sa katawhan.
0: Murag panahon na siguro kabag ni kabalkadas nga mutingog na dire ang ato ang kining superintendent sa Zamboanga del Sur Division, oh? Kay lagi tulo na ka public school teacher ang nangadakpan sa illegal drugs. Di ba? Panahon na siguro, ma'am, nga magpa-preskon ka, magpatawag ka niini o gakining magpagawas kag pamahayag kung unsay gibuhat karon desi mong buhatan. Mahitungod na niini nga mga insidente sa mga magtutudlo nga nalambigit o legal drugs. Dili kay magpakahilom lang po din taon tadring napita. Ang atong lang taon diri ang learning sa mga tinunan, di ba? O ingon man usab, ang inyong angay nga kining monitoron ang mahitungod usab sa inyong mga maestra. Kay base no niya og dili lang or maestra maestro, di ba? Base no og dili lang isa ang kining nalambigit ng illegal drugs, do na pay pipila pero wa pag ihapon nang adakpan. Radio magbating. Pastila ni si sir. Unay giingon kabag di kabalkadas, no? Nga wa gyud in tao na nakontento. No, wa gyud na kontento kabag di kabalkadas sa sweldo nga ang sweldo karon sa DepEd dagko naman, di ba? O alias Mamoy kuno ang ngalan ani ni sir. Oy sir, kaon ka Mamoy?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamag-uuran, pagtuman sa katawhan.
0: O Department of Education sa Zamboanga del Sur Division, kung sa inyong gibuhat nini nga lakang, under man sa inyo hagyod, no? Diri man is, kung na bugaling, diri ni nagtudlo sa Zamboanga del Sur, taga squad man si sir, taga Josefina, no? So mo ni, kabag ni kabalkadas, ang ato ang kining hangyo, no? Monitora, kung mahimo, hala sige, ipahigayo na, ipailalom na ang inyong mga magtutudlo, o surprise drug test, no? Aron nga way makalikay kabag ni kabalkadas. Tanaon tag si kinsa bang mga magtutudlo ang nagamit ng illegal drugs.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamag-uuran, pagtuman sa katawhan.
0: Samtang sa bigas bahin kabag ni kabalkadas, ato sa pabati niya kaninyo ang nahimong tubag kagahapon sa tuwang general manager sa Samsorico 1 human kini gipatawag sa nguniang panlungsod tungod lagi sa unscheduled power interruption apan ang atuang ipagawas karon ipabati diha kaninyo kun ngano nga hangtod karon do na paghihapoy mga poste sa kuryente nga naa nagbabag sa dalan kabag ni kabalkadas. Aniya ang tubag sa tuwang general manager sa Samsorico 1.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: Sa BBC News Center, kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner, balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong King Balita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag, ganinyong tanan, adlaw kita karon nga Webes Pizza 25 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News. Mamonitor sa kita sa Radio Bagting Mobile Application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita!
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, ceremonial launching sa PhilHealth gamot sa ZDSMC, malampusong napahigayon.
4: Out of next gen prototype presentation, nagmabungahon.
1: DepEd Region 9 magtukod og teen hub sa mga sekundaryang eskwelahan aron matabangan ang mga kabatanunan.
4: Sa uluhan sa balitang regional, grade 9 nga estudyante gidunggab sa usa ka grade 10 gawas sa eskwelahan sa San Carlos City.
1: 15 anyos nga suspect sa school shooting sa Tacloban City gikasuhan og daghang kaso. Laing suspect nga 14 anyos ipaubos lamang sa intervention program.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, target sa DNR nga magtanom og 3 million nga mga kahoy atol sa Philippine Arbor Day.
1: Mga nag-download sa Ego PH sa Super App, niabot na o 56 million samtang kapin sa 800 million ang mga transaksyon sa mobile application.
4: Sa uluhan sa balitang international, evacuation plan para sa mga stranded sa seafarers sa Strait of Hormuz, giandam na.
1: Ebola cases sa Democratic Republic of Congo nilapas na sa 1,000 samtang 254 na talang patay.
4: Sa uluhan sa balita negosyo, domestic borrowing program sa gobyerno mukabat sa 1.12 trillion.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Ateneo basketball player nga si Rene Baterbonia gihatod na sa iyang katapusang pahulayanan kagahapong adlaw.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa Panlawas, DOH Zampin, gipaligon ang HIV awareness campaign atol sa Pride Month activity.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nganong adunay ID, kinsaman di ay ang nagpailan ini.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Summer Sosa, gipanghimakak nga giingong romantikong kalambigitan nila Kylie Alcantara o Faith Da Silva.
1: Kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatol sab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita.
5: Oh, oh, oh, oh. Nagsindintay sa isna
6: ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: BBC Bagting Balita. O garon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Malampusong napahigayon na kaghapong adlaw ang ceremonial launching sa PhilHealth gamot sa Zamboanga del Sur Medical Center sa pagpanguna sa Philippine Health Insurance Corporation o katambayayong ang kagamhanang probinsyal. Ang mga programa nagtinguha sa paghatag sa mas sayon o accessible nga serbisyo sa tambal alang sa mga miyembro sa yakap nga nagkinanglan og tambal o guban pang medical nga suporta. Nagkanayon si Local Health Insurance Officer Arnil Corpus ang yakap gamot program bahin sa padayong paningkamot sa PhilHealth aron mapalapdan ang benepisyo sa mga miyembro ug masiguro nga makadawat kon makadawat kini sa saktong pag-atiman sa panlawas. Idugang panini nga sa probinsya adunay 59 kayaka provider nga accredited sa ilang mga kon sa ilang buhatan ug nikabat usab sa 20 kayakap gamot. Samtang gipaklaro usab sa opisyal nga mamahimong makakuha og tambal ang usa ka pasyente bisan asa nga mga yakap gamot o accredited nga mga pharmacy tungod kay makadawat man sila og mga electronic nga resita gikan sa Balay Tambalanan din nagpakonsulta ang mga pasyente.
7: Gihimo na manig provincial launching tungod kay siyempre province natay total of 59 kabuok yakap provider na clinics. Napuntay 29 kabuok yakap gamot. So kana mga yakap providers nato, ang nay mga members ato nga na-assign dito asa sila gusto kay choice Manila, no? So kung pananglitan dito sila sa or diri sa tuwa sa Dilsor ang mga open patient nila diri. So ang ilang reseta niya electronic, pwede nila i-claim diri sa kwan. Na may pwede tayo na yakap gamot diri, pwede po dito sa lain nga dili lang exclusive sa diri, pwede nila i-claim sa mga prime pharmacy na to nga ma-credited, no?
3: BBC Balita.
1: Sa katapusan, malaumon si Corpus nga mas daghan pang residente sa Zamboanga del Sur o kasikbit nga mga lugar ang makabenepisyo sa PhilHealth Yakap Gamot Program human kinigi pa lapdan sa gobyerno.
4: Sa dugang detalye, nagmabulukon ang gimugna ng Department of Trade and Industry sa Zamboanga del Sur nga final prototype presentation ubos sa Autop Next Gen Assessment Consultation of Trade Acquisition dito sa DTI-ZDS Provincial Office na tungon yung 23-2026. Ang mga kalihukan naglangkob sa Product Development Initiative and kona gipaluyuhan sa Kinsica Assisted MSMS nga nagtinabangay aron makahimo og mas moderna, functional og market-driven nga packaging og branding solution. Atong sa presentasyon, nagipakita sa 40 ka design prototype gikan sa nagkadaiyang produkto og istakon industriya. Gipasundayag niini ang bag-ong packaging og labeling concepts nga makatabang sa pagpaligon sa kalidad og market apple kon market appeal sa mga lokal nga produkto aron mahimong kompetitibo sa merkado o makatubag sa nag-usab-usab nga panginahanglan sa mga konsumidor.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, plano sa Department of Education Region 9 ang pagtukod og teen hub sa matag sekundaryang tulunghaan sa rehiyon isip kabahin sa ilang mga programa aron matubag ang mga hagit nga giatubang, ilabi na ang pag-ubos sa literacy og numeracy rate. Sumala ni DepEd Region 9 Regional Director Ronilo Alfirmo, ang mga inisiyatiba ipatuman uban sa pakigtambayayong sa Commission on Population and Development kon CPD Region 9 aron matagan og saktong giya ang mga kabatonunan o ma-divert ang atensyon. Ang teen hubs gilauman nga mahimong luwas nga lugar din mahimong makadawat o counseling, mentoring o ubang serbisyo ang mga tinunan.
5: Kasi yung gusto talaga namin na magkaroon talaga ng lahat ng secondary schools ng teen hubs. Kasi pag may mga teen hubs po tayo, madadivert po yung attention ng mga bata instead na mag-focus sila sa love life, mag-focus sila sa barkadahan, sa gang. So at least madadivert kasi in the teen hub, meron doon po mga activities na pwedeng madivert yung attention ng mga teenage po natin na students in our school. So yun po yung gagawin po natin.
3: BBC Balitang Regional.
4: Padayon nga gitambalan karon ang usa ka grade 9 nga estudyante human kini gidunggab sa usa ka grade 10 nga estudyante gawas sa Julio Ledesma National High School San Carlos City Negros Occidental niadtong hapon sa Hunyo 23, 2026. Base sa imbestigasyon, una nang gihulga sa suspek ang biktima. Adi sir na hitabo ang insidente. Migawas sa eskwelahan ang biktima o dito kinigi at aki pinagi sa pagdunggap. Human sa insidente, daling mika lagyo ang gingong grade 10 nga suspek. Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan samtang gipahugtan usab sa eskwelahan ang siguridad aron malikayan ang susamang insidente sa umaabot.
1: Sa daing detalye sa balitang regional, patong-patong nga kaso ang gi-file batok sa 15 anyos nga estudyante na responsable sa pagpamusil sulod sa San Jose National High School, Tacloban City, Leyte niya tungonyo 22, 2026. Kaibaluan nga tulong ang namatay samtang nisaka sa 20 ang nasamdan sa mga insidente. Din pipila sa mga biktima padayon pang gitambalan sa hospital. Matod ni Police Lieutenant Colonel Analiza Armiza, spokesperson sa Police Regional Office 8, o Police Recon gikasuhan ang suspect og tulo ka ihap sa kasong murder, tulo ka ihap sa frustrated murder og multiple counts sa serious physical injuries. Ipasabot ni Armeza nga ang 15 anyos lamang ang gikasuhan tungod kay siya ra ang nakit-an sa mga otoridad nga dunay discernment o igo nga pagsabot sa gibuhat niyang krimen ubos sa Republic Act number 9344 samtang walay kaso nga gisang at batok sa laing 14 anyos nga suspect tungod kay protektado kini sa mga probisyon sa maong balaod nga mao ang Juvenile Justice Act. Hinoon ipaubos kini sa intervention program sa City Social Welfare and Development Office isip kabahin sa rehabilitasyon sa mga minor de edad nga nakalapas sa balaod. Base usab sa resulta sa paraffin test, pulos nagpositibo ang duha ka suspect kuman makit-an og gunpowder nitrate sa ilang tuo nga kamot. Nagpositibo usab sa eksaminasyon ang mga armas nga na-recover gikan kanila.
3: BBC BBC Marting Balita. BBC Balita Nasional.
4: Andam na ang DNR nga magtanom og 3 million nga kahoy sa tibuok nasud karong Philippine Arbor Day. Si DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang manguna sa pagtanom og kahoy sa Gomborza National Monument sa Padre Burgos Avenue sa Manila. Sa samang higayon, gibanabanang ana sa 1,642 ka mga syudad o munisipyo ang moapil usab sa dagkong mga kalihukan sa pagtanom og kahoy nga ipahigayon sa nasud. Lakip sa mga kahoy nga itanom mao ang lumad nga mga kahoy, indigenous species, mga kahoy nga mamunga, bakaw o guban pang mga angay nga species sa tanom sa mga urban nga lugar, mga pampublikong lugar, mga eskwelahan, mga kalasangan o ang watershed. ang selebrasyon nagtumo sa pag-awhag sa matag Pilipino nga moapil sa pagtukod og mas lunhaw sa komunidad. Kahibaluan nga ang Philippine Arbor Day, opisyal nga sa Ulugon, matag Hunyo 25 sa Pilipinas. Nanghingpit kini nga balaod pinaagi sa Proclamation Number 643 og Republic Act 1776 Arbor Day Act of 2012. Aron agnihon ang mga Pilipino nga mananom og kahoy. Bisan pa man nga ang Hunyo 25 maoy nagdusong pizza. Giyatagan usab og ibugaton sa balaod ang mga lokal nga kagamhanan kon LGU nga magtakda sa kaugalingon nilang petsa sa pagsaulog nga nakadepende sa matag klima og lokal nga kondisyon.
1: Sa kalaing detalye sa balitang nasyonal, sukad sa opisyal nga pagpaila sa eGov PH Super App sa katawhang Pilipino, kapin sa 56 million na ang mga naka-download o kapin sa 800 million na ang mga transaction nga natala sa mobile application. Ang paglusad sa eGov PH Super App kabahin lang sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron mapadangat ang mga serbisyo sa gobyerno o mas mapaduol sa katawhang Pilipino. Nining bahina gipahibalo ni Department of Information and Communications Technology kon DICT Undersecretary for e-Government David Almirol Jr. Hanang hinganga sila sa pagdawat sa publiko sa eGov PH Super App. Ninaduna sa 700 times nga pagtaas sa paggamit ni kon itandi sa 2025. Sumala ni Yusek Almirol kining dakong hitabo nagpakita nga mga Pilipino dali lamang tudluan tungod kay ilang gipahimuslan pag-ayo ang eGov PH Super App. Dugang pa sa opisyal sa GICT nga ang mga tigamit sa eGov PH Super App nalipay nga dili na nila kinahanglan nga muadto sa mga opisina sa mga ahensya sa gobyerno tungod kay bisan sa balay mahimo na nila ang ipahigayon nga mga transaksyon sa gobyerno gamit ang mobile application.
3: BBC Balitang Abroad.
4: Nagsugod ang plano para sa pag-hiklin sa gatusan ka mga barko sa Ugsubra 11,000 ka seafarers na kasamtangang stranded sa Gulf region human sa ceasefire tali sa Iran o Estados Unidos. Sigun pa sa International Maritime Organization sa United Nations, nakikutay na sila sa mga barko nga anaa sa lugar para masugdan ang luwas nga pagbiyahe pagawa sa Strait of Hormuz. Gipaniguro sa IMO nga luwas ang paghimuon nga evacuation para sa mga stranded nga barko ug tripulante sa rehiyon. Paghimuon ang halapan nga operasyon sa kooperasyon sa Iran, Oman, Estados Unidos ug uban pang kumpanya. Sumala sa Ministry of Defense sa Oman, nakatakda nang ipahigayon ang evacuation sa usa ka phase o anam-anam nga pag-rescue aron malikayan ang pagbangga sa nasangpit nga kadagatan. Sa pagkakaroon, dili pa una paghimuon ng traffic separation scheme o ang unang shipping road sa Strait of Hormuz. Duha ka temporaryong rota nga habagatang amihanan o gagianan sa pagkuhan ang paggagamiton para luwas nga paghiklin sa mga barko. Ang traffic separation scheme gikatakdan sa International Maritime Organization kaniadtong 1968 para sa ma-regulate nga biyahe sa mga barko nga moagi taliwala sa mga kadagatan sa Iran ug Oman sa Strait of Hormuz.
3: BBC BBC Marting Balita.
1: Sa detalye sa balitang negosyo, laraw karon sa Administrasyong Marcos nga dugangan ang lokal nga pagpangutang sa ikatulong nga quarter sa 2026. Nga dunay target nga mapataas ang record sa 1.12 trillion pesos gikan sa lokal nga merkado taliwala sa dali nga kahimtang sa merkado sa kalibutan. Matod sa Bureau of Treasury, mas taas og 43% o 336 billion pesos ang target sa pagulam gikan sa Hulyo hangtod Setyembre kon itandi sa 784 billion nga gitakda sa ikaduhang quarter. Kini ang pinakadako nga quarterly domestic borrowing program sa gobyerno karong tuiga.
3: BBC Marting Balita.

0: Gilubong na kagahapon sa buntag ang basketbolista sa Ateneo nga si Rene Clark Tacon. Rene Clark Baterbonia sa iyang yutang natauhan sa Talakugon, Agusan del Sur. Ihatod si Baterbonia sa iyang katapusang pahulayanan sa New Talakugon Public Cemetery. Alas 11 sa buntag, usa ka mubong programa ang ipahigayon sa wala pa ang paglubong. Din ang mga sakop sa pamilya, mga higala o mga opisyal sa gobyerno naghatag og pasidungog o pahasubo alang sa batanong atleta. Hinumduman nga si Baterbonia ang og ang laing student athlete sa Ateneo nga si Divine Adili na lumos samtang nagpahigayon og team building activity ang Blue Eagle sa Dipakulaw Aurora ni Adtong Honio 8. Nagpadayon paghihapon ang investigasyon labot sa ilang kamatayon.
1: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
2: Sa dugang detalye, nakigiusan Department of Health sa Buanga Peninsula Center for Health Development sa Kulay at Kwento. Usa ka Pride Month activity nga gipahigayon sa Department of Tourism Region 9 aron mapalambo ang inclusivity, health awareness ug empowerment sa komunidad. Isip kabayan sa selebrasyon, nagpahigayon ang DOHZPCHD ug HIV awareness campaign ug libre nga HIV counseling ug testing services aron mahatagan og mga partisipante ug tukmang impormasyon mahitungod sa HIV prevention testing ug treatment. Gipaligon usab sa ahensya ang kampanya batok sa stigma o gipasiugda sa patas nga pag-access sa mga serbisyo sa panglawas alang sa tanan.
1: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: Nasayod ka ba?
0: Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, Bagting 27. Ato ning siren. Kung ikaw, nasayod ba ka? Kung asa nagika ning identification card? Sige, ato ning lantawon. Kinsay nagpaila nini. Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada nga walay usa ka tawo nga gilang inventor sa identification card or ID? Ang modernong ID nagikan sa lain-laing mga dokumento sa kasaysayan nga gihimo sa mga hari, gobyerno o mga photographer aron mailhan ang mga tawo ani ang mga importanteng tawo o mga yugto sa kasaysayan sa pagmugna o paghimo og ID. Number 1, Haring Henry V sa Inglaterra, 1414. Siya ang nag-issue sa unang opisyal nga dokumento sa pag-ilang nga gitawag og safe conduct nga mga papeles nga nahimong basihan sa modernong pasaporte aron mapanalipdan ang iyang mga lungsuranon samtang nagbiyahe sa gawas sa nasud. Sultan Mahmud II sa Ottoman Empire niadtong 1844, siya ang nagpaila sa unang national ID card system para sa tanang lungsuranon sa iyang gingharian aron maorganisar ang census og buhis. William Notman niadtong 1876, siya ang bantugang photographer nga nag-imbento sa unang photo ID. Gigamit kini isip photographic ticket sa Centennial Exhibition sa Philadelphia aron masiguro ang mga pass sa mga nga ang mga pass sa mga empleyado og opisyal dili mapasa sa uban. Forest Parry, 1960s, usa ka inhenyero gikan sa kumpanya sa IBM nga nag-imbento sa magnetic stripe sa likod sa mga ID card sama sa mga credit card o government ID karon. Gibuhat niya kini aron mahimong mas luwas ug mabasa sa makina ang mga ID sa mga opisyal sa CIA sa Amerika. Oops, mao nay kasaysayan sa imong ID sa trabaho o sa eskwelahan. Importante kay namo na nga manguha na gyud tag ID karon, especially kaning national ID kay dawaton ni bisan asa ka moadto.
1: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balita, showbiz.
2: Gipanghimakak ni Summer Sosa ang espekulasyon nga adunay romantikong relasyon sila ni Kylie Alcantara og Faith Da Silva. Sa iyang pakighinabi ni Boy Abonda, iyang gipatinaw nga higala lamang niya si Kylie og wala sila espesyal nga relasyon. Gipaklaro sab ni Bear Sosa nga dunay niya dugay na niyang higala si Faith og bago lang sila nagpakita pag-usab sa usa ka event. Samtang giisgutan usab ang iyang panagbulag kang Rian Ramos, iyang giingon nga kung adunay bag-ong relasyon nga moabot siyang kinabuhi. Mahibal-an ra usab kini sa publiko sa hustong panahon.
0: Mahalagi na daghan mga chismis. Madaghan kayong maangin, may gani kayang gipaklaro nga wala dahil sila relasyon. Migo lang sila, din bag-ura po sila nagkita. Kanina yes. Yung mga netizens nga, chismosa!
2: Chikadora out there, no?
0: Malagi na. Alright, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting Entertainment. Lakip na usab sa Radyo Bagting News official Facebook page. Daghan kayong salamat kaninyong tanan sa makanunayon nga pag-subaybay, paglantaw sa tuang programa din sa Facebook. Lakip na usab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application. Daghan kayong salamat. O sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa Radyo Bagting 756. Good morning ni Al Jinisa Dagang Baklaan, Benedicto Sagario, Cheng Noval Montesilio, og ni Teddy Risada Diaz Balangasan Pagadian City. O kaninyong tanan nga mga naglantaw, naminaw, nagsuporta sa BBC Bagting Balita alas 7. Daghan kayong salamat kay ninyong tanan. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7 imedia.
1: BBC Bagting Balita.
4: Health to Stabilize. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Santhol Plus Gold.
11: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon o mga kargado ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santhol Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka normal, wala na ko'y gibati ron.
10: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Papalit sa mga butika.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
10: Santhol Plus Gold.
16: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santhol Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santhol Plus Gold.
10: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Maparit sa mga butika. Santhol Plus Gold.
17: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
18: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
17: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
19: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
20: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ngani na mauwa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
21: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
20: Oo. Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
21: Asin? Okay. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
20: Okay naman ako sa karon. Mauna ganit itong nagpiti ako, tulay ni si man, pero malabo ang linya.
21: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
22: Oo.
20: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
21: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
20: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
19: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
18: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
17: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
2: Radio Magbating.
3: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
22: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga rehimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
23: Mahigala, kumusta kag may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Huwebes, Hunyo 25 tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan ni nilaman sa naguna nga radio station sa Dakbayan sa Pagadian. Kini ang inyong mga higala, Elmer Bagets Maganoy.
24: Kini subscribe sa button mga higala ang kiguban ka ni News Media. Oras nga tulumanon ang programang
22: Pulso sa Katawhan.
24: So bueno mga higala, kumusta? Ang adlaw ka na tong tanan, Huwebes. Sa 25 bulan sa Hunyo tuig
22: 2026.
24: Regular karon sa ngunyang palalawigan, inaot nga walay malate. Pero guilty o one, mabundak of dito pasulod sa pagadian god.
23: Kasi paganahan mo ato dito, kaya mo ato ta dito, kinahanglan pa 1 week, mananghid ta.
24: Oh, kuya, kuya mo dito. Pero murag mas kuya ang dire sa city council. Kaya pagkahapon, sisyon po mga higala, invitar lang sa Missouri ko uno, yan so good session alas 9 man day. Ang Samsuri ko uno alas 8 media na na. Sus kay mga konsehal. Ambot unsa ra sa labot? Hapit na alas 10.
23: Dito tanan nakita nato atong mga konsehal nga kanunay nga ana dito. Ana dito si Konsehal Jiggy Rariosa. Konsehal Lansko.
24: Sayo kayo.
23: Oh, napa dito si Konsehal Roger Asidelio.
24: Sayo kayo.
23: Makita nimo dito nga naa gid ang mga kugihan ng mga konsehal.
24: Napoy ubang konsehal mga higala. Sulod gawas, sulod gawas. Yo, og brand out, kusog kayo magkayo. Explain ang general manager, di pod minaw.
23: Daghan ang gipan, okay, labi na gito ang atong isigutan na nato na sunod, no? Itong palapda na, labi na gito ng mga posting, anas tungas krasada.
24: Nindot po to.
23: O, ipangutan na na.
24: Ipangutan na ni Konsehal Lim. Nindot mga igala, nindot ni Konsehal Lim. Kaya sa itong isigutanan, sa itong isigutan kagahapon nga part 1. No, atong gilakbitan kadali nga paminawan yung karon ang part 1 sa State of the City Address. Kaya din dire mga igalan, apil na to, largo. Ang kinibitang kapat ka mga dagkong mall nga motokon nga matod pa. Sige, hinambog ka ng mall. Di man na funded city government.
23: Pero dito niya po na press con sa provincial government na nakatambong ta dito. Unya usa sa mga punta na. Kaya kanil laging trending ni nga awa. May hospital ang pagadian. Manang dili. Ngayon, mahaili urbanized. Motong ipunta na. Unsa mga gini requirements mga ng hospital.
24: Kinahanglan ba yun nga adiser mahaili urbanized ang usa ka siyudad kinahanglan og ospital? Ang tubag actually dili gyud siya requirements.
23: Ay, ano ta na puta ba nga? Ngano man lagi ang Sambuanga Sibugay nga sa una kauban mo Sambuanga Lasur. Mao na third district. Oh, unya luoy kaayo. Ngano na duha man ilang congressman lagi? O gayo po din duha ang congressman sa first district, second district duha pod. Oh, sa tubag pod. Adili magud na kanang kinahanglan gud nga maga additional tag district. Oh, dili compulsory nga mag additional tag district.
24: About panghigala kay wa man gyud, di man gyud siya compulsory. Pero og ikaw mga higala do na kay saktong pangunahuna bitaw nga malangkat sa poverty kay sa poverty mga higala sa Sambuanga del Sur. So nindot kay tong pamaagi nauna ni Pagadian City Mayor sabi ko kay di man gyud kakakuha og dakong kwarta mura kagkuan ba. O gusto kang mo-asinso sa imong kaugalingon, mga higala, gusto kang makapalit og sakyanan, kinahanglan na kay saktong income.
23: O, na kay trabaho.
24: Na kay trabaho. Di ba? Ingon na na. O pananglitan, mga higala, na kay trabaho. O imong sweldo, 5,000, 10,000, 8,000, kapalit kay sakyanan. So, dili, yun. O na, mga higala. So, ang pamagi, kinahanglan nga daghan kag makuha nga kwarta gikan sa national government. Aron usab mga higala, makahatag kag dugang serbisyo ngadto sa mga katawhan. Mga binating gigsuonan aron usab nga dili mamahimong pobre ang tao mga higala diri sa ato ang lugar.
23: Kayo kayo uga nakay funding la sa kun nang ingon sa mikono nga og kada bulan kada tuig ba nakay funding sa sulod sa nimo tulo ka tuig isa na ka termino sa congressman og naa kay tag 5 milyones panlitan na kanang estimated lang ha tag 5 milyones sa to pasod sa tulo ka tuig na kay 15 milyones. Yeah. Kasi may mga taglimo 5 milyones kada tuig.
24: Pwede dakuan na kayo mga higala. Kini magpag-intargod o mga dagkong negosyante, dagkong mga investor mga higala, ato lang tanawon ha. Daghan mang ingon nga, si Pinambog anang mga mall nga, dili man na iyang proyekto. Private man na.
23: Pero, dili na magkita kay ang kanamanggoda, tinood na nulain ang nagkuanan na, kanang privado man na.
24: Privado na siya.
23: Ang kanindot lang din ha, kay ang mga tao sa pagadian makatrabaho, kauban po sa mga tao nga naa sa mga kalungsuran sa Sambuanga del Sur, mga musipyo.
24: O pananglitan, mga ikala, private man yun na. So, unsa may pamaagi daw ni mo ba?
23: Para makatrabaho ang tao.
24: Para makatrabaho ang tao.
23: Ay, trabaho
24: may,
23: ang tao.
24: Unsa may pamaagi? Ang LGU, unsa man paguhat, mga ikala, nga makatrabaho ang tanang tao. O, di ba, kadili lang tanan. Majority nga makatrabaho. Sa buhato niyo. Patrabaho o ni mo City Hall? Tanan?
23: Patrabaho nga trabaho? Niyo mo sa local government units nga 45% naman ang personnel services.
24: Paantoo ni mo laing lugar? Paantoo ni mo mga, ang samay mga dagkong lugar? Dire sa Dool, mga igala. Paantoo ni mo Cagayan de Oro City?
23: Cagayan.
24: Davao?
23: Davao, Cebu. Sambuanga.
24: Para lang manarbaho.
23: Malayo kasi mong pamilya.
24: Ang ihimo, mga igala, nang imbitar ni Ingunan kay para pag-construct palang daan ang mga construction worker sa Sambuanga del Sur. Diri na magatrabaho. Diri na sila mo trabaho. Diri na sila mo langyo paglugar.
23: Sa ito pa, pagsugod o trabaho sa building, nanay taga pagadian na katrabaho. Nanay taga musipyo na katrabaho. Inigkahuman sa building, kay lisod po nungway tindira. Walay mag-manage sa mga tindahan na nasa sulod. Kinahanglan na pong trabahante.
24: So, muna siya mga higala. So, diha palang daan, dili man na siya proyekto sa local government unit mga higala pero kining pagpanginbitar yun ay uban miingon nga
23: pero naay trabaho ang tao.
24: Naay trabaho ang tao. Mo ni ato ang bot ipasabot buot ipaibot mga higala nga dunay trabaho ang tao. Unsaon man nimo pagka hatag og trabaho na tanan bay kung walay mga investor.
23: Mapobre ang tao og trabaho.
24: Amo samot yun ka pobre. Pinawa ninyo part 1 sa State of the City address mga higala ni Magadian City Mayor Samico.
0: Tonight, as we celebrate the 57th Araw ng Pagadian, we come together not only to honor our most outstanding